0: Ya. Mamano vatsongwana. Andambi anyanwa kankata ite ke mapimo. Iveke ka ximo xakwani nga xipimisi man.
1: Eh. Seku humelela yini swa swintsha kambe?
0: Eh. Hile swa ku ni hundze hele ka mungani wa mina manyisa. Ni va kuma vatswatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
1: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavelenti manga.
0: Hi luya. Phenga na nchomu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
1: Yo.
0: Matsala mahahlukelile. Swa kudya swinga hali kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona atina matshamela manene.
1: Yi. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
0: Akulukanga munhu. Sela. Ani vona swa ku loko swikoteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
1: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
0: Mamana.
1: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
0: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
1: Phe mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
0: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
2: É nojo outra vez.

Phandaru mpela u fanele ku kindlimuka kindlimuka u ya tiphandela u ta vona leswaku kasi siku la nyamuntlha u ta li vona njhani hi swihi leswi nga ta humelelaku hi nkarhi wa ku va u kongoma masin'wini se wa xwela Neymar Ali Ayirimeni mpela mun'wana ni mun'wana a tshovela leswi a swi byaleke se loko u nga rimi u tama ku etlela leswi ku nga ni xirhami koka gumana u ta tshovela yini xana ke

kwe kuma journal da manya na ninga tativa kama hungu yeti kuni ya matiku ya wambe kasi yenge so kwambana mbana kusukela kama hungu ya tachuma kosi mintango kutisa mire mintango ya ntumbuluku kambe unga gana gane kisimamo pangalatana na Radio Msambiki. Kufuta kwa itora jina 5 minuto jitakela Ivana wena kanungono kwa gingirika Maputo. Tilula mseli naka halenga maluko yantirweni unga shukubali uku nga tapangalatana na imso provincial de Maputo. Nambi ule njele nunga pangalatana na hina maselular mani maradio nako na unga ikuma hindala ya internet ka www.rm.co.mz radio online ushawula epe Maputo.

8:19, jiramba Mr. Baulo kwako. Ina imawina, sengela na Ubaka Gospel Selinda na NEC. Akunene vana ni kutsemba leswaku umuwina utahumelela ka hinkwaswo leswi swikunguhateke ka siku la nyamuntlha. Yana mahlweni u nga kudoli murendzi wa Mwingisiti.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1200 Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile Hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. Hei, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha a yo hanyengi hi swiharhi mani.
4: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nahambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni, na mixeweni munene nada.
4: Wa ha vala ku ku losa, nahambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo, nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina, ndzhaku ka ku va mati ma byile, hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Ex, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
5: Va ka hina, a hi vekeleni lisima vumunhu. Swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu, i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Munti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

0: u pfuleliwa emadanyi ya ku hlayisa mati ya timpfula ku va va kota eku camarata emibyalo ya vona kun'we ni ku va lunghiseriwa eswitarato swa muganga luya swi nga ndlela ya ku na byalisa ta mafambelela ya vona a ku va va fika ka miganga ya ku hambanahambana vona va kombise eku xikuvela loko a ku fambeni ka liendzo li endliweke a vhiki leri exifundzeni lexi hi murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tule ku va a ya vone kusuhi malandzelo ya makungu ya mfumo ka lembe la nyan'waka. Vanyi va ka Matshekenya va vonisela leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamelo manene emigangeni ya vona va hlangana ni swikarhato swa ku hambanahambana a ku va va kota ku landza evutomi bya vona.
1: Wesi ni xikombelo xa ku mi hi poyera hi materiyali mi hambela a ripreza lani makahle hikusa mifula leyi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanyana wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi nga yi na bili.
2: Hi mina Katarina Mbhanzi ndzi muhanya wa Gumbe. A situasiyo yi nga seni Gumbe senu hakarateka papa hi governadori hi matshamela xitarato xi file a ku fambi movha lexi xi hi karataku hileswaku loko ho vabya na helikoseniya a ku na Juda yi nga kona hikusa xitarato xi file.
0: Marito ya vanyi va le ka Matshekenya loko a kombela eku pfuniwa hi vurhangeri bya xifundzankulu Maputsu. Xiyenge xa vudahi ya xifundzankulu Maputsu xi karhi xi tshimamisa emitirho ya ku basopisa xitshungu ka ku va xi ti vhikela ka mavabyi mayelanaka ni nkarhi lowu wa timpfula nga ka wona. Xileswo ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku tshungula ka lembe la nyan'waka ku voneke enhlayo ya ku tlula 8,000 wa timhaka ta vanhu va khomiweke hi mavabyi mayelanaka ni timpfula leti. Matshamelo ma kombisaka eku tlakuka hi xipimo xa 40% loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe lowu hundzeke. Swifundza swa Buwane, Manyisa, Matola na Marakweni hi leswi swi voniwaka a nga leswi swi nga phambeni hi tinhlayo leti hikwalaho ka ku swi xanisiweke hi tindhambi ti vonekeke eku sunguleni ka lembe leri. Kusuhi ni 70,000 wa mindyangu ya xifundzankulu Maputsu yi pfunekile hi ndzi lwa gezi la mfumo ku fambeni ka lembe lowu hundzeke. Hi ku khuleketiwa ka magezi lawa se ku ni 93% wa xitshungu xi nga ni xi pfunekaka hi magezi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu. Mangulo ma tivisiwe hi murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tule hi wa munhu lweyi a xikanekisweni xa Matola Rio exifundzeni xa Buwani ku fambeni ka nhlengeletano ya 2021 yelanaka ni makungu ya nhluvuko wa xifundzankulu lexi. Ka ku ka nhlengeletano leyi nakona murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a tiviselini leswaku ku fambeni ka lowu lembe lowu hundzeke ku tlula 2,000 wa mindyangu yi khuluketeriwile emati ya mimpopi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputsu. Mfumo wa xifundzankulu Maputsu wa ha ku nyikela echumu la tihomu ni munhu wa 10 wa timbuti ta matshamelo lama ya ku nona ka 5 wa mintlhangano ya vafuyi swi nga ndlela ya ku va hluvukisa entirho wa vona leswo emugangeni wa ka Xangalani. Ku nyikeriwa ka swiharhi leswi ku endliwe hi murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tule hi nkarhi re a kumekeke a xikanekisweni xa ka Xangalani lomu a hlengeteneke ni xitshungu. Hi nkarhini wa kona Manuel Tule a tsatse evafuyi va ka Xangalani a ku va va hlayisa kahle swiharhi leswi enkomutini wa ku phakamisa ebindzu ra vona. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: Njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lwei. Se intombi watlanga nje.
0: Watlanga ka salina swimushanisa.
1: He! Ali wontungu oluya wa kolela la kubaliwa Maseve. He! Mavadilawa amalunganga mani. Hinkama utsongo banga untla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaso ikuva hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
1: Maka ikolano. Hikusa nambi swaku ama kume kwini hansi zwitivi
0: a kolera livangiwa switsongwa tsongwani swikumeka ku kamati kumbi ka swakudya swikala ku swinga basisiwanga swinene
1: he na swikuma nakona ati ndambileti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hila umanene
0: hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaka ku hi serteza kumbi kulori anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vata udawo
1: ha na uti va muri lowo Maseve
0: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya ta udawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
2: Instituto de Língua, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza dorobeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo a Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Ku nga li khale wa sungula ntshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
4: Phatima.

0: 9 horas 29 minutos. Kanimambo Gorowane, mambo ya malepfu. Tani leswi tshembiseke leswaku hi ta hlomela ka matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ku va hi kuma mahungu. Hi xileswo Fernand Sidumu a tlhela a va na hina ku va hi landza ntirho lowo hi famba mpela hi hlomela swa ku hi wa hi swihi leswi humeleleki ni leswi humelelaka xifundzankulu Maputo. Avuxeni Fernand Sidumu.
1: Byi xiyile byi vita ngopfu byi xiyile munghisa to rhandzekaka wa Radio Mozambique hi misava provincial Maputo kunene loko i nkarhi wa hi phalalaka hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexi a ku va hi tivisa leti ti humelelaka a mixilo wa tiva ku vhiki lele murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule loyi a kumekeke exifundzeni xa ka Namahasi lomu a yeke a ya landza emintirhweni ngopfu swinene laha ka yona nyikeleke tihomu timbewu a pfuxela ni ndhawu ya ku fuya tihuku ya ku bindzula swihukwana ni matandza heyi a ve ntirhokulu ngopfu swi rhandziweke kunetiwa kambe va mi byeli
0: asidom u te ni tihuku tingaki u nga dya wexe
1: a ni fuyi tihuku a ni fuyi huku now hi endzeleni Angopolis na ya Hijets i ndhawu leyi ka yona va bindzulaka swihukwana maqandha a ku va se swi vuyisiwa sele kama tsolo ku va ti ta fuyiwa ti yaveriwa vafuyi se va ndzhaku se ti ya mabazara kambe heyi a ntirho wu laziwaka laye wukulu ngopfu swa ni nga ni nga pimisanga swa ku lomu a xifundzankulu Maputo ku ni ndhawu ya matshamelo ya ku fanele wa yena weti ni weti ku bindzuliwa exipimo xa 495,000 wa tihuku
0: hi leswi dyiwaka
1: heyi va le phela a va swi twisisi leswaku a nga va hikwalaka ka yini Mozambique a ya ka mahlweni ku hundza tihuku a handle ka matiko hikuswa hi ni mpimo wo enela tlhela ti sala futhi ya wona 495,000 hi weti hi lembe ti ngaki tinyingi ngopfu swinene se ku riwa swoswo ku ku landziwa ntirho wukulu ngopfu swona na kona ku fambele ka ntirho murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manueto loyi a nyikeleke echumela tihomu ni munhu wa makumu wa timbuti ka mintlhangano ya vufuwi ya le aka Matshekenya ku Matshekenya hi le ka Xangalani lomu a yaka a nyikela eswipfuno leswo kambe a ni switshembiso swinyinga swi endlaka mukunzi wa xifundzankulu Maputo hikusa vahanyi va miganga leyi hi laha kumisaka xikwana ku pfumeleka ka switarato swikolo swipiritani mati magezi ni swin'wana se Manuel Tule vula leswaku a mfumo wu karhi wu tirha enkongomitweni wa ku va ku yanguriwa eswikarhato leswi swa xitshungu
2: tanamahaxa viemo xikapra conversarmos com a nossa população, discutirmos sobre a nossa vida, o nosso relacionamento, o trabalho que fazemos, a nossa produção e aquilo que é necessário fazer para que o nosso país, a nossa província, o nosso objetivo, a nossa localidade, os nossos bairros possam crescer mais.
3: Valeno ku va va ta hi pfuxela ku tiva mahanyelo ya hina swa ku hi tshama njhani vurimi i ncwini leswi hi nga endlaka ku va swin'we hi hluvuka
2: porque para este mandato que iniciamos ano passado para nosso sistema de governação temos grandes prioridades olhando para aquilo que são as necessidades da nossa população
3: aka mfumo lowu u nga sunguniwa lembe ri nga hundza ku ni swigava swikulu leswi swi vekiweke ku va swi fambisana ni mfumo ku va hi ya ku hluvukeni
2: então à medida que vamos fazendo o trabalho é preciso ir conversando com a população para perceber se aquelas pessoas a quem nós servimos estão ou não satisfeitas ou estão a ficar satisfeitos com o trabalho que estamos a fazer onde é que estamos bem, onde é que nós estamos bem, onde temos que melhorar para podermos caminhar juntos.
3: Se logo ele cari inteira, só lá vega que vai bula ni xitsungu, e tá tiva só com matirela aí na manjane. Só famba kahle, kuni leswi kalaka swi nga fambi swona, e tiva só com ele ka matshamela muni.
2: A grande prioridade que nós temos nesta governação que levamos a cabo é neste mandato, em primeiro lugar, garantirmos a segurança do nosso país.
3: Xilu xikulu ingana swanenga kongomu ka kufuma loku ikuva hilika xiyimo xa kuva hili ku tsamisekeni kota tiku lokunene.
2: Eu ouvi ali na vossa mensagem. Disseram que estão muito preocupados com a situação que está a acontecer em Cabo Delgado. A situação de terrorismo. Estou muito satisfeito com isso.
3: Acho que ele é um grande amigo de uma vinda vinda que é uma samela da manga com a Cabo Delgado. Ele é só chamcumba.
2: Significa que a população daqui de Matsikenha entende que para nós vivermos bem, para o nosso país desenvolver, é preciso promover a paz, é preciso promover a unidade nacional, é preciso que estejamos num país seguro.
3: Amaungulawa mamutsekisile kuva aleni matsekenya swa twisiseka leswaku kuva hi hluvuka hi kula swi laveka kuva hi hanya ekurhuleni.
2: Então quero encorajar a população daqui de Matsikenha e de todo o distrito de Manche para continuarmos juntos nesta luta, trazermos a paz, a segurança, o bem-estar dos moçambicanos, que é a condição fundamental. Portanto, sem paz, sem segurança, este país não vai crescer.
3: Alikari ainika shivinzi ina wa Matsikenha ni va xifundza ntsongo shaka na mahasha leswaku a hi twananeni kuva loko hi nga na kurhula, loko hi nga na ku tshamiseka tikweni swi nge koti ku hluvuka. A hi tshameni kurhuleni kuva hi ta kota ku ya phambeni.
2: A guerra mata pessoas.
3: Nyimpi dlaya vanhu.
2: A guerra destrói escolas.
3: Nyimpi dlaya skolo.
2: A guerra destrói machambas.
3: Ya ona masimu.
2: Impede as pessoas de trabalhar.
3: Yelela vanhu kuva vatira.
2: Destrói pontes.
3: Yohlota mabuluwa.
2: E destrói o país de forma geral.
3: Yikela yohlota tiku hinkwalo.
2: Impede que investimentos sejam implantados na nossa terra.
3: Ikela yalela leswaku ku yambesha lokukulu ka tiku kuva kona.
2: Então se nós queremos aumentar o número de escolas.
3: Loko ilava ku yengesela antsengwa swikolo.
2: Queremos aumentar os hospitais.
3: Antsengwa swibedhlela.
2: Queremos construir cada vez mais vias de acesso.
3: Loko ilava ya ka swarato.
2: Queremos pessoas capacitadas para produzir.
3: Ilava vanhu va ku kota ku va va bindzula.
2: Então temos que lutar contra a guerra.
3: E fanele kulwa ninyimpi.
2: Temos que dizer, nós aqui na marcha não queremos guerra.
3: E fanele kuva hiku hina vala na marcha hi lavi nyimpi.
2: Nós os moçambicanos queremos guerra.
3: Hina va moçambicano hi lavi nyimpi.
2: Porque a guerra nos impede de crescermos e de desenvolver.
3: Nyimpi yalela kuva hi hluvuka hi kula ya phambeni.
2: Agora, aqueles que estão em Cabo Delgado não conseguem produzir.
3: Xoxo hi lava nga kona Cabo Delgado va swi koti ku bendzula.
2: Lá, nos países do Médio Oriente, no Irã e outros países ali que se estão em guerra, não se está a viver bem.
3: Amatiku lawa ya likuli inga vula vula Irã kunganiti nyimpi abakoti kwenda nchumu.
2: E a guerra deles também lá influencia a nós também aqui.
3: Nyimpi ya vona ithela yenhla leswaku yikumba na hina.
2: Portanto, os efeitos da guerra não se notam apenas ali onde acontece a guerra, também nos países vizinhos, em outros locais também se nota.
3: A swiendlo swa nyimpi a swi khumbi lava nga kona andhawu leyitsongo ni van'wana swa va khumba.
2: Portanto, aquela guerra que está acontecendo, por exemplo, ali no Irã, também mexe conosco aqui.
3: A nyimpi ya Irã ya hi khumba hina haleni.
2: Para chegar lá no Irã, tem que apanhar avião, é muito longe, ou ir de barco, é muito longe.
3: A kuva u fika kona Irã, tem que kwela xihahampfhuka, i kule ngopfu swinene.
2: Mas o efeito da guerra chega aqui. Por exemplo, agora, porque ali onde está a acontecer a guerra, é por onde circula o combustível, o petróleo. É, neste momento, há carência de combustível no mundo.
3: E se fala nisso, com o valor que vale a cacona, com o famangofo, a palafene. Se ainda é só com o avan a palafene, não é nela, M7 inquire.
2: E com falta do petróleo, do diesel, do combustível no geral, os preços aumentaram.
3: Se logo com o avan a palafene, a ti preço da filo, toia também.
2: O aumento de preço do combustível.
3: A kukwela kamali ya palafeni.
2: Implica o aumento de tudo.
3: Kuyengele shwa kuyengesela shilo inkwazo.
2: Porque para produzirmos.
3: Kuva ibinzula.
2: Para andarmos.
3: Kuva ifamba.
2: Precisamos de combustível.
3: Ilava palafeni.
2: Então sem combustível.
3: Logunga na palafeni.
2: As dificuldades são enormes.
3: A kusanzeka kukulu.
2: Para produzir.
3: vai benzina,
2: para deslocarmos
3: fama,
2: e para fazer tudo aquilo que nós queremos.
3: Entra em quase se lavar.
2: Então, aí aqueles que têm um pouco de combustível elevam os preços.
3: Se lavar, para vender só, vai engessar a malha.
2: Então, a consequência do aumento do preço do combustível significa aumento do preço de chapa.
3: Se logo engessar para vender, se acha alguma chapa, não, uma coela.
2: Aquele que produz, porque precisa de diesel para produzir, aumentou o preço de diesel, também vai aumentar o preço daquilo que ele produz.
3: Então
2: vai aumentar o preço de tomate, aumenta o preço de farinha, aumenta o preço de feijão, aumenta o preço de tudo. Mesmo frango também. Mas... por que isso? Porque aumentou o preço do combustível. O preço do combustível aumentou por quê? Por causa da guerra. Então estamos a ser prejudicados, estamos a ficar prejudicados por causa da guerra. Então nós temos que dizer não à guerra, mas sim à paz.
0: Marito e a governador, o Funzankulu Maputo, Kalienzo akumekeke kalona lantiro axifundzeni xa kana maxa swona swidumu
1: hi swona Juvita a khanyisa letilena ka ni swikarhati va hlangana swona a xitshungu xa le ka Matsekenya ngopfungopfu ko xifundzeni xa kana maxa loko a vula leswaku a wu khwela ka mali ya nxavo wa michumu ya ku hambanahambana hi ntshimatshima hikwalaho ka ku khwela ka mali ya nxavo wa mabalafeni hikusa tiko ra Mozambique a li bindzuli mabalafeni xileswo hinkwaswo leswo mabalafeni a wu khwela ka mali ya nxavo wa mabalafeni Juvita hambi paola khwela hambi
0: hinkwaswo na hambi phepha linene
1: hambi phepha linene n'wana wa ku humeketa ka xikolweni mali yi khwelini hi mhaka kwala ka mabalafeni kambe hi ni ku tsaka ngopfu swinene kusa tolo ku sayiniwe xipfumelelwani xikarhi ka vurhangeri bya Amerika ku n'wanila Iran lexi xi bohaka leswaku ku fanele ku ya ku nyimiwa ni nyimpi leyi hi nkarhi wo kala ku nga heli. Swi ni lisima ngopfu swinene. A hi tivi leswaku balafeni yi ta endla, a hi tivi. A yimbeleni swo.
0: Ai, va te matikweni ya misava man'wani matiko le ta ehla. Kambe se lomu tikweni ke.
1: Se sungule ku ehla futhi. Va le a male ya barrel la crude se ya ehla. Yi kombisa ku swo a yi xavisiwa hi mahoweti na singo madolari sweswiya. Se yi ya yehla leswi kombisa leswaku hambi lomu ka maka mabombeni xavaka kona li fanele ku pumbeka loko a we yehla a mali ya magasolina
0: a swi ta hi pfuna
1: a swi ta hi pfuna hi ta vona hi vona hi le ka 9:42 ha vulavula hi leti tilana ka leka na mahaxa ntlawa wa Radio Mozambique i ntlawa wa vatirhi va Radio Mozambique loku sukela hweti ya yi hundzeke u nga karhi u endzela emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo kasi khambeleli va le ka na mahaxa leka na mahaxa Juvita ni tiva leswaku na wena se u fambafambini ntlawa lowu ku endliwa yini ntshimatshima lowu mi fambaka kona
0: ku karhi ku hlomeleteleriwa a miganga leyi hi taleliweke hi mati yi xanisiweke hi timpfula hi ndhambi leyi xaniseke tiko ku sunguleni ka lembe leri se hi ya vona ku mintlawa ya Radio Mozambique ya vona hi kusuhi kasi xitshungu ndzhaku ka timpfula leti nan'waka xi njhani hi swini swikarhato xitshungu xi hlanganaka na swona hi swini leswi xitshungu xi endlaka swona ku va xi hlula swikarhato leswi xi tlhela xi sekeleka xi landza vutomi
1: a tiva swaku mi kumekile magudu mi kumekile ka makaneta mi kumekile ka xixongi mi kumekile endla leswi na maxelo hi wani matshamela
0: a matshamela ma karhata ndhawu ni ndhawu ku ni swikarhato swa ku hambana kambe swikarhato i
1: swikulu
0: i swikulu swo hambana hi miganga hi xifundza ni xifundza kambe hey a swikarhato
1: swikoho
0: a swi tixanisa tikoho a masimu ka hani tindhawu leti ka hani mati a mati magama hi lomu mali magama hi matlula ni masenge
1: swi va rima kwini vanhu leswi
0: a vanhu swo swa varimi va loko va kuma xigangana lana ku nga ni ku nga homanyana hi lava zamaka kona ku veka xo karhi leswaku va ta tshemba ko laya kambe masimu lamakulu yo tala ma hali matini
1: a ndlala yikulu
0: a ndlala yi ta hi khoma tiko leri
1: hi twile swo edzongeni a Josina Mashele ku ni ku tlula magidi manharhu wa vanhu va nga le nghozini ya ku xanisiwa hi ndlala
0: hi ndlala hi swona leswo masimu hinkwawo ma le matini ka ni miganga ya kumekaka nzini kamati.
1: Poki leka chisho ngila chava dumilo ya shihari shwa nuwa fuso no. Tindlupu, eh, timpuvu, tihavu, nishwe, ni majavalini la wanga tinganti nongo. Se eh maka ikulungo kusene se ndumwe makala ne valumbandla lo ungale akana mahasha namuthla leswi nena hi lwe murhamba ka akuvata dzwela leswi xitshungu xa nyisa ka swona amugangeni lo wa xifundza ngolobutso
4: yalo sela mwingiseti wa ku zonzeka wa radio msambiki misoro provincial de maputo hakunene kumeka halino xifundzeni xa lekana mahasha lani nga kazi hi landza mintizo ku hambana hambana ku va hi ta vona nhluvuko wa mbangulo wa xifundzankulu maputo sweswi kumeka mbangulo vitaniwaka Quinta Arca. Quinta Arca i mbangu wa vuyendzi lowu yamukelaka vanhu lava dyulaka ku va va boya halino xifundzeni xa lekana mahasha ku va va wisa kumbe va tshama ni ndyangu ku va va londzovota vugamu bya vhiki. Mbangu lowu hi lowu wu nga ni tiyindlu leti ti akiweke henhla ka tinhava anga mamontanya tiyindlu leto hi leti ti nga ni matshamelo ya ku xonga swinene ya ku va ku yamukeliwa vanhu ni loko u tshamile ka mbangu lowu wu hambiweke lani henhla ka tinhava leti hi kumekaka ku toni kola tlhelweni ka ndzelekano wa Mozambique na Eswatini swa koteka ku va u vona a miminti leyi mi kumekaka kambe mi akiweki kola tlhelweni ka tiko bya Eswatini kumbe Swaziland nakoni swa koteka ku va lani hi nga koni hi vona a mbangu lowu ku woni ku luziki a khale ka muzengeli wa tiko bya Mozambique wa ku ntshunxeka Samora Moses Machel leswi ambozini mbangu lowu ku woni ku weke xihampfhuka lexi nga fa ximu tlakehla ku va a sukela atikweni bya Joni a buya atikweni bya Musambiki kutani imbangu wa kuxonga swinene lowu kotaka ku va u vona matiko ya mazazu Musambiki Afrika Tsule na Eswatini loko u kumeka ku woni hi ku tshamiseka ku woni wa swi kota ku va u vona a kuxonga ka xifundza lexi xa kana mahasha maincela ma kombisaka leswaku hakunene na mahasha wa londzovoteka hi ti swiyenge swa ku hambanahambana ka xiyenge lexi xa ta vuyendzi xiyenge lexi xi tlhanganaka ni swikazatu ka masiku vugamu ikolaka kuva miminti ata vuyendzele ya mfambi pfaliwili kanela hi mahotel mabibzi alela wa mapfaliki kambike mbangulo hinga ku woni u kombisa leswaku loko tinhava leti ti kumeka ka haleni kana mahasha ti londzovotiwa hi tindlela tinene swa koteka ku va na mahasha a hlengela ka hluvuko wa tiko ikolaka xiyenge lexi xa ta vuyendzi kambangulo hinga ku woni ku kumeka na kone Alberto Langa na Cesar Baltazar lava na vona vanga kazi va vona leswi swi yenceka ka haleni ni ta zamba Alberto Langa kuva na yene a khasisa madzungula kambe a hlama zwithu enhleni ka leswi a swi vonaka swa ndlela ya ku va hi teka mbangu lowu hi wu khasisa andyangwini wa mun'wana na mun'wana loyi a hi yingelaka ka nkama swoswi swa ku na yena a nga swi kota ku ve kumbe ku va tshunzekela haleni ku va ta landza mintirho yakhe nambe ni ku va a yendza ka ku va hlengela ka xiyenge lexi ta vuyendzi. Alberto Langa, i ncini leswi u swi vonaka lani hi kumekaka kona a Quinta Arca?
5: A Quinta Arca i ndhawu leyi yi nga saseka swinene, yi nga tshamiseka, yi nga yamukela ku mani na mani loyi a navelaka ku va a yi endzela ndhawu leyi. Ni vona a ndhawu yin'wanyana Domingos Makalani laya lana leswi ku nga tshamisa swona ku tshami i Sala de Reunion leswi ku nga tshamisa xona. Ku sasi ndhawu ya ku saseka ngopfu swinene ya ku va makhombi ya kona i mavhidro lahani ku ngheniwa nhlengeletano na mi voniwa ya na loko mi le lava nga laha handle va mi vona ku ntiyindlu ta ku saseka tanihi laha ni vulaka hi kona loko u le laha henhla laha ka ti loko u le ka tiyindlu leti u kumbe ka ndhawu leyi u vona tindhawu ta tinyingi na u le kona u vona mbuzini u vona a tlhelo laha tiko laha laha Afrika-Dzonga u vona tiko laha Eswatini na u le kona ka ndhawu yo leya yin'we nakona ndhawu ya ku ya hungateka ni ta swi hlayisa swileswo i ndhawu ya ku hisa sekila a ku va u hungata ka yona ku ni tindhawu ta ku va u ti dyela leswi u dyelaka u lava ku dya swona ku ni tindhawu ta ku va u ti yendzela hinkwaswo leswi u swi vonaka swa ku swa ku ringana swa nga ndlela ya ku va u hungata i ndhawu ya ku saseka ngopfu swinene a ku swi hlawutela swi nga hi karhatela kambe loyi a navelaka ku va a tshundzekela a tsundzekela ta swivona hi matihlo hi lana swi nga hi nga vulaka hi kona hi ku munhu ku ni xihlahlaya lexi nge a ku byeliwa ku tsoniwa swinene ku va munhu a endle hi ku titshundzekela ta swivonelo hi yexe leswi hinkwaswo leswi swi nga kona laha ni vona yindlunyana leyi hi nge yi kereke ku le ndhawu i ndhawu ya ku saseka i ndhawu ya ku saseka hi lana ku nga ni gruta Nossa Senhora tanihi lana a hlaka hi kona mutirhisanikulori Domingos Makalani i ndhawu ya ku saseka i ndhawu ya ku saseka
6: kutani Alberto Langa hi leswi hi nga swi kotaka ku va hi swi tlhasisaka vayingiseti kusukela lena xifundzeni xa Kana Mahasa laha ni ku kaneleki Domingos Makalani, Alberto Langa na Cesar Baltazar ya Lusilile.
1: Inkomu vanakulori hi le i na mahlweni vona yi ntirho wunene kuse no ka na mahaxa mi nga kona hileswaku heyi mo ti vonela exirhami kuse heyi na mahaxa ka banda ni ka na mahaxa vana ngopfu swinene ene nakona ka nkarhi lowu wa xirhami lowu a swi mpfulana a swi choti seno xilaswo tshamani ma Jesu tshamani makazaku swivandla ku ri mi nga biwi hi mukhuhlwana mi nga biwi hi le titilanaka ni nkarhi lowu wa ku titimeta hi nga ka wona hi le ka 9:50 na ha kumeka ku Kana Mahaxa vahanyi va Kana Mahaxa hi lava kumisaka ku khala ngopfu swinene hikwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho ya ku hambanahambana ya ku va kota eku tipfuna evuton'wini bya vona vona va vula leswaku va hlangana ni ku pfumaleka ka swinyingi ngopfu swinene a nga va switarato a nga va mabuluhi a nga va mimovha ya ku va tleketla xilaswo va kombela eku pfuniwa hikwalaho ka murhangeri wa xifundzankulu wa Maputo
6: wa Radio Msambiki
1: a vula leswaku vahanyi va Kana Mahaxa lava kombisaka eku khala ngopfu swinene na vula leswaku vona va hlangana ni swikarhato swo hambanahambana leswi swi yelanaka ni vutomi bya vona ka masiku lawa hi nga ka wona vona va vula leswaku hakanyingi va hlangana ni swikarhato swi yelanaka ni ta mafambela swi yelanaka ni ku pfumaleka ka swipiritana swikola swa tidyondzo ta le henhla kun'we ni swin'wana leswi swi nga va pfunaka ka vutomi bya vona xilaswo vona va lava kombela eku pfuniwa hi mfumo wa ka Maputo.
7: Wosi ni xikombelo xa ku mixi mu hi poyara hi material mi hambela a represa lani makahle hikusa mifula leyi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanyana wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi nga hi na bizi
8: i mina Katarina Mbhanzi ndzi muhanya wa gumbi a situasiyo yi nga seni gumbi senu hakarateka papa i governador hi matshamela xitarato xi file a ku fambi movha lexi xi hi karataku hileswaku loko ho vabya na helikoseniya a ku na Juda yi nga kona hikusa xitarato xi file
1: swikhalu swa vahanyi va le Kana Mahaxa ngopfungopfu amugangeni wa ka Matshekenya loko va kombela eku pfuniwa hikwalaho ka murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli leswi khale va swi kombiseke ku fambeni ka lendzo a le endleke exifundzeni lexi leswo kusukela wa vunharhu ku ya fika tolo kumbe kusukela wa vumbirhi ku ya fika wa vunharhu wa vhiki leyihundzeke vona va lava ku pfuniwa ngopfu swinene hikwalaho ka leti tilenaka ni ku va ta kota ku landza evutomi bya vona tanihi laha swi lavekaka a kona juvita ngopfu hi vona leswaku aka hina swin'wana swi saleke loko a nga la ku va hi ba mandla hi tlhelela ndzhaku na hi vula leswaku swi kotekile a ku va ka xiyenge lexa namuntlha hi va hi gingirika ni vayingiseti va hina
0: inkomu swinene Fernand Sidum na hina tlangela loko u ta va u swi kotile ni vanakulori va swi kotile ku hlengela ku va hi fikisela mahungu ka muyingiseti wa hina mpela hi ba mandla hi tlhelela ndzhaku xiyenge lexa mintirho naxona xi sunguleke hi nkarhi wa 4:55 xi fikile vugan'wini na ikensa loko mwingiseti atavasi mama pangalatana na hina
1: inko juvita ngobu munzu katsembise tapakola
0: munzu kunadi
1: msumbuluku msumbuluku atakai
0: itatela igingirika msumbuluku
1: inko
0: inko musunene bye bye.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas atikweni enhlikani muinkisetu yokuranzeka hoyohoyo ka xiyengele xa vunharhu ka mintirho ya emissori provincial de Maputo. Hi nkarhi wa ku va muinkisetu wa ku rhandzeka hi ta nghena ka xiyenge lexi xa vunharhu na xiyenge lexi xi sungula hikuva hi mi kombisa a nongonoko wa mahungu lowu u chiwaka enhlikani Maputo.
2: Enhlikani vayingiseti.
3: Enhlikani vayingiseti.

0: Inhlika Maputo. Noko nokota majungulo ya siku a shifu njankulu Maputo.
1: Inhlikani mavabyi ya ku vuyelela makomba a ku tlakuka a xifundzeni xa ka n'wamba mintirho ya nyelaka ta udawa xifundzeni lexi vula ku va hinkwaswo swi tava swi tumbuluxiwi swi sukele ndzhaku ka tindhambi ti vonakeke lomu a xifundzankulu Maputo. Ndzawulo ya ta njhondzo ubyana leyi hanyelaka xiyenge lexi hi ximu xa xifundzankulu Maputo yi kumeka yi hlengeletanile namuntlha ni mundzuku makungu ku va ku lukiwa mintirho leyi nga ta landziwaka ku fumeni ka minkarhi leyi taka. Wo sungula nongoloko enhlikani Maputo wa namuntlha nongoloko kumeka vokweni ya Alberto Paulo wuyingisiti byinene. Na hi sungula nongoloko lowu hi ta kongoma xifundzeni xa ka n'wamba lomu mavabyi ya ku vuyelela makombaka a ku va ntsengo wa wona wu tlakuka tani ku vulaka mintirho ya ta udawu hi ximu xa xifundza lexi ku tlakuka loku sungule ku vonaka ndhawu ka tindhambi ti vonakeke lomu a xifundzankulu Maputo. A wuli na vilankulu murangeli wa ta udawu wa nsati hi xiyimo xa xifundza xa ka n'wamba a hlamusela leswaku ku va ku pumbiwa a mavabyi lawa ku karhi ku landziwa mintirho yo hambanahambana hi xiyimo xa miganga ya xifundza lexi.
2: A xivangelo ku ve a ndhambi leyi nga yinceka lano ka n'wamba yi ncile ku va ku ve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni minkintari ya vanhu. A mati lawa ma yinca ku va a tinsuna ti kuma a mbangu wa ku va ti kula i ti tlhava vanhu lava tshamaka kusuhi ni na voni ku za ku yangisela a ntsengelo wa malaria. Ka madiarea nakona swa yinceka kusa loko ku na mpfula ngopfu a mati lawa hi phuzaka a ma basanga kahle ku va mali manhu ya makaya hikolano ma nga va ma ve ni xipungo ni xitsongwatsongwana

0: lexi xi vangaka ku va vanhu va vuyelela ngopfu
1: swi nga wa nhlawulo ta vudawu yini mintirho leyi mi yi endlaka ku ve ni mi kota a ku seketela xitshungu leswaku xi nga kumiwi ngopfu hi mavabyi lawa
0: Loko hi vonaka mavabyi ya malaria hi na ni makampanya ya ku vuthela a miminti ku va hi ta kota ku dlaya tinsuna leti ti nyikanaka a mavabyi ya malaria nakona ni xipiritani vavasati hinkwawo lava tikeke va taka xipiritani hi va nyika a maredi moxiketela ku va va ta ya va ya ma tirhisa vona ni ndyangu wa vona ni swivana na swa switsongo ku va va nga khomiwa hi mavabyi lawa a ka mavabyi ya diarrhea leswi hi endlaka kumbe ku vuyelela leswi hi endlaka hileswaku hi va nyika certeza hi va nyika a cloro ku va va ta kota ku tiza mati ya vona ku va ma tshamiseka ku va ma tatisisiwa lanu kaya nakona wa ya famba hi haxa emindyangwini emigangeni swa ku va fele ku hanyisa ku yini mayelano ni matshamelo lawa ku va va nga kumi mavabyi
1: hi vona leswaku ku ni mavabyi mantshwa lawa ma tumbulukaka lomu gangeni a nga mavabyi ya hypertension ni madiabetes lana ya hlayeka hi kona leswaku yina mavabyi lawa ma xanisa ngopfu lavantshwa a nga va xini xivangelo nakona hi yini mintirho leyi mi endlaka ku ve ni a mavabyi lawa ma nga yi mahlweni hi ku endlelaka
0: loko hi lavisa amavabyi lawa ma endlaka ngopfu ka vantshwa hi vona swaku a mahanyela ma yana ma cinca ka tinguva ni tinguva loko hi lavita swoswi hi vona swaku vanhu vanyingi va tiza swikritorio va tiza na vatshamile hambi nga le swikritorio va tiza na vatshami ngopfu a va timexi ya mizi wa vona hikolano swi endla ku va a munhu loyi a nga tiya yena yi nga tsutsumi kahle mayelana ku va tensawu la yena leli kahle loko hi vona van'wana a madyelo na wona huma cincile ngopfu khale ka kona hi dya mintsumbula hi dya minchumu ya le masin'wini maswoswi hi minchumu ya ku tala hi leyi hi xavetelaka hi xavetela mahamburger hi xavetela minchumu ya ku yi ta na se na yi li na yi lunghisile loko va yi ta dyiwa na yi nga swekiwanga se ngopfungopfu i mahanyela ya kona lawa hi nga ka woni ma endlaka ku va a mavabyi lama yi nga sela ngopfu ka vantshwa
1: xanga wa ta vudawu a wu navela ku siya zritumuni ku lava hi yingelaka nkama lowu
0: ari nda kalisiya hileli na miramba hinkwenu xitsungu xa ka n'wamba ku va loko mi vabya mi gidela swipiritani swa hina swi nga koni i nga dozi wa swipiritani hi nga na swona lani ka n'wamba loko u vona swa ku va vabya lexi nga kusuhi na wena xipiritani tsundzeka u ta kuma a va infermeira va nga lunghiseka ku va va ta ku yamukela ku va va ta dawa mavabyi ya wena khani ma
2: marito ya murangelo ta udawu wa xifundzeni xa ka n'wamba ulina vila nkulu loko a vulavula hi ku engeteleka ka mavabyi ya ku vuyelela a xifundzeni lexi hubyana leyi rhangelaka yi karhi yi landza mintirho yo hambanahambana hi xiyimo xa miganga ku ve neni ku pumbiwa a matshamelo lawa laye a vulavula hi ta udawu mukombisi wa mfumo lomu xifundzankulu maputo a tsatsiye xiyenge lexi leswaku xi tlakusa mintirho ya vuvonelela migangeni kumekakati handle ka madoroba leswaku ku hilisa mavabyi yo hambanahambana ndzeni ka swona ku nyikeliwe swithuthuthu a ku va hi swona tinhlari ta xiyenge xa udawu ti kota ku fika ka miganga hinkwayo ya xifundzankulu maputo mahungumata na Vitoria Sithoyo
3: Secretário de Estado das Funjankulu Maputo hatatia a mintijo ya tavudahu kulandra a tifanelu tayone hinkinki ngopfu kumimbangu ya handle ka madoropa. Mintijo leyo tani imavonele ya mzhangeli luya mifanekela kulandriwa swinene. Ka mintijo ya vigilancia epidemiologica anga kuvonelela a vutumbuluki ni vupalalaki bya mavabyi. Nsatsiu lowu wu hambiwa nkama lowu mintirho ya ta vudawu mi kaxatiwaka hi ta ntleketlo ku pfumaleka ka mimirhi a swipiritana ni ku pfumaleka ka vuvoneleli hi ku pfumala a matshamela naswilitano mfumo ni vatirhisanikulobye va nyikeli swithuthuthu swa nga ndlela ya ku yangula ku vilela ka mintirho liya a ku va ku tlhasiwa ku mimbangu ya ku kaxata ku tlhasa kona hi mafambela na hi tlhelo byin'wana bonjese a tsatsiyaka vafambisi va mintirho ya ta vudawu a ku va va hlayisa switirho leswiya ku va swi tama swi li kona hi minkama ya ku hlawa
4: com esse esforço os distritos beneficiários serão significativamente mais capacitados para realizar ações que são o pilar da nossa segurança sanitária. Estamos a falar de busca de ativas, supervisão de rotina, que vai nos permitir conhecer o que cada posto de saúde, o que cada comunidade neste momento enfrenta em termos de doença. Vocês vão fazer também investigação sobre assuntos de transporte de amostras para do distrito, para a província, de localidade para o distrito, facilitando assim a vida da nossa população, fazendo assim um bom trabalho para o nosso povo. Nós temos falado de que o povo saudável é 50% a caminho da independência econômica. Os distritos que hoje recebem essas motas deixam um apelo que é de conservar, de fazer a manutenção com rigor, saber usar as motas.
3: Secretário de Estado das Fundos Angolo Maputo, Henrique Bonges, afa a canela o avunchano lei e kufamba cantijo a kunikela anchano as tututu nishingue, kumintijo e atavudahu, lesu takapuna sui funja sua camanhisa, marraquene, magude, muamba, matutuini na namaasha. Ikelo jungwana, a vujangeli bya mintirho ya tavudahu ku swifundzha leswiya hi lebyi kombisaka a ku nyoxa hikusa hikwalaho ka switirho leswiya swi ta koteka ku va hi xihantla ku yanguliwa a swivilelo swa mintirho ya tavudahu ngopfu ku miganga ya handle ka madoroba.
5: Hi mavonelo yezwi hi pimisa swa ku hi ku veni hi amukeleke a xitothutu lexi xi ta ka yangisela ka leswi swi nga kona. Hi pimisa swa ku a mavabyi hi ku tala ka wona hi ta kahlula hi matsumbula na mbe mahali makaya hikusa hale nga ku hi nyimela ku va boha xipiritana hi ta konsidera ku tlhasa lomu makomunidade a populasaun dzi nga kona ku veni hi tsumbula a mavabyi na mahali komunidade.
2: I mahungu ya kusukela ka xiyenge xa udawu lomu a xifundzankulu Maputo zikweka xa udawu xiyenge ya ka ta njhondzo ubyana leyi kumeka hlengeletanile nhlengeletana yi gama mundzuku yentelelo wa mahungu ma sukaka ka nhlengeletana leyi na Veronica Sidumu Nhlikane.
6: Nixikana Alberto Paulo no Ministério do Emissor Provincial de Maputo, kunene na muntla kulanziwa a nhlengeletano leyi patsaka xiyenge xa ta dyondzo ni xiyenge xa nyelaka tala vantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri. Yin'we ka tinhlokomhaka ti buliweke ka nhlengeletano leyi yelanaka ni ku tsalisiwa ka tindhawu leti ti lulamisiweke ku va ku yakiwa a mimiti ya dyondzo enkongometweni ya ku va ku yandlalatiwa a mintirho leyi. Mintirho leyi landziwaka hikwalaho ka ku va ka masiku ya ugamu ku voneka ka miganga yi nga leyingani a timhaka ta ku va xitshungu xi dumela a tindhawu leti xi va xi teka hi lana hi minkama yinyingi xiyenge xa ta dyondzo xi hlulekaka ku va xi tlhela xi tikuma. Hi mahungu ma paluxiweke a matolari hi xifundzeni xa Bowani hi murhangeli wa xiyenge xa ta dyondzo Carmen Yakanda ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ku luka makungu xikarhi ka hubyana ya nyalaka ta dyondzo ni ya tala vantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa mina.
7: Da própria comunidade, aquela que não assume a escola como sua propriedade, como um bem daquele bairro, daquele distrito, para que possa proteger aquela infraestrutura.
6: E n'wana mintirho leyi landziwaka hi hubyana leyi yelana ni ku va ku senchiwa a swikola swa vinyi leswi swi tirhaka na swi nga nyikiwanga a mpfumelelo wa ku va swi landziwa mhaka yi endlaka leswaku vadyondzi lava kumekaka ka swikola leswi tidyondzo ta vona ti nga pfumeliwi nakona va nga pfumeleriwi ku va va nghena ka tikomponi ku va va landza a mintirho ya vona.
7: Vamos debater na nossa reunião, que é a legalização das escolas particulares. Queria aproveitar desta feita para chamar a atenção aos nossos pais encarregados de educação no ato da sua inscrição, dos seus educandos nas escolas particulares, pedir a ferir a legalização daquela escola.
6: Murangelo Ashenge Shatavudaya Shifun. Murhangeli wa xiyenge xa ta dyondzo xifundzankulu Maputo Carmen Yakanda na vulavula hi mintirho leyi landziwaka ku va ku senchiwa swikola swa vinyi leswi swi tirhaka handle ka nawu lana xifundzankulu Maputo.
2: kana mambo vi Veronica Sidumuni mahungu lawo henhleni ka kuva xiyenge xa udawu xa njonzo xi karateka ku veneni xi kuma a ndhawu hi xifumo ya ku yekiwa miti ya ta njonzo na ku endleka sweswo le a xifundzeni xa ka na mahaxa ku na swikarhati ku va u kumiwa mintirho ya ta udawu kasi ya njonzo matshavela nga va wola ya ku a wu byani ya ta njonzo yi nga na maphepha ya ku xifumo a pfumelela ku va ku yakiwa swikolwe hi ya koka na mahaxa ya kuma mahungu la wona Fernando Sidumo.
8: Vahanyi va loko lalelaka matshekenya ya xifundzeni xa ka na mahaxa va vilela eku pfuleriwa madanyi ya ku hlayisa emati ya timpfula ku va va kota eku cambalata mibyalo ya vona kun'we ni ku lunghiseriwa eswitarato swa muganga lowuya swi nga ndlela ya ku na byalisa emafambelo ya vona ku va va fika ka miganga ya ku hambanahambana. Vona va kumbisa ku xikolo loku ku fambeni ka liendzo leyi endliweke vhiki leri a xifundzeni lexi hi murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli ku va a ya vone kusuhi malandzela ya makungu ya mfumo ka lembe laha nyan'waka. Vanyi va ka matshekenya va vonisisa leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamelo manene emigangeni ya vona va hlangana ni swikarhato swa ku hambanahambana.
9: Hosi ni xikombelo xa ku mi hi poyera hi materiyali mi hambela a ribreza la ni makahle la hikusa mifula leyi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanyana wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi ve yi nga hi na bindzu.
10: I mina Katarina Mbhanzi ndzi muhanya wa Gumbe. A situasiyo yi nga seni Gumbe senu hakarateka papa i governador hi matshamela xitarato xi file a ku fambi movha lexi xi hi karataku hileswaku loko ho vabya na helikoseniya a ku na Juda yi nga kona hikusa xitarato xi file.
8: Vahanyi va mugangeni wa ka matshekenya loko va vavulela eku pfuniwa hikwalaho ka matshamelo ya ku karata va tlhanganaka na wona.
2: Inkomu Fernando Sidumo hi maendlelo yo xika makumu ka nongoloko inhlekani Maputu wa namuntlha. Nongoloko lowu namuntlha wu veke mavokweni ya Alberto Paulo a ri nhlekani.
11: Inhlekani Maputu nongoloko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputu.

3:17, xindzhawu ka ku va hi kumile nongonoko enhlikani Maputo ha wona hi khanguleke xiyengele xa vunharhu ka mintirho ya Emissary Provincial de Maputo. Hi ta nghena ka ndzimana ya vunanga ku ya fika le ka 14:00 laho hi ta kuma a mahungu ya nhlikani. Hi 14:10 hi ta zumba nkuweni na hi kuma nongonoko wa nsati ni nqambi ya vhiki. Hi 15:00 hi tlhela hi kuma mahungu. Hi 15:10 hi ta kuma nongonoko tidyondzo ni vumundzuku ku ya fika le ka 16:00. Nhlikani wa nyamuntlha mi pangalatana na Monica Novela, mi xuvela a nhlikani wunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene. Hinkwako hinkwako lomu u hi kumaka na u le kona muyingiseti wa ku rhendzeka, hi navela leswaku Emissary Provincial de Maputo a va mupangalati, a va museketeli nkulu swinene.

Mongo yenhlikani emisori provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novella. União Europeia tisa leswaku ataya mahlweni hi ku seketela tikula hina ka xiyenge xa ta vusireleli ni ka ntirhisano wa ta vusocha akuva ku vekisiwa matshamela manene tikweni. Ndzeni ka ntirhisano lowu, tolo vakombisi va masocha ya União Europeia lomu tikweni va yamukele ntlawa wa masocha ya União Europeia akuva maseketela matiko ya Afrika alivaleni la ku lulamisa masocha aka tembe dorobeni la Maputo. Tsalwa hi leyi amukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula leswaku ka nhlengeletano leyo va veke na yo tolo ku vulavuliwile hi matshamelo ya vusirheleli a xifundzankulu Cabo Delgado. Ku titimela loku vonekaka ka masiku ya vugamu ku nonon'wisa mintirho ya ta vutshevi ya dorobeni la Beira xifundzankulu Sofala. Mahungu ma vula leswaku hi nkarhi lowu wa vuxika ntirho wa vutshevi u yehlile swinene hikuva a swi na byale akuva ku kumiwa swidliwani. Mhaka yi nonon'wisaka yi tlhela yi byala ku kala matshamela manene ka vatshevi va ndhawu liya. Makungu ya ku seketela vanhanyani ma chuwaka eosokapash nyan'waka ma ta khumba ntlhanu wa swifundza ni mune swa xifundzankulu Cabo Delgado. Ka xiyenge lexa vumbirhi ku khumbiwa swifundza swa Moeda, Montepuez, Balama, Namune, Ankwabi, Xiuri, Melupi, Metuji na Mekufi. Murengeli wa lavantshwa, ntirho ni mitlangu ya ku tiyisa miri a xifundzankulu Cabo Delgado, Jonas Abijati, a vule leswaku hi nkarhi lowu ku landziwa mintirho ya ku thola 1,514 wa vanhu va sukelaka migangeni leyi. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku projeto leli li ta sangula ku nga le khale nakona lava khumbiwaka se va yamukelile switirho akuva va sangula ku rhunga swipani swa xikolwe ka ntirho u nga ta voneleliwa hi vatirhisano va xiyenge lexi xa lavantshwa. Na ku endleka leswo a xifundzankulu Tete, mune wa swifundza swa ta vurhangeli la ta dyondzo, lavantshwa ni vutlhari swi tsokoleliwile hikwala ka mintirho yinene yi landziwaka kusukela lembe li hundzeke. Ku vulavuliwa hi xifundza xa Muhatizi hikwala ka xihantla a veke naxu a ku tholeni ni ku holeleni ka vadyondzisi vantshwa. Xifundi hikwala ka tindlela a ti landzeke akuva mintirho ya ta dyondzo yi kuma ku humelela. Xifundza xa Doha xi ve mahlweni a ku tholeni ka vadyondzisi va tidyondzo ta lavakulu ni ku tsalisa vadyondzi va kona hambileswi a hlanganeke ni swikarhato swa matshamela yo hambana. Kasi Kaora Basa a tirhe ku baseni na a kombisa hi vunyaminyami ta matirhisela manene ya timale ya makungu ya ku nyikela swifihlulu ka vatsongwana. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Huvu ya ntwanano wa matiko ka xiyenge xa ta madyela ni vurimi yi bandleve ka leswaku xiyenge xa ta vurimi xi kumeka ka matshamela ya ku karhata hikwalaho ka nyimpi yi vonekaka Middle Orient. Tsalwa li kombisiweke hi nhlangano lowu li vula leswaku ku voneke ku yehla ka vuxavisi na swinoniso hikwalaho ka ku pfaliwa ka ndlela ya switimela. Hambileswo ku vonisisiwa leswaku bindzu li ta tshuka li yehla hikuva ku ta

14:05, ndzauka kuva hi kumile a mahungu ya nkarhi lowu. Tsundzuka munghiselo ku rhandzeka loko u navela ku rungula maxaka ni vanghana, swikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhaxi. Hi kumeka edorobeni la ka Matsolo, a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318. Nakona u nga swi kuma laya baraka futuru medloro ka Mateo Jordan Simango kule Bairro Ferroviario, ka Mateo Jordan Simango a Palmeira de Taninga, baraka vovo Sicília le ka N'waMatibyana, baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka, papela ri ya ka Rixiambalo hi le Beluluwani, baraka Armando Shop le Matendeni a Quartera 68, Andrade Nyabinda a CF le Bar da Liberdade a Quartera 14, baraka N'waMunyengi hi le Bowane a Bairro 2. Ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitano ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissor Provincial di Maputo. Hi mahlweni ku va hi pangalatana na wena, hi seketelana na wena ka nhlikani lowu wa nyamuntlha. Ku nga le khale hi ta kuma nongonoko wa nsati.

0: kolankuweni zumbeke kona nhlikani wa nyamuntla hi vulile na sungula mintirho ya hina leswaku a ta va nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko wa nsati, tidyondzo, mahungu ni mabulo.
1: Kweti wa mina ai mina lwe uni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambi ish
2: sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati
1: aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini lavaka kudzi
2: ha ungaza ufa indlale ku kala unga hlamba nga isipho
1: maseve loko unga hlambi hisipho switsongwa tsongwane a swifi mandleni senkama lowu ya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
2: so swito hi kuni switsongwa tsongwane swa ko hi ku samandla wa mabasile
1: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swikona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
2: ha se swi vula swaku u ti dlaya hoxe
1: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: bola no belo avô que lá chumate, lo é aquele te que escreca campo. Aquele também o sungula, aquele também o ombire. A fulamela, aí a machuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O meu mungo é cava cruzeiro, levantango, um tênis que campo. O assa, tanga belo, canguana, o antano, o atuete, a tunela, belo, um pepo.
0: Cassia na enda aí,
1: Sato, um belo, um pepo. Um wanangana na macatene, um chai, um pepo. O assa, tui, aí enda se combi, se só que vem um wana karate, ruma sila, ya kusuluka. Makambe manyingi akomba kukarateka.
0: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko ngwana wawena anintanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisa lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kubeni wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
0: Shui kasa sunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana waena. Sose avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Shui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
0: Asifeni, asifeni. Eka vajamla vava indile ashibole sunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 Kumbe 87-76-25-881 Unga titreche utakuma umelelo kaso
4: Emissor Provincial de Maputo.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
7: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
6: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a yi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
7: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
6: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
7: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
6: wena ni ku landzelela minchumu
7: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanela ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
6: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
7: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanela ku veni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
6: nada weno phela nambi mina swa ku karita un likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
7: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona.
8: 14 ya rejina 19 minutu, shikulanza ae kumeni nongonoko wansati.
9: Wansati manye leni.

0: Huna anga dzwa kulosela ka hina loko Albertina Pasquale avulavula hili rhandzu la mamani na avutisa leswaku kasi himane anga ta ni komba ndlela himane anga ta ni yingisa xana ke low insatsiyu hikutela kana wona mukhosi wa kurandzeka hikuva ku yingisa e xihlovo xa utomi kama nongonoko ya hina hita na ikombisa ta mahanyela maundlela na majonzisela ya vana aka xixongi a ukalanga a xifundzeni xa kamanyisa nyamuntla hita ya mahlweni hikuva hikombisa ta mahanyela ya minjangu a hidla Josina Machel xifundza xa kamanyisa lomo inga ta humelelisa ta mahanyela ya mamani ni n'wingi hi makhambi manyingi kuni ku banana ka mavonela loko hi vulavula hikola ka mahanyela ka mamani ni n'wingi vanhu lavambirhi lava swa yantswa ku va un'wana ni un'wana a kumeka a ni muti wakwe hikuva wansati loko a suka kaya ka vabyele a ya ukatini a ni miloro ya ku ya sungula ndyangu wakwe a ku va a titwa na yena a li mamani leswi karhataka loko a kumeka ka muti wun'we ni n'wingi wakwe ha swi tiva leswaku a xihahlwini ku yimba ntsena nkuku wun'we leswi humelelaka ni mintini ya hina ku nga na bava na mamani lava dyondzaka va kunguhata ta mahanyela ya muti wa vona se loko vana va kula swi ni mfanelo ya ku va va huma muti a ku va ku nga humeleli madzolonga kumbe ku kala mahanyela manene ka mamani ni mamanyani wakwe masiku ndzhaku a li xihena ku va n'wana a chada a hanya ni vatswele vakwe kambe ka masiku lawa hi nga ka wona mahanyela se man'wani swa karhata ku va ntombi yi chada yi ya hanya ni vingi hi makhambi manyingi swi pfuxa madzolonga ndyangwini hikola ka ku tolo a nga vuyi lexi saleke hileswaku vatswele hi fanele ku sangula ku yamukela mahanyela mantshwa a ku va mindyangwini ya hina kule ni kurhula ntwanano ni lirhandzu na hi nga tateli marito hi ta nyika nkama vatirhikulori Jovita Ngovo na Enya Bila a ku va va fambisa mabulu ya siku la nyamuntlha a hi va yingiseni
1: a xikarhi ka ndyangu ni n'wingi xi phazamekaka ni nga pfuka mehe n'wingi wa ku tswala jaha ni pfuka teka xikomu ni huma ni ya masin'wini hi xipfalapfalile ni ya rima ni karhala ni khumuka ni vuyala kaya loko ni fika ni vuyala kaya la a ni fiki ni mukuma a tirhe swa nga tirha swa ga mahuma ya va ka vavhizini se loko ni vuya mehe swi ni ta va amoyeni ka mehe ni nga khululekanga se ni ta mu tsakela hiko a kola teku wa n'wana wa mehe majambili yi ni ka mehe ni ta va nini xithithelo xa ko kasi n'wana wa mehe leswi a nga teka a nga la ku pfuneta mesa la kaya kumbe ku ni kulisa leswaku na meseni swi vona swa ku ya a ku tirha ka mehe kuva ku tswala ka mendleni wundlala se nyamuntlha ni ni holo hi ku n'wingi leyi la ni nga ta nyima hi kona ni a ta khuva la nga ta khuva kona
2: hi swihi swi faneleke ku endliwa ku va ku ve ni mahanyela manene xikarhi ka vanhu lavambirhi ndyangwini
1: leswi swi faneleke ku enciwa a xikarhi ka ndyangu para ku za ku ni vutomi ra rinene hi ku teka a n'wingi leyi hi tshamisana yehe hansi hi kombisana na yena loko a ri n'wana loyi a yingisaka a nga ni tindleve a twaka ku byeliwa a ta yingisela marito lawa hi nga ta va hi mu byela wona hina vatswele kwa vadya wa wanuna wa yehe na a nga n'wana wa hina
3: kambe swi ni leswi a swi fanekele ku ve ni swi endliwa a ni le mita ni no tekiwa na mi ni pfa ka muti wun'wana hi swini leswi a swi fanelaka ku ve ni swi endliwa hi tlhelo lava byele va mina ni nga hlayisa swileswi ku ve ni loko ni fika ni kuma n'wingi ni nga koti ku ve ni hi hanyisana ku ve ni hi kwatisana kambe hi va ni ntwanani ni mahanyela manene la ndzeni ka ndyangu
1: leswi a swi kota leswi kotekaka ku va mehe ni va maseve va mina swi kota ku va mehe loko no va maseve timbilu ti na byalile hikuva ku ni masevelo wa mbila ya ku khokhovela hikuva a swoswi xivangelaka ku taleko ku n'wana wa mina a vona ntombi a yi yangula vatwanana a gama ntombi liya a yi teka a nto loko a yi tekile a mayencela ya matshamela ya ku lunghisa a ku ti komba ka vamamana leswaku mina laha ndyangwini leyi ni mukon'wana ku kuma swaku a yo tsutsuma ku teka n'wana wa vo wa ku lunghisa maniso njhela wa ya a swi koho se a ku va na mme maseve ni taka vamaseve swi kumeka swi ni tikela ku n'wana wa me a tekile maziyi a timfanelo a nga yencanga se a ni swi a swi koteki swa ku ni yaka vamaseve ni ku be n'wana wan'we lweyi a ni matshamela ya ku karhi ni ku karhi ka ri kaya ka mina se ni yenca swi swa ku ni swi patsa ni mari ni minta na ku ve a swi basiseki kahle
3: mamana swo utswale majahani tindlo swo swi khanile ku ve ni a n'wana wa jaha a teki nsati se loko n'wana wa ntombi a lava kusuka a ku va a nga yi a ya phazama ku fana ni nsati wa n'wana wa jaha u nga endla yini we ka n'wana wa ntombi loyi a ngo suka la kaya laha a ha tekiwa a wukatini a ku va na yena loko a fika wukatini a nga phazami hi ncwini leswi wena swi nga mamani u nga swi endlaka
1: hikuva ni muteka n'wana le ni tshamisa na ehansi ni mu byela swa ku phe swi yaka wukatini ka vamaseve a ka vamaseve leyi a ku laveki tihanyi ku laveka rirhandzu ku laveka ku loko ri xile u tiva hoyohoyo ka vapfhumba kumbe u tiva pfuxani ka vatswale va wena u yenca leswi a vatswa a vinyi va muti loyi nga ta va kuma na va yenca swona
3: hi bula hi ta mahanyela manene ni rheni ka ndyangu xikarhi ka mamana wa jaha ni n'wingi loyi a tekiweke hi n'wana lweyi na yi nga rivali leswaku u mamana wa jaha kambe u mamana wa ntombi na wene
4: Eliza Alfredus Khamana
3: mamana Eliza u le ukatini
4: ndi ukatini
3: kama u nga fika ukatini a wu va kumanga vingi
4: ni va
3: kumbe wali na vona
4: ni va kumile vingi va luzile manje loko ni endlile a wukatini va fike vingi va ni nghenisa ndlwini siku leri va nga ni humesa hi lona
3: a nyembe akama u nga suka u suke mutini u suka nga mutini
4: ni suke mutini kaya mara nuna wa mina a nga yencanga timfanelo
3: a u yo titlhuva entonja a hi buwa hi ya hi kama u nga fika wukatini u kumi mamani na papayi se swi ku yini
4: loko ni fike ukatini va fike va ni nghenisa ndlwini va ku n'wana a nga laha a ku tirhi xinganungano a munghana wa wehe loko ri xile i xikomu loko u vuya hi masin'wini hi ku fika u hlamba u nghena rihisweni u hi swekelaho swa hi dya podi se u famba u kombela ku lukiwa manjina laha kaya hi nga fi hi ndlala a hi ku lavi loko hi ku lava hi nga ku kumi u fambile a ni ta wu ni landza nawu lowu va nga fika va ni byela wona na wu landza loko ri xile na va pfuxela na vona va loko va rhanga va pfuka va ni pfuxela va tiva leswaku u yetlele njhani n'wana a nga ni hlaya ni va ni teka xibamu lexi va nga ni tamerisa xa xikomu na masin'wini a ni nga holovi na vona manje va luzile
3: a ku ni ku hanyisana
4: a ku ni ku hanyisana ka kunene
3: kutani ke loko se va luzile na wena u le a wukatini u ni nuna u ni vana
4: ni na ye n'wingi n'wana wa mina wa jaha tekile n'wana a wansati a ni byela ku mamana ni phazamile ni wansati handle hi yo nghena ndlwini mina ni nuna wa mina hi kombisana hi vona ku yisa switsongo le a kaya ka ntombi ntombi va yi heleketa hi nawu ni fika ni nghena na ye ndlwini ni yangula ni ku n'wananga nawu lowu ni nga fika ni wu kuma laha ni kombela ku na wena u dyondza ka wona a munghana wa wena i xikomu loko ri xa ni mixo ni rhanga mina ni ku pfuxela na wena vu loko rhanga ni pfuxile u tiva swa ku mamani u yetele njhani hi leswi mina ni lavaka swona loko ri xa hi pfuxelana hi gaka swikomu a swi bomisa hina ya masin'wini loko hi vuya hi masin'wini hi fika a lwa ku sweka mina ni tirhatirha swimbenyana a lwa ku sweka hi tshama hansi hi dya wusi sa tirha leswi yena a lavaka swona ni leswi a nyikiwaka hi nuna wa yena mitirho ya yena manjhini a hi jile
3: kutani ke a n'wana wa kulu wa xinuna wa tirha
4: wa tirha
3: a nuna wa wena wa tirha
4: a nuna wa mina a nga tirhi manjhe mitirho ya mavoko yo leyi khomakhomaka kola kayela ya mi katekela
3: se hi buya laha a n'wana wa tirha a ni sati mamana u ni nuna hi hleya leswaku ina a muti lowu u ni mimitimi u ni valumuzana vabidri wa yi vona mhaka ja a ka valumuzana lavabidri laha ku ni vamamana va nga
4: a vamamana lava nga laha phakatini ka muti o va mina ku hela
3: mamanyana yena hi mamana
4: na ye mamana hi ku na yesa kola mutini wa muti wolo ni nga ka wa ka wo byana
3: swi ku kizi kolani hikusa wena u ni muti wa wena u ni nuna wa wena mamanyani na yena ale a ni muti wakwe a ni nuna wakwe mamanyani loko lixa ku ni leswi na yena lavelaka ku dla swona ku ni leswi nuna wakwe a navelaka ku dla swona ku ni leswi na wena u nga mamani lavelaka ku dla swona ku ni leswi mulumuzani na yena lavelaka ku dla swona mi swi ma hisaku yini
4: a loko mina a nuna wa mina ni byela leswaku namuntlha laha ni swi lava ku u yencisa wu karhi mina hi ku komukuma ni a hi xitikweni ni byela n'wingi ni ku n'wananga papa ya ri namuntlha a swi lavisaku ku tirha swa wu karhi a vuya landza leswi a lavaka swona papayi a ni ta wa nga holovi na yena kumbe cana a ri lava a ti ri mi ri tshama ri ri ku wa mi lunghisela papayi wa yena se a tiholova a ti koho hikusa minawu leyi a nga se phukwa
3: hi mani loyi a xavaka swakudya la kaya
4: loyi a xavaka swakudya i papayi wanuna wa me ni n'wana loko a yi kuma mali wa mi kombisa papa ya ku papa endla ku yenca xa wu karhi a ku yenca n'wananga a xava leswi swi ringanaka swi vekiwa mbangu wa wun'we
3: a mali leyi a ku kombisana loko a ku kombisani papayi nuna wa wehe na wena kumbe n'wana ni nsati va ku a hi xavi swa ku i kombe n'wana wa wena wa xinuna a taka wena u nga mamani wakwe a kuma mahi leyi mali leyi a hi voni swakuta a vona swa ku yini la mutini a swi endleki
4: a nga yenci swo vo nghena ndlwini vo yehe ni nsati wa yehe a nsati a mi byela swa ku papayi laha ku chota swa wu karhi ni swa wu karhi a byela nuna wa yehe se nuna wa inyanga n'wana wa mehe se nuna wa ku a khipa mali a mi nyika
3: a
4: nyika nsati wa yehe se a n'wingi a ta ka mina a kuma mana ni ku hi a ku laha a nuna wa mehe a ni nyike mali swa ku parha hi xava swa wu karhi leswi ni nga mi byela swa ku laka a swa chota loko n'wana a nga swi xaviwi se swi xaviwa swi kumeka swi ri la mutini
3: a swi ku khunguvanyisi wena swi nga mamani leswi u nga tswala jaha leliya se ngamuntlha jaha liya tirha u li wundlile la tirha li kuma mali yi nyingi hi yitsongo maxi i mali se a laha tika mamani li ta ka ene ya ku se ene ya ya nga tekiwa loyi nga n'wingi wa wena a swi ku kwatisi swa ku ina ene ya a dla mali ya n'wana wa mina loyi ni ku tshama hansi ni tswala ke
4: mina a swi nge ni kwatisi ku sana mina vene ni nuna wa mina na yena vuloko a tirha a ni fanele a tirhela nsati wa yena i muti wa yena
3: khani ma
2: kolano hi yini dyondzo nyikaka mindyangu yin'wana mayelana ni mhaka leyi ya timali hikuva hakanyingi hi yona mhaka leyi pfuxaka tiholova mindyangwini hikuva mamana a li an'wana ni yo byala ni lava muholo kambe a n'wana loyi a ni nsati hi ti hi yini dyondzo swi yelaka vayingiseti va hina mayelana ni mhaka leyi swa ku va nga swi endlisa ku yini ku va ku nga ha na tiholova ndyangwini
4: a timholova ti ta kumeka ti nga ri kona n'wana ni tswalile manje loko a tirha mali a ni fanele a komba nsati wa yena lexi xi chotaka la mutini a xava a ta dya na mina yo holo ya mina leyi ni yi kumaka ka n'wana loyi ni nga tswala
2: se va nga swi endlisa ku yini mamana loyi a tshamaka na khunguvanyekile hi ku lava mali a fanela ku endla yini
4: mina ni fanele ni khunguvanyekela nuna wa mina a ni nyika mali hi n'wana a ni nyiki hi ku rhandzaka ya ku pa mama a mali hi leyi u ta xava lexi u nga ta xi lavaka marana a nga ri mayelani ya la mutini hikusa a ni wa nsati nsati wa yehe ngani ya nga ni fanele ku a tiva swa la mutini
0: marito ya vamamana ka Silda Nkoveni na Eliza Alfredo Sikamana loko va hi tshandzela ta mahanyela ka mamani ni n'wingi a ndyangwini hakunene mindyangu ya hina hi fanele ku hanya ndzeni ka lirhandzu ntwanano ni vumbano mukhosi wa ku rhandzeka nyamuntlha swa ringana hi navela leswaku nongonoko wa hina u ta va u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi tshembisa ku hetelela mabulu ya hina lomu hi nga ta kombisa lisima la mabulu mindyangwini a ku va ku ri ni mahanyela manene ka mamani ni n'wingi na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Dama Dubling loko a vulavula hi ntwanano ka mamani ni n'wingi.

15 horas na 5 minutos, ndzauka kuva hikumile amahungu. Tsundzuka mwingiseto kuranzeka leswaku loko navela ku rungula mashaka ni vanghana switikithana nga ta swikuma kola mutini wa hina wa hash. Hikumeka doropeni la ka matsolo a rua da resistance ya ka nhlayo ya 318. Nakona nga swikuma laya baraka futuro mezoro ka matejo ra

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Yikusala ya, vasiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutis.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeliwe hi kartown la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela kartown lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makartown. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartown nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makartown mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Hativa akona leswaku akuvekisela umundzuku bya ntsongwana hikola ka tijonzo hayi kumutsalisa ni kumunyika mabuku ntsena ikumuvekisela na kona matshamela manene ya vutomi kucinca ka matshamela ya nkama kufana ni xirhami lexi hinga ka xona ka nkarhi wa swoswi i swin'we ka leswi swi nga voneleliwaka akuva ntsongwana a va ni vutomi byinene ti nga tlhavukanyisa ku yini tidyondzo ta ntsongwana loyi a rhurhumelaka hi xirhami kumbe a nga ni mukhuhlwani mavabyi ya xifuva ni man'wana ma tolovelaka ku voneka hi nkama wa wuxika mayelano ni nhlokomhaka leyi hi ta bula na mamana Usilia Langa mutshami wa muganga wa ka N'wamatibyana lomu munisipi wa ka Matsolo mamana Usilia Langa a ni vana vanharhu ka vona vambirhi i va Jones loyi a nga ta hi tluletela vutlhari mayelano ni maendlelo yakwe a ku dyondziseni ni ku vekiseni ka matshamela ya vona ya vutomi a hi n'wi yingiseni
1: mina Usilia Ntoni Langa
0: i vana vangaki u nga navo i vangaki va yaka xikolweni
1: mini a treasure wa vana lava yaka xikolo i vambirhi a loyi wa Matevula a ka Desma Segunda class a loyi wa wumbirhi a ka Satima class
0: handle ka ku va u va lulamisela ku va loko ku pfuliwa a vutsalisa ku va vana va ta va ya xikolo u ya va tsalisa u va xavela uniforme hi tini tindlela tin'wana leti u ti tirhisaka kumbe u endlaka swi nga ndlela ku va vana lava va ya xikola ka matshamela manene
1: handleni ka ku ni va tsalisa swi nga ni nga ntswela i fanele ya mina ku loko lixa a va nge se suka la kaya ra va ya xikolweni ni va vonela mapasa ya vona swa ku ma tshamisekile ni vona uniforme hi ku ni li pasara ni li vekisa ngopfu swinene hi ku hi lona li kombisaka ku n'wana loyi a fundha xikolo xa ku i
0: hi le ka nkama wa xirhami lowu vatsongwana va fanele ku va ambala kahle hikuva nkama lowu wa xirhami hi tiva swa ku ku pfuka mavabyi ya mikhuhlwana mavabyi ya swifuva swi lava swa ku hi xiyimo xa mindyangu ku endliwa ntirho lowunene leswaku vatsongwana va famba kahle ka nkarhi lowu wa xirhami kama u nga nghena hi ncwi leswi u nga swi endla ku va vatsongwana va wena va famba xikola na va le ka matshamela manene
1: a nkama ku nga nghena xirhami komu va yanu siyari leswaku a yimbi leli ku le ta titimela ngopfu swinene matemperatura ma teve hansi ngopfu a leswi ni nga swi endla ya ndlela ya ku ni kombatela xirhami ka vatsongwana va mina ni yo njhe ni famba ni ya va lavela majesi lamanene ni tlhela ni va lavela mimeya ni maluva ni lava ni maguru mara ni ta kota ku va kombatela xirhami ini ni luye wa dozi yanu byi va funda ka setima class a dyondza ni mixo ngopfu swinene ndlela leyi ni yi endlaka para ni mu ajudala ni mu komba mfanelo loko ni pela ni chela mati ka termo lixa ni mixo ni mu chelela ka bazini a tikuchuta se a tola mafurha a gama ndlela yeleyo a mbala a mimeya ni buluku a tlhela a dloka jesi ni goro ni maluva hikuva a ta famba xikolweni a li be a rumadi ku a xi rhandzi loko a tlhela a fika a tshama a xi twa ngopfu a xi fani loko a le muhumeni se ni endla swoleswo ni tlhela ni mu heketa endleleni anteni ya fikanyela lomu ni vonaka swa ku se na sungula ku xa se ni tlhela
0: hi swona se ku nga yinceka yini ka ntsongwana loyi a yisiwaka xikola na nga na ambalanga kahle majesi hinkwaswo leswi nga swi hlayetela laha ka xirhami lexi xi baka masiku lawa
1: ka xirhami lexi baka ngopfu swinene a vatsongwana lavo ka va nga va ambesi majesi hi ku a hi jesi ntsena teki loko lixile a mu ambesa jesi ni mimeya hambiloko a ni ndlela ku a nga swi koti leswo i fanele ku a mu lavelanyana bulukunyana na ku tsindza a mu dokisa hi ku swoswi nkama lowu wa xirhami a mavabyi ya mukhuhlwana manyingi swinene va kumeka vatsongwana va khohlole loko xi nghena ngopfu hi ka xifuva ni ka minenge ku va twanya a misava ka ha tsakama se loko va nga va nyiki a fanele leyi vatsongwana va ta kumeka ngopfu va kuma vabya mukhuhlwana ngopfu swinene ni mavabyi lama nga kona sweswi va ngo ya polo kumpulumelisi ku ma nghena ngopfu hikwala ka xirhami
0: se loko n'wana wo tshika a ngheniwa hi mavabyi wolawo hikwala ka swirhami ni ku a nga hlayisekanga kahle njhe tidyondzo ta yena ti nga famba kahle
1: a ti nge fambi kahle ku ti ta kumeka ti yintoropereka ngopfu hi ku a loko se a khohlolela xa kuma ni febre kwala ka xirhana a ta fanele ku a tshama kaya i ya ta tluleta ni lava makwavu nga kona kwala kaya ya tijonsana ta ti ta teka ngopfu ti tsemeka ti nga fambi mafambelo lamanene hikuva ta kumeka a khomekile kwala ka mukhuhlwana wu lowu ni mafebre ya ku ngheniwa hi xirhana
0: se hi tlhelo lava vabyele hi vona vatsongwana vanyingi lava va yaka swikolweni hi nge a va humi mutini van'wani a va hlambanga ha swi tiva swaku ku ni xirhami kambe a xa ku sungula lexi munhu a fanele ku xi endla loko a pfuka hi ku hlamba manje vatsongwana lava vatsongo va lava ku seketeliwa van'wani a va hlambanga van'wana a va na majesi a va le ka matshamela manene a xileleto munhu u nga xi nyikelaka ka vatswele lava va kalaka va nga lavisi vana va vona
1: swa nga yi ni nga ntswele a ni kombela ka vatswele hinkwavo hambiloko hi nga na matshamele ya ku hi xava swo swi va nga na swona swa malembe ndzhaku swa fanele ku hi swi kucuta a loko wo pfuka hi setore ku xinkama wa xirhami swa karhata ku pfuka u kucutanyana swo swa nga na swona waneka a ti matizi bya sei se swi omile para ta kota ku a mu dlokisa a nga akumulari majesi ku nkarhi lowu a hi nkarhi wa ku akumulara hi ku kumeka swa ku n'wana wo va ni majesi mambirhi ntsena se a ni kombela ku hi va hlayisa ngopfu vatsongwana va hina hi va hlantswela majesi hi va navela a swinturhwani va ta tisula tinhompfu hi nkama lowu a xirhami a tinhompfu ti kumeka ti pfupfuma ngopfu swinene ra va nga limpi hi ponta la jesi ku mun'wanyana o teka laha ka voko la jesi a limpa nhompfu se ni madyambu a tlhela a ku limisilanga mudlokisi se a ni siya swileti ka vatswele van'wanyana swa ku a hi tendeleli ngopfu a vana va hina loko va ya swikolweni hi va lavita swo ka majesi va nga na wona ma basile kumbe ma tsindzile para va ta kota ku va fika xikolweni a tidyondzisa nghena maendlelo lamanene
0: hikuva hi nga ka hweti ya ntsongwana a hi naveli ku anakanya ntsena vatsongwana lava humaka mimitini hi la ku anakanya na vona lava kumekaka switaratwini vambeni va tshiki ku dyondza xirhami lexi va xaniseka hi nga endla yini kota lava hi nga vanhu lava hi twelanaka usiwana hi endlela vatsongwana lava va nga switaratwini van'wani va ni majesi kaya va tlhela va limpa andlwini hi wona kambe ku ni vatsongwana lava va nga luza xikola va le switaratwini a va na lomu va nga etlelaka kona a va na xa ku funingela kota leswi hi nga vanhu hi twelanaka usiwana ncini lexi hi nga xi endlaka hi xi endlela vatsongwana
1: a leswi a ku hi nga va pfuna hi swona vatsongwana lava nga handle ka mimiti van'wani va mini mibaruwo a hi fanela ku loko hi ni timpahla leti hi ti vonaka swa ku ti kona hambiloko hi ha ti lava loko munhu a ti vona swa ku a ni nyana a mpahlanyana njhe ya ku a nga pambulela makwavo a yi susa njhe a yi rhumara ya ma tiva mabrigada lama brigaraka vatsongwana ya va tiva van'wanyana hikuva swa ku va kona hambi nga lava mi ni mindzari wa ntsena va kota ku xaniseka va ni mimitini hi ku va tlela vatirhi a swi fanele ku hi pfumbanyana njhe switsongo leswi hi nga na swona hi va nyika ku mun'wana a biwa hi xirhami hi ku swi pfumana a hi ko kala a nga swi hlantswi ni swimbirhinyana a nga na swona se a swi fanekele ku hi va pfumbela va ta kota ku va dyokisa vatsongwana la hikuva xirhami a lembe leri xa ba ngopfu swinene bya mfanelo ya hina a swi fanekele loko hi ni swimeyaninyana kumbe ni swibulukwana hi ni swipahlana hi va pfumbela va ta kota ku dyokisa vana lava ku pfumana ni lava ku xaniseka loko hi ni na swona a swi fanekele ku heketa ama-centri social lomu hi ku tivaka maxiproso hi ya dowara timpahla leti handleni ka ku hi teka hi limpa hi tona tindlwini tin'wanyana hi hamba tipani hi phula hi tona tipanele le mfanelo ya hina ya ku loko hi ni na swona hi swi kota ku va pambulela hi ndlela leyo
0: hi marito ya ugamu u nga siya yini kota mitsatsiyo ka vadyondzi mayelano ni lisima la tidyondzo a nga va ka vadyondzi a nga ka vatswele ku ku ni vatswele lava ka va nga li voni a lisima la ku vatsongwana a ya xikolo
1: hi haleni ka mina leswi ni nga ta swi siyaka handleni ka tidyondzo lava siyela swa ku a vana i mfanelo ya ku va tiva ku dyondza va tlhela va tiva ku dyondzisiwa va tiva ku mun'wana ni mun'wana loko se i la adolescenti a swi tiva ku tilulamisela nkarhi va tivaka swa ka nkarhi lowu i nkarhi wa lisima ku pulani ya tidyondzeni ni tlhela kambe ni tsatsiya vatswele swa ku vanga va tateli mintirho a va n'wi nyiki ntirho un'wana wa ku a fanele ku tlhela kambe a saleliwa hi nkarhi wa ku a tilunghisela a ta ya tidyondzo a ta ya xikolo hi ku a xikolo nchumu xa lisima ngopfu swinene a hi nchumu leswaku xi dispresara hi ku i mundzuku bya vona loko n'wana a nga yi xikola hambiloko u n'wi byela nchumu a nge ti swi ti hikwalaka ku hi va tsoni xikola hikwalaka ku hi va rhuma minchumu swo tala se loko a suka la kaya nghondo a nga ha ri na yona ku famba xikolweni se a ni siya marito lawo ka vatswele ni ka vaadolescent hambi hi ka lavantshwa va kumeka va tiva ku a significado la xikola i ku munhu a tidyondzela para a mundzuku a ta kuma futuro ka swona
0: Inkomu swinene mamana Usilia Langa akupa u hlongelile ka nongonoko wa hina u hituletela u tlhari mayelano ni maendlelo ya wena a ku dyondziseni ka vatsongwana kun'we ni ku va vekisela vutomi byinene tanihi xihena a hi nge pfali nongonoko lowu na yi nga mu siyelanga ntsatsiyo Akwantsongwana ani vutomi byinene swile mavukweni ya hina. Hi fanele ku va hi endla xan'wanchumu nzeni ka ku swikota ka hina, akuva hi mu vekisela vutomi byinene, ni ku va a nga pfumali tidyondzo hikuva i mfanelo yakwe. Loko vatswele va nga dyondzisi vatsongwana va vona, van'wana va ta dyondzisa. Kambe a va tivi leswaku va ta dyondzisa hi ndlela leyi vona va yi rhandzaka. Loko hi sungula ku vona ku hambana ka ntsongwana lweyi, a swi nga ta hi tsakisa. Xileswo, a hi dyondziseni vatsongwana hi tlhela hi va hlayisa. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola, loko lwa ntamu a hi hlayisa, hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Amukelani ku salisaka Veronica Sidumu lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti swinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle.
2: Tidyondzo ni vumundzuku. Jones, uvekisa mundzuku ra wena.

0: Amanhecedor Curanzeca. Oi, oi, o Canongonoco Atantumbuluco, a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Canongonoco Anha Munch, e da Vula Vula e Sigula Ma Biblioteca, e Ximchamatico Yamissava, Linga Tatlangelua Gaio Uncaju, Ataca, Lana Cubacu Tlangelua Sigula Los Fonzangulo Maputo, Silulam Sagas Combiso Chiculo Chamabuco, Nzenican Cano Massico, Amatola Rio. Ita Combisana Cona, Mabulo Nimupendi, Elton Maela, Chalom Rangel wan Changano Educart, Maelana ni makungula mapalushweke mgovela lwa unzeke, amgangeni wa kongoloti, machiwaka shtimela. Nungonukulu, huli mavokweni ya Juvita Ngovo kavu binzuli ni vukombisi na Tomas Buruma kavu komiseri jama reto ni mfumaulu. Julho, isso que uma biblioteca e chimo chama tipo em Sava, isso que o livro biweke em Tanganoma tipo em Sava, anhela ca Jones, a ciência nem tumbulugo, chiwaka Unesco, nem congometo, o acufucheta, lissima la colera, mabugo, escarcava Jones e com o invaiakitico. Ma biblioteca, mani lissima angofusnene, cacuveki savutivi, nambi nicusaisa mabugo, yamatimo e malembe. Hikola ka siku lelo, uzwana anyela akatantumbuluku ni uvakacha shunzankulu Maputo. Hilula misa shkombisu anga feira, linga atendi waka kusikala 29 ka junho, kuyafika 2 ka julho ataka. Itabula na Alcides Faduk, murangelo ashiengesha indústrias culturais e criativas, kuva itlamushela lesaku, intsima-ntsima inswini ilesi lulamisiwaka, kuva swilandziwa ndzeni ka masiku lawo.
1: Kanmam, nalo sela vazingi sete mkwa vara du Mosambiki, nani kiesa kamalora du Mosambiki ahinye kakakuwe nevula vula kutrongu maila nintirlo uu, wifam saka na wone, kanza ulia ntumbo nuku ni uvakachi ya shifunza nkulo Maputo. Kakunene tibekisela kuvene kusikela kadia 29 di junho kwa kasa 3 di julho. Hivene a feira, shinge, feira provincial de livro hile shi vula vula ni hinkwava escritore vangana hina a provincia de Maputo hile shoku batata palusha a malivri ya vona kwa mabuku ya vona hinkwava kwa ambana ambana kawone hile shi nchaka kuvene hingava patsa kusukela dia 29 kwa klasa dia 3 na hikakunene shi njua hikola kaku kangilua a dia das bibliotecas enga dia 1 de julho, portanto ele xinga enda kuvene he yamba antirlo hinkwao kamba nkongometo nkulungu fosnene kuvene kuchetela ngufu fosnene ka va Jones ka vano kutala ka vone nokuvene vanile randzi nokuvene va lera kombe va Jones mabuku hiku hambana hambana akuna nhluvuku loko unga Jones para o Jones ko laka kuvene o Jones mabuku ya ku hambana hambana kuvene ta kola u TV ingela nintiso ya kona leswi ta ka endla kuvene ati kula yena ilhluvuka makhele nkwawo nokuvene hika kunene loko u Jones loko u shava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wone ni ku lavitela nguva leswi nga ka swone va bala mayelana ku navela ku veni va nga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku dzin'wana dzin'wanyana ta hi ta ve ni a ntizulu kusikela dia 29 ku atlasa dia 3 nakona hi ta ve ni amaservisi ya beyi lava va navelaka ku veni va nga hamba mabeyi va nga tshindzekela kolaya lava navelaka ku veni va hamba mapasaporti va nga tshindzekela kolayani leswaku hi nkamanyana wutsongo u ta swi kota ku veni u tixavela a buku u ta swi kota ku veni u tilerela a livre u ta swi kota ku veni u ta hambela beyi mbangu wolowo wa wun'we nambe vasweki va swakudya swa ntumbunuku ni swa ku hambanahambana va ta va va kone hi leswi ku ta tshamiwa layani kusukela wo yi tora ni mixi ku ya tlhasa dzesezora a madandzweni ntawu ka ntlhanu wa masiku ndzeni ka ntizilowu hi dia 1 de julho yi nga dia das bibliotecas ku ta ve ni ku haxiwa a mabuku mabidzi ya mutswali mun'we loyi a hanyaka xifundzankulu Maputo loyi a navelaka ku ve ni a nga hi tisela a vana lava bidzi nga mabuku mabidzi antizi lowu u ta tlangeliwa hi yena holobye wa xifundzankulu Maputo ni vulavula hi yena tatana governador Manuel Tun yena ta ka rhangela ntirho lowu ni ku ve ni a ta ta pfuxela a feira provincial a va a bula xikan'we ni va xikritori lava teke va layana bula xikan'we ni va ferrant va teke va layana bula xikan'we ni lava va takata va ta hi nyoxisa hi ku ve ni va xava malivhuro va lerha malivhuro ku lava va tlhela va hi nyika matimba.
0: Ndzeni ka xikombiso lexi xa mabuku ka ntlhanu wa masiku, handle ka vatsali lava se va nga ni mabuku ma paluxiweke, ku ni lava na vonawu va tsalaka mabuku kambe a va se swi kota ku paluxa, na vonawu va ni mukhandli wa ku va va kombekisa ntirho wa vona kumbe ku ve ni ntirhisano ni lava va bindzulaka mabuku ku fambeni ka masiku lawa leswaku va kuma mukhandli wa ku na vonawu va kota ku paluxa a mabuku.
1: Khanimambo i xin'we ka leswi hi endleke ku ve ni hi nga tisa antizi lowu ndzeni ka ntlhanu wa malembe hi leswi hi ka kunene vanyingi lava va tsalaka mabuku kambe mo tshama lomu ka magavheta hi leswi van'wanyana va swi tivi swa ku va nga endlisa ku yini va nga kuma ku ni wu tlhala ni wu tivi loko va nga kota ku vene va haxa a mabuku lawa se mo tsaletela ma le ka mapapela mo yo tshama leswaku nga swi endlisa ku yini a va swi tivi ntawu na vo lava va zamba leswaku va tata tluletisana va ta ta tluletiwa vutlhari hi lava se va nga ni malivhuro hi lava haxeke malivhuro hi lava hi ka kunene va yi tivaka ndlela leswaku loko u endlisa swileswi u ta swi kota ku ve ni a mabuku ya wena ma haxiwa u ta swi kota ku ve ni hinkwaswo u nga na swona vungweni u swi tluleta ka vanhu va ku hambanahambana hi swi ta ku nyika matimba kona u ya mahlweni ku ve ni u tsala kumbe u bala mabuku lava mataka veni matirhisiwa hi xitsongo swa
0: hi wani marito u siyelaka vayingiseti va hina mayelana ni ntirho lowu nga ta endliwaka nakona u ni lisima la ku dyondziwa mabuku ni mi lisima la ku va a buku li nyikiwa lisima la kona hi entelelo.
1: Khani mambu xa ku sungula ku ve ni ni kombela ku ve ni hinkwavo vahanyi va xifundzankulu ka Maputo nambi lava va hanyelaka handle ka Maputo va chololoka leswaku va jula siku lin'we pelimendzo ku sukela dia 29 de junho ku atlhasa dia 3 de julho leswaku va kongoma a mbangulo wa biblioteca pública provincial a posto administrativo da Matola Rio kumbe a conselho municipal da Matola Rio alhanu a biblioteca pública provincial lani handle lani hitaka ndlela kona malivhuro hinkwawo hi ntalo wa wone ntangu kumbe i nga va vanhu lavakulu kumbe i nga va majove lavantshwa kumbe hambi vatsongwana va nga tshindzekela umbanguluwa leswi va ta kota ku ve ni va ni opportunidade ya ku va nga lerha kumbe livhuro kumbe va nga kumana va bulisana xikan'we ni va xikritori lava teke va li kona layani kumbe ni mintirho yin'wanyana ku hambanahambana na hambi ku hambisa beyini passaporto swi ta va kona ntawu a hi navela ku ve ni hi tsatsiya hinkwavo lava va swi kota ku ve ni va tshinekela ndhawu lwani hi leswi mintirho yinyingi leyi taka ve na yona va ta ka swi kota ku ve na vona va kuma bindzu ka swona.
0: Alcide Xifaduku loko ta va swi kotile ku hi tlhamuxela mayelana ni ntirho lowu nga ta endliwaka kusukela 29 ka junho ku ya fika 1 ka julho a taka mayelana ni xikombiso xa mabuku xikombiso xa mintirho ya ku hambanahambana ndzeni ka ku tlangela siku la mabiblioteka hi xiyimo xa matiko ya misava.

0: E da combinação com a Mabulo, no Mupende, Elton Maela, Morangeli, Juan Tangan Educart, Maelana Nima Kungula, Mapalo Shiweke, Gavela Lua Hunzeke, Amgangeni, Waka Kunguluti, a Escola Primeiro de Maio, Machiwaka Shetemela, Namanin Kongometo, Waku Junzi Sabatsongwana, Vascola, Sashifunzan Kulu Maput, Akupenda, Akudesenhara, Nikutivalissima Lamintiru, Yatantumbulukum. Itabulana yena nakona mailana ni ntiru au yendlaka wa kutirisa minkwama lei hi tirisaka siku lin'wana na lin'wana minjangwini ya hina nambika tindhawu ta ku hambana hambana a tirisaka minkwama leyo ka ku endla swithombe kumbe makwadro ya vanhu lava va tiviwaka ku fana na Samora Machel, Paulina Shiziane ni van'wani. Elton a sungulile ku hi bela xithokozelo hikuva handle ka ku va a ve mupendi tlhelo murhangeli wa Association Educarte nakona i muthokozeli.
1: Mariezinha ntombi ya u jahadzana kole masiku ya tolo hi palangatananile ku etleleni ka dyambu na hi livambirhi hi ya va ni tinyele etimahlweni ya n'weti na hi wundla la hina li rhandza hi pfumelanile mahlweni ya mpfhuka a ni ku vona hi swipiko hikuva wona a wu ku tlhota kambe lirhandzu la mina hi wena Mariezinha a lo engetelana li tlhela li dibekela ingo avantlato ka bota ka tindlela hinkwato hi nga pangalatana a wu dakuyisa matihlu ya madoda ni ya vafana ku xonga kwaku Mariezinha a ku va babaratisa mandende a va tshama nge swidalana na swifurazela swibakela swa wukanyi ni swilalasani kambe hi wena mina siya ni dakwile ni tlhela ni deberekela minkama yi nyamalala hi yaka masiku masiku ma nyamalala ma yaka mavhiki mavhiki ma nyamalala ma yaka tin'hweti tin'hweti ti nyamalala ti yaka malembe marito ya wena ma ni leleka leswaku lirhandzu la wena hi mina li file u tlhela u likelela mbilu yanga yi davukele ngi xihlutelo mpimiso yanga yi cinca yi hamba lihlelo ni phepheza marito yako ni nga kumi nhlamulo ka matihlu yanga Mariezinha ku pfuta minyembeti ngo munyuntiwa hi magidi ya swipeneti ni navela ni ku tifaka Jackson leyi nga va byisa xitima swiluva swa ku basa ni swa ku tshuka swi cinca swi hamba swa ntima minkama yi nyamalala yaka masiku masiku ma nyamalala ma yaka mavhiki mavhiki ma nyamalala ma yaka tin'hweti tin'hweti ti nyamalala ti yaka malembe mbeleko ya wena yi tivile n'wana mun'we wa mufana Mariezinha ntombi ya u jahadzanga namuntlha i wansati a nga phukwiwa hi wukati aphukwe hi wukati Mariezinha aphukwe hi wukati ndzeko muphameri wa ntshunxeko. Inkomu Nhlikani Hawupeleni Radio Mosambiki na tlangela ku ve muni vitanile a ku ve hi vilani hi bula mayelani mintirho yanga
2: akunene inkomo swinene masungulela ya ku tsakisa ngopfu swinene kambe u nga hi tlhamuxela hi mayelana ni ntirho lowu landzaka wa ku endla a vupendi kumbe vupendi ntsina hi ku tirhisa minkwama a mahobra lawu ma endlaka hi ku tirhisa minkwama hikuva wa swi kota ku tirhisa nkwama u hamba a vusu la hi voni vusu la Mawalangatana Paulina Shiziane hi voni last president Samora kambe na u tirhisa nkwama u swi endlisa ku hi nkwama lowu swi sungulisi ku yini hi tlhamuxela muyingiseto ku va ta swi tiva
1: swi nga ni kazatela ku hlaya leswaku ni swi sungulisi ku swi yini mina kholo leswaku hinkwawo ntiro hiwu hambaka hi rumiwa hi moya a ni zansa ku hlaya leswaku a mintizo yanga a yambiwe hi mavoko yanga kune loyi ya ni zumaka ni yi hamba kutani hi ku famba hi ndlela leyo a ni singuni hi lembe la 2022 hi lembe la 2022 ni vonile leswaku akaya kumbe handli kumbe lani kutshumeke tiwa kansila kuta limi nkwama swinene kutani ni vona leswaku swinga koteka ku ni teka nkwama luyani utshumetiwaka ni u tratara u ni unyika a andlela imbenyane inga ku teka ku hamba ama obra hi wona.
2: Loko tava usungulile antiro lo wa ku tirhisa minkwama uvone swaku swini lisima ku tirhisa minkwama uyi pfuxeta minkwama leyi cukumetiwaka hi de qualquer manera ka tindhawu ta ku hambana hambana
1: ni swona swaku swini lisima na na hamba antizi wa usunguna na dzumuka leswaku kama na hamba antizi wa usunguna antizi wa usunguna ive a obra la malangatana ni ambili ntizo lowo a makaze ka usiku ku veni kama ninga nyima ni vona leswi mina ni swienja ni vona swa ku i swikulu handle ka leswi matihlanga a ma swikota ku swivona kutani na dzumuka leswaku ni nyimile a kupenda ni khizama ni khongela ni khensa xikwembu hikuve xini tizisa akuve ni buisa antizo wa ukulu wa kufana ni lowuya na ni uhamba ankamalo na kholo swa ku swini lesima hiko hi ku famba ka nkama amitizo leyi ni hambaka ya kavuka vanhu akuve vanga cukumeti nkwama aminkwama tindleleni loko va tisa minkwama va switiva swa ku aminkwama liyani va yi fambisa hi ndlela yini para yinga vedi qualquer maneira tindleleni kambe kumbe makaya ka vona.
2: Loko u ambile mintirho ya wena u ixavisa kwini u ikombekisa kwini?
1: Loko ni amba mintirho ya mina mini na switlangela leswaku nembi hi paraje ni tlhasa ni montara ma obra yanga. Porque lisima pra mina iku vona swaku a mitizo yanga ya kumiwa hi xitshungu hikuva a mintizo yanga ni yambela xitshungu vakutala va hlaya leswaku a mintizo yanga ya dula akuve va yi xava manx mini na tsaka ni tlhela ni hlaya leswaku a ku na amali yi nga kota ku hakela a ku tsaka lowu ni nga ka wona or ni kumaka wona loko ni vona vanhu va languta mintizo yanga va tlhela va khanela ni mintizo yanga porque na hiku na khola swa ku muvumbe ani tizisa pra ni buisa mintizo leyi pra e bula ni van então hi kola ho na khola swa ku akushavisa kwanga ku va xava kwanga intsaku wa vano lao va vona ka mintizo yanga.
2: A tiva leswaku nhlangano lowu u nga ka wona association educarte uni makungu ya kupalusha a xitimela xitimela lexi hi swi leswi milavaka ku endla swona hi makungu lawa
1: pompo xitaduma xitimela ka xitimela hini a hi tlangela ku i donisa vana a ku penda a ku designara ni ku hamba a teatro a ku vatakula va ve vanhu lava va vonaka alisima vakula va ve vanhu lava va tivaka alisima.
3: Radio Sambica Maputo.
4: Dzese zyorazati kwenengwa dzamu Sambiki nkamokuva yakuma madzungula.

e ke se le snene tiu roro he matsungula ya le sima snene la wa hitisele ke wone swi ja ku va unga fambele kule loko hita ngena ka simbi ya 17 horas ingo chuka ithela hi ku kwehleta leswa ku va u hitisela manwana ma dzungula makumbisa ka vutomi bya xifundza nkulu Maputo 16 horas 6 minutos e meio yo masungulela ka ya le xiyenge swimiti zwi va ku zwantsheka hi famana xone hi ta yima na hi vona kusuhi swinene simbi ya 19 horas na 30 minutes hi yangula hi vito bya Faustinus Domu wene mzwambi wa wexo hi tlhelo bya lani ku va kun'we hi kota ku va hi longoloka hi pangalatana hi siyelisana leti ni letiyana na kongometo a le ku va hi tiyisa vunakulobye makazi ka mini na wene kun'we na yimisori provincial Maputo wa Radio Mozambique hi ta kumanya na vunanga na ku nga li khale lavantshwa va ta va ni zwito impela.

0: Lou inongoloko lavancha vani zito wa imso provincial de Maputo wa Radio Msambiko ya kamfukeni ikola kali janjo le dringana jona kuwene mungano akulosa na hilo selangu pfungupu wene unga muzanjo wanongonoko wezo wene ukumeka kalano bairu waka zona verde kumbi na maasha kumbi ukumeka ka ashfunje nshaka magudi shfunje nshaka ponta di ouro kumbi matola A, matola C, matola B não me embela pa kumbi ukumeka hala manyinsa marakweni Ita vulavula hi mhaka leyi khumbaka marelacionamentos mhaka zvika vantshwa. Ku nga va ku ni ntanga lowu nga vekiwa leswaku vantshwa va fanekela ku wone va sungula ku namorara. Ni ta tlhela ni phinda xivitiso lexi. Ku nga va ku ni ntanga lowu nga vekiwa leswaku vantshwa va nga kota ku sungula ku namorara kumbe a wu kona ntanga lowu vo to sungula loko va swi lava vo to sungula loko kumbe. Moyo wako u kombela leswaku swa fanekele ku va u sungula u namorara se i mhaka leyi hi yi vekaka namuntlha na hi duma leswaku wena u ni nhlamulo wa wone na hi ni ta patsa kun'we vamamana lava Candida Kimisi yena nga ni vutlhari ku va ta hi pfuna a ku hlamula xivitiso lexi ni hinkwavo va yingise tivezo lava va nga kumeka a xifundzankulu Maputo hi nga vulavula na vone va nga swi kota ku siya mavonelo yakwe henhleni ku mhaka leyi ya nkoka swinene namuntlha hi ta vulavula hi mhaka leyi ku nga va ku ni ntanga lowu nga vekiwa leswaku vantshwa va nga kota ku sungula ku namorara a nga sungula ku namorara loko a kompletara 18 wa malembe impela leri kumbe a ntanga wa lisima i loko yene a kompletara 20 kumbe a encha 22 na hambi 30 yiwani ntanga lowu nga vekiwa hi navela xihlamulo xaku wene muyingiseti wene u nga ni matimu wene u nga ni swileleto henhleni ku mhaka leyi ya nkoka swinene kamixoxi hi ta famba hi ndlela vunanga ya lisima ngopfu swinene hi wa ntlhanu mun'wana ni mun'wana loko swi ku 16:10 nongonoko lavantshwa va ni zito wu ta fika
1: lavantshwa va ni zito
2: i mabulu maxeko xithokozelo ni vunanga
3: hinkwaswo leswo u swi kuma kola
2: ka nongonoko lavantshwa va ni zito
4: hi ta ve kun'we hi ku sami

E na 16 horas, na 20 minutos, escola cá não colocava anchava ni jeito, a emissão provincial de Maputo, e cola cá com o Nene e Janjana, e Pangalatana, cunhe, cá não colocou, cunhe, cancamalou. Tomás Macuaco, aí Vito Jamine, nem na velha lá cabo, inglês, teledrinene, cunhe, não colocou, ancoca chinene. Na moça, tá falando, macalei. E macalei, cumbaca, a ma relacionamento, genica, e nevancha. E vulavole, ivancha lava. Vangani kusukela 18 wa malembe pambini. Kutani na munthle tavulavula ke ikola ka mhaka leyi yi paluxaka leswaku kungava kuni ntanga lowu wunga vekiwa leswaku vantshwa vanga kota kusungula kuna morara. Mhm. Kumbe loko ni tshuka ni tlhasa ka 18 wa malembe swi la kuta leswaku nini ntanga wa kuva ni nga sungula kuna morara. Loko ni tlhasa ka 20 wa malembe swi la kuta leswaku nini ve ntanga wa ku ni nga sungula kuna morara. Mhm. Kambe hi wani ntanga lowu wu nga vekiwa leswaku hi ne vantshwa hi nga swi kota a ku sungula ku namorara. Hi ta vulavula hi mhaka leyi namuntlha wa ka nongonoko lavantshwa va ni zito wu lumbaka 19 de junho de 2026 lá na emissão provincial de Maputo e kumeka ku fikela www.rm.co.mz loco ni internet kumbi 923 KTMT kumbi 102.3 FM loco kumeka shifunje nishaka matrolo kash komamoya shako kumbi 90.0 kamagudi kumbi 89.0 loco kumeka ponta de ouro kutani ashiviti suleshi ishipalu shiki ishibekisi ku vanu lava vanyaka shifunje nishaka matrolo lava vanyaka lá ni tlhelweni ka emissão provincial de Maputo va swikotile a ku hlamula xo kaze enhleni ku yo van'wanyana va swikotile ku hlaya leswaku a mhaka leyi ya nkoka swinene kambe a nhlamulo wa karata. Mm-hmm. Wene ke u li yini henhleni ku mhaka leyi hi navela mavonelo yaku ku va ku siya wone henhleni ku mhaka leyi yi paluxaka leswaku ku nga va ku ni ntanga lowu wu nga vekiwa leswaku vantshwa va nga sungula ku namorana. U ta yi tlungela loko u khoma 82-31-05-751. Na pinda. 82-31-05-751. Na inyimela ku tlungeliwa wene. E tá fambelana ni lisimuledri, dra mistura na DJ. E kunga na drone, e tá fambelani mavonela ya vanga na vejo, vanga kumeka xifundze, xa kamatsolo vone, vanga xikota ku hlamula a xivitisi lexi hi mavulavulela yavo.

inge swi lulamile ku va hi ta yimukela vayingise tivexu hi kola ka liqunga hi qungeli loko u khoma 82 31 05 751 khoma foni hi yenca credito ku va u ta hi ligarela hi ta vulavula henhleni ku nhloko mhaka leyi ya namuntlha yi paluxaka leswaku ku nga va ku ni ntanga lowu nga vekiwa leswaku vantshwa va ta swi kota a ku namorara a duma leswaku a michini yi se yi lulamisiwile ku va hi ta yamukela vayingiseti vezu.

0: ave anita makwakwa loko aku nofa hiwene I anita makwakwa liya imbelelaka lani ku nongweni ku lavantshwa vani zvito namuntlha hi vulavula hi nhloko mhaka leyi ya nkoka swinene yi paluxaka leswaku ku nga va ku ni ntanga leyi ntanga lowu nga vekiwa leswaku vantshwa va nga kota ku sungula ku namorara ku nghena ka marelacionamento I mavonela lawa hi nga makuma ni vanghana vezu lava va kumekaka lani xifundzankulu Maputo ni lava va nga swi kota ku zumela matsalwa ku nhlayo Yezu nhlayo leyi yi paluxaka 85-22-38-923 85-22-38-923 hi ta famba hi ndlela vunanga bya malume Ubaka ku nga li khale hi ta kuma xileleto na mamana Candida Kimisi yena a nga vulavula na hine hikola ka nhloko mhaka Yezu ya namuntlha yena yi nga siya xileleto leswaku hi mani lweyi a fanekelaka ku dyondzisa muntshwa loko hi vulavula hi minchumu leyi yelanaka ni ta masangu a nga ve mudyondzisi a xikola kumbe a swa ku xalisima I ku ve vacele ku nga li khale hi ta kuma mazito lawa ya mamana Candida Kimisi swoswi hi ta famba hi ndlela vunanga bya malume Ubaka loko aku xizoro na leswo wena u nga swi kota ku siya mavonelo yakho loko u zumela tsalwa ku nhlayo ya 85-22-38-923
1: Radio Msambiki

0: ingexululamile ku va hi ta mukhela va yingi se tivezo, nakona ya nkama wa hi siya loko u swi kota wa ni nkama ku va u hi tlungela ku nhlayo yi paluxaka 82 31 05 751 82 31 05 751. Ah, impela swi lulamile mukhisa timpfukeni, u ta swi kota ku pfala yi khela golido yohoyo.
1: Awu pelela,
0: papa Matomana.
1: Yena papa.
0: Namuntlha pa swa kazata, nakona swi kotile ku nghena.
1: Emhaka munhu swi karata jarame.
0: Ya michini. Inaka papa yi. A yi na nkama wa wu nyingi hikusa swi lulamile se na yi tlhasa
1: mabyasiyeleonvese
0: hinkwaswo.
1: Loko nkameni wa hina wa tolwa, a munhu a suka ku nomora loko a ni doyi twana. Hikusa a ri pfala swa ku swi kwati hlamulela lweyo.
0: Okay.
1: Lava madozi treza u ta ku yini nkama wa kona munhu
0: hi vulavula hi vantshwa
1: papa,
0: hi vulavula hi vantshwa
1: valava vantshwa na wa muntshwa a kusukela ka doy va phambeni kodwa nomburara u ta wu pila wa switu swa ku ta lava yini.
0: Okay,
1: alma mata
0: inkomu xinene papayi
1: u suka lani u ta teka xikombe xa vatomana la
0: nomfalya nada a minchumo ilulamisa ilulamisa ili shoshi ikaleliwa ke nkama nakone nita swikota ku nyika nyana nkama ku mindseti lweyi hoyo hoyo
2: awu peleni papayi makwakwa
0: muswikota ku nghena shoshi yi kombela dzivalela i naka mamana nyanombe
2: i na n'wananga
0: vulavula hi wini a ntanga lowu nga vekiwa leswaku va nga sungula ku namorara va jaha. Opa yene mamana nyanombe a vulavulaka kusukela xiphamanini a ni switi swaku namuntlha a ko xiphamanini swo ku xoxi hi ta kumana ni nkama ku hi nyika a mazwito mamana Candida Kimisi yena taka vulavula leswi hi fanekelaka ku swi yenca loko hi navela ku dyondzisa vana a ku pela ndzeni ka timhaka leti ta masango. Hello?

0: inaka a hina nkama ku va hita nyika a mazwito ku hinkwavo va yingisi ti lava va nga swi kota ku va nga navela ku nghena mpfhukeni ku nkama lowu nakona i nkama wa ku va hi nyika zwito mama na Candida Khemisi ku va ta hlaya switsongo henhleni ku nhlokomhaka yeswo ya namuntlha
1: swa fanekela ku va vaprofesori vadyondzisi ku ve vona va khanela hi leswi yelanaka ni ta masangu hikusa swi tiva leswaku ku ni vatsweli lava va hlayaka leswaku n'wana va nga nompodi a swi tiva leswo handle ka munti a fanekele ku va a swi tiva ndzeni ka munti swi hela ka munti kambe loko ku humelela mun'wana la ku mu dyondzisa a swi fanekele se swa fanekele ku va vaprofesori vadyondzisi na vona va va khanela hi leswi yelanaka ni ta masangu kumbe sexualidad
2: swa fanekela ina a ku va vadyondzisi kumbe vaprofesori va bula hi ta masangu ndzeni ka tidyondzo ndzeni ka swikola va kriyara a mapalestra lava mo to ka fela ku dyondzisa a vana lava lavo to ka dispertara a vana lava mayelana ni ku fambelana ni masangu o ku fambelana wanuna ni wansati mayelana ni ta masangu hikusa hakanyingi a vana nambiloko profesori kumbexana mutsweli a nga swi khanelanga hikola ka swivonivoni leswi hi nga na swoleswa mathelevhizori kumbexana lomu va yingisetaka maradio sempre va famba va swi kuma kolani swa juleka ku va vaprofesori va yi khantlha mhaka leyi ka vana lavatsongo ndzeni ka tidyondzo a ku va va kota ku hinghena ndzeni ka swone va kula na va tiva swa ku kasi i ncini swo swi swa ku fambelana masangu ku enceka yini ndzeni ka ku fambelana masangu i ncini leswi julekaka ndzeni ka leswi swi vonakaka ndzeni ka ku fambelana a masangu hikusa hakanyingi a vana va tipetela ndzeni ka ku fambelana masangu na vali vantshwa na vali vatsongo lava nga tivi entelelo ya swone ya swa juleka ku va vadyondzisi va va bangele ndzeni ka ntanga loko va vona swa ku vana lava va ndzeni ka ntanga ku tingise na faza adolescencia vana vo to ka hlaya swa ku tank va yincisa ku yini i ncini swi encekaka hi va ni makonsekwensa loko munhu a sangu na ku fambelana a masangu ku va va kota ku tipfikela ka timhaka leti
0: i nkumu swinene mamana Candida Khemisi hikola ka mavonelo lawa u ma siyiki a swileleto leswi u swi siyike henhleni ku nhlokomhaka yeswo wa namuntlha hi kombela byivalelo hi ku hinkwavo va yingiseti lava va nga simamisa ku nghena mpfhukeni nakona va swi kotangi ku nghena hikola ka swikazato leswi hi nga swi kuma ku fambeni ka nongonoko wezwo kambe vhiki byi taka loko swi vedza sezora xi na 10 minutes hi wa ntlhanu hi ta vekola na hi ta paluxana swileleto hinkwaswo leswi swi khumbaka mahanyele a mahanyeleni ya hine lavantshwa lowu a ve nongonoko lavantshwa va ni zwito wa siku bya namuntlha wu nga veka mavokweni ya mine Tomas Makwakwa ni ku salisaka hikola ka lebyandzu lebyi ni nga na byone ku wene munghano sali ku zula hambanini

0: ikongoma kuva ku helisiwa mhaka ya kuva xitshungu xi dumela ni ku teka tindhawu ti lumbaka xiyenge xa ta dyondzo a kuva ku simekiwa kona a swikola. Mahungu lawa ma tivisile wa mitlhanu lweyi ya matolari exifundzeni xa Bowani hi murhangeli wa xiyenge xa ta dyondzo exifundzenkulu Maputu Carmen Yakanda khomeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ku luka makungu xikarhi ka hubyana leyi ni leyi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri.
1: La tikweni ndzawulo ya ta dimixarasana xitetale yi le ku dokadokeni hi ku kambisisa nawu wa ku va ku ta pfumeleliwa hi nawu ku tirha ka ntsongwana wa ntanga ya 15 ku ya fika 18 wa malembe. Jose Makwakwa.
2: Hubyana ya hanyelaka ku lavelela ta ntirho hi xiyimo xa tiko yi karhi yi yisa mahlweni mintirho mi kongomaka a ku pfumeta hi nawu mintirho mi landziwaka hi vatsongwana va tiko la Mozambique va sukelaku ka ntanga ya 15 ku ya fika 15.2 hi xiyimo xa tiko. Loko a vulavula Emmanuel Monteiro wa Ministério do Trabalho a tlhamuxele leswaku hubyana leyi hanyelaka ta ntirho yi karhi yi landza mintirho ya nkambisiso hi xiyimo xa tiko hinkwalo la Mozambique yelano ni ku kuma mavonelo ya ku hambanahambana mayelano ni mintirho leyi mi faneleke a ku va mi yisiwa mahlweni hi vatsongwana va tiko. Henhleni ka swona a tlhamuxele leswaku loko nawu lowu u pasisiwa xa lisima xi faneleke ku va xi ta hloniphiwa a ta va ku xiximiwa ka minkama leyi vatsongwana va faneleke a ku simamela mintirho hi xiyimo xa tiko mimphamu leyi va faneleke ku va va yi kuma kun'we ni mintirho leyi va faneleke a ku gajekiwa yona.
1: Vatshami va ka Matshekenya xifundza xa na Mahaxa va vilela ku yakeriwa danyi ni ku lulamiseriwa switarato tanihi mahungu ma koliweke hi Fernando Sidumu.
3: Vona va kumise vuxikola loko ku fambeni ka liendzo leyi endliweke vhiki leri a xifundzeni lexi hi murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli ku va a ya vone kusuhi malandzela ya makungu ya mfumo ka lembe laha nyan'waka. Vanhu va ka Matshekenya va vonisisa leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamelo manene emigangeni ya vona va hlangana ni swikarhato swa ku hambanahambana.
4: Hosi ni xikombelo xa ku mu hi poyera hi materiyali mi hi hambela a ribreza lani makahle la hikusa mifula leyi hi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanyana wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi ve yi nga yi na bili.
5: Mina Katarina Mbanzi ndzi muhanya wa Gumbe a situasawu yi nga senu Gumbi senu hakarateka papa i governadori hi matshamela xitarato xi file a ku fambi movha lexi xi hi karataku hileswaku loko ho vabya na helikoseniya a ku na Juda yi nga kona hikusa xitarato xi file.
3: Vanyi va mugangeni wa ka Matshekenya loko va lela eku pfuniwa hikona ka matshamela ya ku karata va tlhanganaka na wona.
1: Ka xiyenge lexa mahungu hi gama hi ta marambola 2026 7 majornada ra marambola a kampu ya Ngwelana. Ntlawa lowu wu ta amukela Majamba, Mapulangu B a bela na Casabranca, Revolta do João Bulaza a ta bela na 29 de Setembro, União Desportiva de Mapulangu a yamukela ntlawa Memo, Matendeni a ta bela na Paziman, Brasil wa ka Makaneta a yamukela ntlawa Wandichi. E vulavula a 7ª jornada da Murambola em 2026. Classificação, Pigizanlo, o Rangelo entra o Mapulango e 16 watt ponto, Kulanza Memo, Angani 14 watt ponto, Brasil, Wakamakaneta 3 watt ponto, Nguelana na Inavan 3 watt ponto. Matende na Pazimana, e va Lanterna Vermelha, Imune watt ponto 1-1. Mitulema Unguema Jambu ya emissor provincial de Maputo, Manguan Mata Vamfukeni, Himinkama ya Antoloveto.

0: akhaluteka xikarhi ka kampu, akhaluta mbelo wa ku sungula, akhaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni, a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo, n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swolo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Ehe, loko swi ku duvela, loko swi ku sonto, 5 horas e 10 minutos, cola a emissora provincial do Maputo, ku hlasa mine Paulo Mbarango na Tomás Buruma, ni ti dzungule lavanga, hi ta meli mapapela va dzungule, va nga xava hi 10 meticas, va posa haleno, hi ni ehlani tizwa ku dzungule ku fana vani na Adolfo Munar Bule, Mashope di Malanga, a dzungu xiposa xa ku Maria Josefa Bule, ni vasivani vakwe, ni va cunyada, ni va primo, ni mashaka, lava mudevaka male, lava tikaka kun'we, a lava nyoxa. Cola emissora profissional.

0: kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
0: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Ahi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

vunanga bza kuhambanahambana vunanga bza kushonga swinene hi nga kazi hi longoloka na wena ha byone i ku hi hlayileke hi va hi dumbisana leswaku hi to tshavukana na hi vona kusuhi swinene simbi ya dzanovhiyara swi na 30 minutos hi lomu hi yaka kona hikuva hi lunkama hi na 17 ra swi na 39 minutos zimeyo

0: galeni lava yamukelaka tidyondzo na va tshamile hansi ka misinya.
1: Laha tikweni, ndzawulo ya tiadministrasiyoni xitatalo ni ntirho yi le ku dokadokeni hi ku kambisisa nawu wa ku va wuntshuxa a ku va ku tirha vatsongwana va ntanga ya 15 ku ya fika 18 wa malembe. Jose Makwakwa.
2: Hubyana ya hanyalaka ku lavelela ta ntirho hi xiyimo xa tiko yi karhi yi yisa mahlweni mintirho mi kongomaka a ku pfumeta hi nawu. Mintirho mi landziwaka hi vatsongwana va tiko la Mozambique va sukelaku ka ntanga ya 10 malembe ni ntlhanu ku ya fika 10 malembe ni ntlhanu wa malembe na mambirhi hi xiyimo xa tiko. Loko a vulavula Emmanuel Monteiro wa Ministeri ya Trabalho a tlhamuxele leswaku hubyana leyi hanyalaka ta ntirho yi karhi yi landza mintirho ya nkambisiso hi xiyimo xa tiko hinkwalo la Mozambique yelano ni ku kuma mavonelo ya ku hambanahambana mayelano ni mintirho leyi mi faneleke a ku va mi yisiwa mahlweni hi vatsongwana va tiko. Henhleni ka swona a tlhamuxele leswaku loko nawu lowu u pasisiwa xa lisima xi faneleke ku va xi ta hloniphiwa a ta va ku xiximiwa ka minkama leyi vatsongwana va faneleke a ku simamela mintirho hi xiyimo xa tiko, mimphamu leyi va faneleke ku va va yi kuma, kun'we ni mintirho leyi va faneleke a ku gajekiwa yona.
3: Bom, dentre as várias novidades, as principais novidades que nós podemos destacar a questão de nós reparar aquilo que são considerados trabalhos perigosos, que elas já estarão isentas a essas atividades, ou seja, teremos um instrumento que é orientador. Esse instrumento vai especificar qual é o âmbito para a sua atuação, ou seja, os menores não estarão sujeitos, dentre vários fatores que nós de lá iremos trazer, aquela situação deles trabalharam com cargas horárias não aceitáveis. Mas, se não vejamos, temos a previsão de que o menor, fizemos aquilo que nós vamos poder trazer no regulamento, o menor não poderá exercer sua atividade diária acima de 5 horas. São 5 horas diárias. Nós teremos que ver a questão semanal que ela tem que fazer 25 horas de trabalho.
2: Logo aí a Machuene. Emmanuel Monteiro wa Ministério do Trabalho a tlhamuxele nakona leswaku ntirho wa nkambisiso loko u fika makumu u ta va u paluxiwa hi tindlela hinkwato ku va u tiviwa hi vana hinkwavo va tiko la Mozambique tanihileswi i nga nawu wa ku sungula wa matshamele ya ku fana a ku va u paluxiwa hi xiyimo xa tiko.
3: Bom, uma questão interessante haverão vários métodos de divulgação destes instrumentos. Nós agora estamos em curso a nível do país, nesse processo de auscultação que foi feito grande parte e continua. O instrumento já está lá, digamos, já temos o protótipo do instrumento, estamos a alinhar, a harmonizar todas as contribuições a nível nacional e sabemos muito bem, tratando-se de um regulamento novo, um regulamento que, de certa forma, vai tocar com a esfera social que nós precisamos, de certa forma, divulgar.
2: Ave mukombisi wa hubyana ya hanyalaka ta ntirho loko a vulavula hi mintirho mi nga karhi mi landziwa lomu tikweni la Mozambique hi ku kongoma a ku pfumeta a mintirho mi nga karhi mi landziwa hi vatsongwana va sukelaka ka 15 wa malembe ku ya ka 17 wa malembe, mhaka yi kaleke yi nga pfumetiwi hi nawu ku ta fika ka masiku ya namuntlha.
1: Vatshami va Matshekenya xifundza xa ka na Mahaxa va vilela ku yakeliwa danyi ni ku lulamiseriwa switarato tanihi mahungu ma koliweke hi Fernando Sidumu.
4: Bona va kumbisa vuxikora loko ku fambeni ka liendzo leyi endliweke vhiki leri a xifundzeni lexi hi murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli ku va a ya vone kusuhi malandzela ya makungu ya mfumo ka lembe laha nyan'waka. Vanyi va ka Matshekenya va vonisisa leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamela manene emigangeni ya vona va hlangana ni swikarhato swa ku hambanahambana.
5: Hosi ni xikombelo xa ku mi hi poyera hi materiyali mi hambela a ribreza lani makahle hikusa mifula leyi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanyana wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi nga hi na bindzu.
6: I mina Katarina Mbhanzi ndzi muhanya wa Gumbe. A situasiyo yi nga seni Gumbe senu hakarateka papa i governadori hi matshamela xitarato xi file a ku fambi movha lexi xi hi karataku hileswaku loko ho vabya na helikoseniya akuna juda inga kona yukusa shitaratu shifile.
4: Vanyi wa mgangeni waka matakenya loku wawalela ekupuniwa. Yiko waka matamela ya ukarata wa tangana kana na wona.
1: Koka na maasha mahungu mambe mata na domingu jimakalana.
7: Shakoteka kuvalani inga koni hivona ambangulu kuwa ni kunuziki akalika muzengeli wati kutuza musambiku kwa kunusunsheka. Samora muzej mashele lesho ambozini mbangulu kuwa ni kuike shi hampfuka lishi hafa shimu. Kakeka kuvashasukela atukweni drajoni habuya. Atikweni bza Musambiki kutani imbangu wa kushonga shineni lukoteka kuva uvona matiko ama jazu Musambiki, Afrika Tsule na Eswatini lukukumeka kuoni hiku tsamseka kuoni washukota kuva uvona akushonga ka shifunza lishi shaka na maasha mainchela makumbisa gali shako hakunene na maasha wale onzovoteka iti shienge shoko ambana ambana ka shienge lishi shatavu yenzi shienge lishi shitlangana kani shika zatu kama siku Vugamu ikola kakuva mimindi atavu yenzili ya famipfali wili kanela ima hotel mapidzi alila wa mapfali kikambiki mbangulu unga kuoni ukompisa lishaku aluku tinavali titikumeka kalinu kana maasha tilonzovutiwa itingela tinene shako teka kuva na maasha ahlengela kakubu kwa tiku ikola kashiengele shishatavu yenzi kambangulu unga kuoni kukumeka na kone Alberto Langa na Cesar Baltazar lavana vona vanga kazi vavona lishi shienjeka kalinu nitazamba Alberto Langa kuvanene kasisama dzungula kamba hlama zvitu ehleni ka leswi a swivonaka swangandlela kuva iteka mbangulu yo khasisa andangunwa mwana na mwana lwi a hingelaka kanka mo swusha kuna yena anga swikota kuve kumbi kuva tshinzekela leni kuva ta landza mintirho yake na mbini kuva a yendza ka kuva hlengela ka xiyengele xa tavu yendza Alberto Langa impini leswi u swivonaka lani kumeka ka kone a kintarka
8: ndawu leyi yinga saseka swinene yi nga tshamiseka yi nga yamukela ku mani na mani lweyi a navelaka ku va a endzela ndhawu leyi ni vona a ndhawu yin'wanyana Domingos Makalana laya lana leswi ku nga tshamisa swona ku tshami i Salade Reunion leswi ku nga tshamisa xona ku sase ndhawu ya ku saseka ngopfu swinene ya ku va makhombi ya kona i mavhidro layani ku ngheniwa nhlengeletano na mu voniwa ya na loko mu li lava nga laha handle va mi vona ku ntindlu ta ku saseka tanihi laha no vulaka hi kona loko u li laha henhla laha ka ti loko u li ka tiyindlu leti u kumbe ka ndhawu leyi u vona tindhawu ta tinyingi na wu li kona u vona mbuzini u vona a tlhelo la tiko la la Afrika-Dzonga u vona tiko la Eswatini na wu li kona ka ndhawu yo liya yin'we nakona i ndhawu ya ku ya hungateka nda swi hlayisa xileswi i ndhawu ya ku hisa sekila ku va u hungata ka yona ku ni tindhawu ta ku va u ti jela leswi jelaka u lava ku dya swona ku ni tindhawu ta ku va u ti yendlela hinkwaswo leswi u swi vonaka swa ku swa ku ringana swa nga ndlela ya ku va u hungata i ndhawu ya ku saseka ngopfu swinene a ku swi hlawutela swi nga hi karhatela kambe loyi a navelaka ku va a tshundzekela ta swi vona hi matihlo hi lana swi nga za hi nga vulaka hi kona hi ku munhu ku ni xihlahla lexi nge a ku byeliwa ku tsoniwa swinene ku va munhu a endle hi ku titshundzekela ta swi vonela hi yece leswi hinkwaswo leswi swi nga kona laha ni vona yindlunyana leyi hi nge yi kereke ku le ndhawu i ndhawu ya ku saseka lana ku nga ni gruta Nossa Senhora tanihi lana a hlaka hi kona mutirhisanikulori Domingos Makalana i ndhawu ya ku saseka
7: kutani Alberto Langa hi leswi hi nga swi kotaka ku va hi swi hlayisaka vayingiseti ku sukela leli na xifundzeni xa kana maasha lani ku kaneleki Domingos Makalana Alberto Langa na Cesar Baltazar ya Lusilile.
1: Secretário de Estado de Xfunzankulu Maputo Henrique Bonjesa tinha vatiri vatavudavu kuva vakhoma switiya mintirhweni ya vona leswaku vativa ntumbuluko ni ku jaha mavabyi loko matshuka matumbuluka. Xiyenge xa ta dyondzo Xfunzankulu Maputo xi le ntirhweni wa ku lulamisa maphepha lawa ma kombisaka vun'winyi bya tindhawu ti vekeliweke ku va ku ta akiwa swihubyana swa ta dyondzo hi xiyimo xa Xfunzankulu Maputo. Laha tikweni ndzawulo ya ta administration xitatal ni mintirho yi le ku dokodokeni hi ku kambisisa nawu wa ku va ku ta pfumeleriwa hi ximfumo ku tirha ka vatsongwana va ntanga ya 15 ku ya fika 18 wa malembe. Leti ti humile tinhloko ta nsima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha ungave mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mdlovu. Ripelile.
9: Me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa emisor provincial de Maputo. Eka ni sinene mutirisan klo zviku vautile wa ta hikombisa vutomi bya chefu Jean Nkulu Maputo indlela ya madzungula e kotele kuva hitiva leti leti ya ra ti yelana kan vutomi bya chefu Jean Nkulu Maputo eka ni sinene he nkonta ya soleso e zonzo kuva hitlangela na kona mzonzo mi setelo hitaka helongoloka kusikela hitava hisungule li shengi shamtish e nkama wa dza sesioras e khaile kele sa kuita fama na ngwine na hita yima loko ivana kusuhi sinene simbia 19:30 lo mi hitaka kulegeta mi interjuye sunia antena nasional kuva hiya kuma journal da noit inaka e fanela kuva hitutsuma e tlhelela ka ndzimana ya vunanga ni mabulu vunanga bya ku hambanahambana vunanga bya ku va byi yimba swinene hi vana va tiko hi byi hlawulela muzondzo muyikiseti kuva hi kota ku va hi ncancula hi hungata ha byone hi longoloka ha byone hi pangalatana ha byone hi ya le eka nsimbi ya 19 kona hi loko hi tlhasile hi ta ya kuma matimu ya siku.

0: hayi endli leswi hi nga swi vula a karhi a yangisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swoswi a vulavula ni biwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela.
0: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Wa swi tiva loko swi ku 5 hora na 10 minutos loko swi ku duvela loko swi ku sonto hi kola hi ta dzungula maxaka hi ta mepapela bya mani bya Mateo Jordos Mango le maxakeni se a tinwa mani mudaka Armindo Xitafa Luvuji Mundlofo Alexandre Mundlofo hi nexo simango na wene na mine na hine kambe lwa ninganaka a bota hi losi hi wene manata.
4: E mene Domingos Armando, ni tshama xamankulu, ni dzungula maxaka ya ku tala, ni lava faka ntirhana wone a kompono ya Toyota de Mozambique. Wena Ricardo, Benyisi, Jere, ni vangonyani va ku tala lava hi felaka ku veni hi va dzungula ku veni hi kota ku va hi yangulana swa nga hi swo swi mu swi yingelaka ka nkama lowu ni nga ka wona la. Khari mambo.

0: Go.
1: Inakane na use igongonzi.
0: Yonkonko zai. Bala kuse ifikile
1: mpela. Kwa sebole shoku luku wazo wako ningene. Shizonga pe.
0: Shizonga leshe. Mfingi mfanga. Ilava. Zaza makoko ya zazana.
1: Yaku ningene.
0: Ningene.
1: Kwa hala amura kwe. Ne na uke ningene ile kuna mwisa zuka. Kwa kita fapa shikangwe tani ishi. Na kwa ilonga ito soko. Sinjani ke. Kusa timangata kwa totala.
0: Totala. Tinyingi. Tumwenye nungwaza mga asu. Tivile shwa kutili yini mpela.
1: Ale msava izanga sunguli.
0: Amisava ya pfura. Ntadzimantsonga lwandle mine. Hilika nongonoko wavunthano ne usiko.
1: Ntingela tibizini tijulaka.
0: Ntakheta yini mame.
1: Tsemeta msisi yomila.
0: Tsemeta mingwala yomila.
1: Loko ninga hlambi kuhleka.
0: Loko ninga nasati vokuhleka. Nitenderi.
1: Tendera.
0: Inongonoko wavunthano ne usiko.
1: Shako au gevenga zinga zafika nile nkerekini. Ani nangasi anakanyo?
0: Kutekiwa ashibamu. Shaka payeme shia kerekini. Kuya daiwa yelwe nga yena.
1: Amfambisi mkumbu wa ina wanje.
0: Shako ifamba ila.
1: Si nuku nsenu kwa haikuwa. Ngi seti magati tichichi.
0: Tikule ni mbimu.
1: Tikule ni kusa luku kuzalana. Lana uwanakanya kashwa kwa usa mkwati ndao ugevenga jukona. Kambi kundumu ukuwanakanya kashwa kwa
0: ala ya lingefiki.
1: Kufa nindi swa kwa kwa hili kungenishi gevenga ashbelela. Nashini shibamu shidhati mbati.
0: Kumbe shidhava doko dele mkwa.
1: Kisi mshuwe kwa kwa munuluye anakanya kwa afika kwini
0: alava kuva anya leswaku yini
1: hamutiva ihlangana na munuluye kumbe ishimwana xihari xa ukala xinga likusuhi ni munhu
0: inongonoko wa vunthano ni usiku a radio Mosambiki kwe vusiku nako katitimede
1: kama wo katitimede
0: na kama lo
1: ya makatitimede la no sertari
0: depois le sente kaka la katitimede la inge loko lembelile kova ni tingwenza leti shingati hlayisa ka mwandawo
1: singa hamba posha
0: to munye na vanda kuva koma
1: na koma to mutenda
0: it posha yo aposta
1: so kumwena nda kumkomba
0: sa kulesi musi hanyaka nda kumkomba so kulowena
1: na maji posha tama kuva kuveni siku hanya munda kuva siku na mnani ngapha so kuna maji ajvezi ati gaji leta ukati tinga
0: chadi
1: tinga zao
0: ai ama ja utomi ile hanyaka so ya mazeve da.
1: Ngofu ena vakazadu.
0: Akuvakazadu na ku moment. No wena da John.
1: Kuno mase kuswe ihleka swa tumbe. Loko swi vona hi xanse.
0: U xanse ko swa ya, xi ku ya lo manje o hlupheka no ya.
1: Se xuka a u ya kwini.
0: Chivuka ramush. U ya wate ka wansati ka ka eh. U muteka na u kholwa swa ku lexi u nga teka xo wansati.
1: Ate a ku zwa muteka u nga yela ka eh. Hi swa ku kholwa swa ku nawo.
0: Esa
1: é a melhor pessoa
0: que eu tenho. É a melhor companhia que eu tenho. Se ela está com chiquela na casa. Angalo, um sato. Se é o anuno. Se ela com duela minau, a duela na uena.
1: Se é o chiquela na uena.
0: Mica é a uena.
1: Se é o chiquela na uena. Se é o
0: chiquela mesmo.
1: Se é o chiquela, dito a cambocha.
0: Mas é verdade.
1: Se é, mas não é o... Pode ser chance que eu vou morar aqui lá.
0: Mas
1: eu não é fã na ina.
0: Nada,
1: eu não é fã. Tanto um camalo o aguiça.
0: Tanto um camalo o xerano. Tanto um camalo o amazo menos.
1: É, você... Wena loko swi kombe ku u ti lavele xi anxanisa hi wexe
0: u ti lavele xa ku fa hi xona
1: u ta xaniseka njhani a ku na siku la mpfula
0: a ku na mpfula ka si lamazomenu
1: Ngibona lama zomile.
0: Lama zomanje.
1: You know out of about Pelumeni.
0: Eh Pelumeni.
1: Prokoko loku kunu mphumela. Pelumeni ahanya bem
0: mo. Eh masiku la waya.
1: Uma sokunada wena kuna mazomeno.
0: Eh njalo njalo wena woshaniseka.
1: Woshaniseka ba. Uzobuthela usiwana nokapha. Loka ushitiva ditshamela yena.
0: Ali yesha kwali bonja ntilo ya.
1: Eh
0: isinyora lwe phayile munhu wa boy hlekana hela mugangeni.
1: Iko kasisone ke kuyini.
0: Ba ko ona ku chada ntilo ya. Ona ku chada ni sinyora lwe ya. Taka swingenje ku kuva wanu nanu wa sati nkova ntimbilo ta kufana. Ba tsa loko nuna wa kwali bon.
1: Sato
0: ku xidlanyula.
1: Loko asato ku ri xidlanyula. Anuna aru resne idipoje kuvola vha dzima ta mushado kuri musa munwe mutwa kona ina a chance kako
0: manje lwe ni swo swa chance
1: manje idipoje a hanya ben
0: hilika nongonoko wa mkhano ni usiku
1: a hanya ben
0: nuna lweyo
1: masiku dzako
0: ne kamonga mutive wo
1: eh na ali yesha ni wo nkama kuti yana nga swenda nga hi order
0: ene
1: wo swi
0: Silo sakolezo.
1: Eh sulama indlela. Ivanyinge ngayindisa solezo.
0: Umudeka umtsama dejana unga yako yabala sakufunana nganene. Kufika siku yakufunana nganene. Utsamanyana uya uya chada primero kama
1: uyalobona. Sine mwisa lwa. Asho
0: Foi assim.
1: Foi assim. Sete makata ko titita wone ka laka ku chada la.
0: Akamanga ja xi siku loko tolovela ntamo.
1: Akamasa anga chada a xifaka xitlanwana.
0: Ja.
1: Funga. Se swi va swi tsalana ka mapela swa badlane, makumunyawu di komunyawu Gerald de Ben.
0: Ila
1: xanga wona ku mutsa. Se ora zelekela mwisa. A khane na wa ku ntsaka pa lokani swi tivile ni tsama na kena fazi porque lu mukaka ka A andlela ka kuna morara.
0: Eh.
1: Ana morara. A nyimbisa.
0: Andlela la ka kupidira.
1: Eh. Ara ke kunyimbisa. Se a pidira. Ba a pidira ni kuri.
0: Andlela ka kunyimbisa vafana va soshi. Wa soshi ka ntjeka ka soshi. A vafana va soshi ani swi swoku vana yini. Ko bona ku hlengeleta vakulu va vanhu.
1: Eh.
0: U ku switwa apaixonado.
1: Eh.
0: Epa yo amo akela le. A u nyimbisanga.
1: Eh.
0: A u endla ka
1: jomo.
0: A u veka ka tindleve ne matinyo ndawo. U wa va apaixonado ntse.
1: Eh.
0: U tla u tekeliwa van'wana va la apaixonado hi
1: yebe. Sena manje musa lo kusukela sikuli vanga de do do za do anga ha uvoni ntlangu.
0: Ya mchinisa.
1: Shoma tizilikisa. Mwisi anga hanya ka kuya kona.
0: Ko joka kuva onisa center but lo sungula ku latela tireni.
1: A wena.
0: Uya likuma kolo maka vangodloza
1: noma.
0: Buka baru liya. Ila tingwenza leti. Ta kuja tihlelele ke ntamo.
1: Ingizwe. Ngazi desperado.
0: Desperado ukuma ngodloza ayingodloza. Buka vangani vaina vali ngodloza.
1: Vale.
0: Eh vale.
1: Ila vavanga ngodloza voluntariamente.
0: Eh lavo.
1: Mwina vakuya kushaniseka.
0: Kushaniseka muya hala ngodloza lwe wa hala.
1: Eh
0: wampela jambo.
1: Loko
0: mashina lutaza
1: nada kulo ngizivula vula mchuma una
0: natural
1: a natural loko uza kuma a gajo yoku ntsama ngodloza
0: yisenje
1: wena ungavutsi yena heye xa swako u famise ku yini ngodloza tentra ku swi studara asi a distance
0: yo nyaminyami
1: uta swikuma swa aza yaku paka
0: kuni munthu na ali na ho ka nwanda
1: hawo a ali kulu ma unwanza sawo
0: mashake
1: mafarala se a
0: la ulane ferrovia
1: Uleni. Se
0: mafalani.
1: Vakusiya sikira lengondlozi.
0: No way fast.
1: No. Daida. Kizi atendese yavana ankama lokungatumbuka swa swa dropa. Atendese yavana ari kwa
0: vane kusuyi.
1: Vasuka sina makwatini vasuzeka hale ndropeni.
0: Ya dropeni.
1: Se uya kuma munhu abaleka dropa.
0: Dropa.
1: Aya ngondlozi. Alo manga kona ngotsi lwanga ka yena ne energy a ise
0: fe manje ako hikaka mina la depo shikomu kuni marito la unga chavika ka muna hikulu manje nae ndavo himbibini
1: uta
0: ukaka yena ikule
1: ukwela shapa
0: ushika
1: ukwela
0: mutrotoro ushika ukamona uma ora yena na wo famba
1: kuma vafanda va taxi mod ukepa vola para ngotsa nje shuke ya fika la mata so kuveka la mabarakeni
2: Ontano, ontano, libusiko.

0: Dilika nongonoko wakumtano musiko.
1: Inshile ba madada ifikala.
0: Wena soko di gamana wena
1: aya. Ba barakenda. Ndokwile kutlekana kwakuvanda akamani mani vashasha kumsava leyo.
0: Inyima kona aya.
1: Ndi kusiya kona.
0: Ya. Uresho tatibone. Se ubauma ora eme minenge.
1: Ya uyakaya.
0: Umuka.
1: Na uku kaka muno ikule.
0: Oi bai political let.
1: Kula kusasekisa mchimu uvona kambosho kaisaseka akakafika ndawo. Majepa kombo majenda itanyima lolelo akaka muno ayikule. Ifika si. Nayi nava kuseketela
0: mina. Na kuthova mbilo ka.
1: Maji majambi we kunyoko wasonso kapa uze vivi longe. Yenza ku vivi longe donde. No interesa maji akaka wena. Ukona mmango.
0: Ya maji chivuka ulenga vula vule so le sala June maji
1: na eka amaga June itipuja ni vula vula numuisa munga kusina June awa nchegisa pe ale pa pe li susu wani musu vula vula kusa ale ni June mina nisutu ya unwe na kusina pe nubu zanti isu le susu vula vula kusu osu akapa ha he la June mina lopu nga kona and se swivona no swipe hinwina loko ama WhatsApp la nga na wona wa vona go swaka pa ku mme loko mata hi seno kaya mata haleni no e se la vanga anga e ba e swa ku a mi ntlawanta wa vanhu vhela iko kuni lava va kumana ku ni swigevenga hikuva vali ka ndhawu ya yoleyo porque tambe ni ku jona vinya unya vhela a hi ndhawu hi tindhawu hinkwato kuni ntlawa lowu nga ni xipungwana se u hamba ku avinya unya le hinkwawo se va ntuvintuvintu maximun nga mukuma ni nga kondzisi wona dade ku va a ku joni
0: a leswo ni byela ka swona ni twe mahungu kola a radula
1: kola kaya
0: ya vafana ku va thola leswaku lavelela ntihomu ta mina fa xikonto ni sikwenda se vayi va sete siku la ku sungula
1: kusala 43
0: va ku yapa tivi wule sete u nge ti laveni loko muti kuma ya munyeka a 8 mil se va nge ya ti kumekile
1: a ti vuyile ta sete
0: leta sete ti kumekile
1: va nyikiwa
0: 8 se va tshamatshama va ku ku nyamala le 30 wa tona
1: Lishi sete.
0: Mani kweke oito mi.
1: Sela kusi kutu kwa tri.
2: Sete.
1: Se, angu watu omu.
0: Aya mangala kama poise. Ama poise, ama ma, basenchi batu maga. Bata tsumbula soka, atituru juana, eva fanana.
1: Ato omu, ato
0: hivi. Ato hivi,
1: watu. Watu vega kanda au.
0: Nako, tete kumi uhili. Se vateki wa vafanana.
1: Vafanana.
0: Nile taku mwana na tungwana.
1: Tata
0: sete. Lime vafanana.
1: Lita sete.
0: Lukuku heti nyamana liku hakelu wa vafanana.
1: Akwiri maja amagale yakwa akela avanu akuba va kuendela shokati aina leka vanhu va ukava vanga tivi hambi lava upumisa kusoka pa va kutlula wena hi kutiva va yenda leswi
0: va ku buy politika
1: example concreto Trump Trump eu acho que faz isso pra Trump logo o sei lá o poder a uma saca pa lá não kuni 20 milhões de dólares famban mun lavela makwako Sibo, loko ni swi sokuna 20 million di dollar. Ati a me po ni kutera. Ni kwendwe.
0: Kwa laveka wena.
1: Ni no swi dzela ntambi. Ni ku ndlo nga koma kwakwa na ku diva.
0: Se ku rumeliwa.
1: U va wena unga kholiswa ku hi mina ni nga xi dzela tram swa ku tipoje a mali xa ku nyika. Inga leswa ku a magale ya ku hanya hi utrujan u tirhisa vanwani ku va u ta kuma mali hi vona. Swa endliwa hi vanhu lava u nga tshika ku pfesa ku vanhu vanene.
0: Ya, ele khonzweni.
1: Se eba. Oh, onye kutvonela porque pa. Hestivi na nosa ku makata ku tinga vati samse kwini.
0: Ya, hiku so hino ku va kungele khale hita pfala xiyengelexi xa nongono ku wa hina lowa wo ntlhanu no usiku wa siku la nyamundla. Kambe a moyo wa mina wa
1: yala.
0: Wa bona loko moya wo utsendzeleka.
1: A moya. Itibuje a mokale a moya. Tamushira bensi kuri mwanya. Majise a moya wo
0: wena. Waya.
1: Waya.
0: Moya wa mina waya.
1: Uli yini?
0: Moya wa mina u vulavula hi mashakeni. Kama tifu ya mina kota mashakeni. Mashakeni.
1: Alwe wa bolo.
0: Yelu wa bolo. maxakeni nabe ni malembe ya kutala mbuya ngwana anga zwikoti ku vuyela ka musambona
1: eh
0: sa ya vuya maxakeni
1: a kumani munhu a murola atira
0: atira munhu luya
1: mbuya
0: ngwana chivirika
1: chivirika ba
0: hi maxakeni
1: eh ati hita
0: anga hi tleni ku etlela mfana luya
1: eh a kota ku veka maxakeni la nanga konya munhu
0: eh se loko maxakeni a vuya khombo lingani xilandzi ave ni nomo na maxakeni hala nge zengena ange lava ni va beke hi malembe leswi ni ngo vuya
1: vata ti vona
0: vata
1: ta vona ra kasa
0: eh se Ingazi umfambela ngabe maxakeni.
1: Now manje manje atimakata maxakeni. Ti sukele kola ka kuva. Ka kala kunyikana lisini.
0: Eh.
1: Amfalo yenga vulavula yena le. Lwanga chivirika ngombe yangwana ka yitlile. Alukusiva ta va pasile va ta sini ka musambona. Vathe amfalo ava hamulave kusangana mapasi.
0: Eh.
1: Anga mapasi la makomba ka swaku. A ufile kuva anga va rhangela. Eh shanga mu upfisi wa vona ko vata bela bona ava balanga nga vava hale mpfumo
0: eh bala ku vuya hale
1: eh so ava mu vona ka swika
0: ndanga mapasi
1: eh se loka fika ni vaka pa hale ni siku le ka masirti pa
0: ya wena
1: para uyu kuma swoko wa diva bole
0: ke ni ndiri lo wa u diva
1: kambe yena ta kana vona yani
0: hi lika nongonoko wa nghano ni usiku
1: ati sukela mfano aya ka vona vana va ku munhu wa u kala ka mapasi
0: kambe na u diva
1: ta u diva ndiri ati wa kada tfete vona ta pfusha a go hambi ko mu ntirhweni eh va ku vala man desma man class vala ma ini
0: kwale xi tirha ka ma class
1: eh munhu kuni ndota kono ku xi dzana le xa khale xo va ni sigunda class maja antiri xo twa xo ku nhvala bena amchini xo xi mexa mexa ku nkwede ku duma ku mponi se va ku nada madala xo swi wena unga ha tsava ku la chef de department no mpudi va wena ku
0: tsavana eh teku ya tsama kaya
1: eh o ita lava munhu ta chef yara la wena epa ona mapasi madala
0: se va mususa madala ya
1: se va vambuka la madala u ta ruma rumu hi xifanya ndi
0: eh
1: xi singa ta ku koma koma so mo
0: jo jo no pfumela
1: xo pima siku
2: xa swa xi pfuna vuzwa xi saba o
1: kamjini xi xi veka magadeni do mo mchini ku vaso kamjini baba awa adoma
2: a lenzele kala baba fana na baba
1: tlokwa tlokwa ni makomputa do ri kuma swa nada mchini awu do kuva xi endla xi le ka xo tsama Seva maya kushilanga vakapa manje ngafumani mate ka madalu ya vanga swakapa kasi ushoko amaone kana lawa a tsama mavona yena ke tvhiri kuva nga wakhale wa switiva swoko loko amuchini wende swi a fanela kuva ya mesha kwi bona xiteka xa short na xa xipara fuzwana xiva xukapa se xiva rhuma kuva vanhu ndzeka ndzeka ngwa vanga swoko xitira yini xa xifasela xuke nga dumisana na xuya ulungile mchi Boku mesho kunjukwa lo munhu ngamesha mesha kuno kunyinga leswola ku usitiva asile mapasi swola ku usitiva swo swaka pa amuchini u tsamisa
0: mapasi u veka kaya
1: se ne mashakenti makatakwe ta honeka maka mapasi
0: atsika mfana luya anga no tlhari
1: eh ambi loko swi sinisa mapasi ina vayo ikuva ku la ku nga na mapasi
0: Hilao kupuna.
1: Famba fanwe ya xikolweni uya teka mapasi lawa hi malava
0: kambe na uli kona
1: na uli kona Usa bola kuna problema leswi vayala usona na va vinyi va bola vayala ku va va tshama la eka xitulixa loko va beleli wena uva kuma ku tindlela mosho akaya le u mbula mukwini a kuna timhaka a va lulamisa ku epa u nga yo ya tshama le mesmo masin hi na va maxakeni hi ta ku yisa lomu ku laveka ku kona ku ta vanhu mapapela hi u tivi u tikombe swo wa tiva
0: ha famba Hiyakayaka make tokungales hiyakayaka make jamtaka utasalana lona ofambales hiyakayaka make
3: ontano

0: 10 minutos kunene hizinzwa leswaku hi tlhavinyeta michini yezu na emisoro provincial Gaza na yenyambani ku va hi kuma nongonoko wa nyingitimo ka tiko dzongeni.
1: Eta nga ve hi landza a zwikhou leswi.

0: gipe lili. Akwaradada wa magonzisela ni magonzela lomtikweni wule hasi nguvu. Maonela ya mukwepa wa handli katiku kombisilweku hinduna yata gonzo atikweni wazishanulwei adoropini gama chichi lomunyambani. Chihunzi silwa chikaratu chanjala chingawoneka kamiganga yokari ya masinjira ka Gaza nzaku katindambi tuwonikileku. Akama putu, akukwela kama badu ya kuhudela makarata mitiru yata udahi. Akumbele nika Vic Legi, Baronshfood Ball Club itakumashu na mashu nika wa inkomati shinavani hikatigoranga kusukela yumbi wa amika walei. Ishakanu wa kukumba tasad Msambiki chipanzi cha dzonge nikatiku. Tsama hisei huku ambela lawa ni mawani mahungu. Mahungu ya dzonge nikatiku. Umahikili wazikanu lwei adoropeni gama chichilo mnyambani. Akshanganu wa hombi wa mtiru ya tagonzi chini mchatiku. Akshanganu lou, urangelu hinduna ya tagonzu atikweni, Samaria Tovele, Antutu, wale jinga buli wa seyu na Avlino Antonio.
1: Anza uliata gonzo lumutikweni gama Msambiki kumbe kisa kukarateka, hileji avanana lumushikoleni vagonza akumu. Kamukwepa unga vee upalushiwa wazihlanu loi murangeli wanza uliata gonzo lomutikweni ga Msambiki yena Samaria Tovela ula lezu wakula hakungani zana gavana na magonza kuchikola tsena akhanu wavona hivona vashukota aku gonza mitzalu hambini kutzala nikumaha atikonta ta matematika. Samaria Tovela ave apalusha magaleye akufambeni kamklanganu wa hombi laha anza uliata gonzo ichi mcha provinsi ya nyambani inga boha makungu ya matirela alembigitaku. Kasi kuhuli wa chikaratulechi Samaria Tovela hiyana kombeleku avarangeli vata gonzu vota langana lumuka provinsi ya nyambani akuwe varangela tiru wa kuweva chukwatisa ama gonzela hambini kuonelela atiru umahewaku lomu jikoleni. Samaria Tovela anako loku atiuga Msambiki kisima misaleji kama limbe mataku ihavani mungwe loi atuveni utivi gaku rangela atiuga hina Msambiki ama kale chikaratu cha mbingofu.
2: Então temos que trabalhar, a situação não está mesmo boa, os meninos sabem ler, não sabem escrever, os do ensino bilingue não sabem falar português. O que é que está a acontecer? Significa que nós, a nossa avaliação como exames, não reflete exatamente aquilo que é real.
1: Magezu ya Samaria Tovela anga murangeli wa tagonzu lumutikweni ga Msambiki na kumbe kisa ukarateka hekuwe lumujikoleni kweni maka yukalenga tsakisi yako avanana vahayela mabuku tena na vanga gonzi lejineni kunga kutsala hambi ni kugonza mitsalu ni kumaham atikonta. Na kwa nakamu kengandumu hekile kumachichi wa zikandui mrengi liwata gonzulu mtikweni gamu Msambiki akombili akarateka kukube kukanzati shayu tawanana lava lumushkoleni vati petaku akatakufambelana nija kupepukisa ama pimu. Na kwa na akanili maka leyi ava gunzisi vateka ku ava nana varambugachi sati vava maha vava sati vadri leju na wa shenga kuva kuvata vapasisa ikanili makali Samaria Tovela.
2: Isso não é atitude do Brasil. E todos nós sabemos. Essa é uma infração grave. Expulsão.
1: Magezu ya Samaria Tovela murangeli wata gonzu lumu tikweni ga Msambiki na kana makali yako ava gonzi sivara mgashi nuna varanzana ni zvigonzani na vazvi shenga vakuvata zvipasisa yena aula ula machichi wazikanu lowu akufambeni kamukanganu angarangela la kungabwewa makungu ya lezvi amtiru ya tagonzu lumuka provinsi ya nyambani yifanela kutirisa zvona akalembikita kuga 2027.
0: Anduna ya tagonzu lo mtikweni yukumeka lo mnyamba na kona kasi kuchuka hila hakusuhani ama tsamela ya mandau matu wa mkela mshakanu ya kuchenta miri hii raviga jikola hiulaule hima jogu disportivu zishkolaris. Akama hungulawa hitauya. Vahanyi valo mnyambani seva itiva angohi ya mkombikisi wa mfuma kachipanzilechi Arsene ya Masingi. Yena akombikisi ili wazishanu lwei. Aka nkuwa kona akomikili Armindu Masingi, mutsalu wa mahungu la haraji Msambiki.
3: amukombisi muswa wa mfumo wa Tsinza loma province nyambana Arsenia Masingi ikari akuchiwa ko ave loya tinyiketelako lomuka ko hlukisa a province ya nyambana hekulonzola autivilegi anganago chimasa nguleko akutirela ka fumo Arsenia Masingi ili a mahiwa chikombelo lechi kamishu ya wazihlanu ya loyi lako kombikisweni kakwe kachitsungu chabahanyi va provincia kachitsungu cha province yenyambani ha baba Ameriko Mhlanga chirungwa cha murengelo wati kuga Mozambique Ameriko Mhlanga ikhamusele zvako a province yenyambani hile ingani malungelo wonke yaku yizvikota akuhluka lokuchukiwa hititsomba tingakona hambilezvi kuonekako achikarato chakuta a province naikare ikaratiwa hekuchicha chicha kama tsamela ati nguva hambini guje guje leingave ioneka kusanguleni ka mfumo lowo wa Daniel Chapo hikwalaho ifanele ku Arsenia Masingi a kumana kutani kutirisana ni vahanyi va provincia ni n'wamangulo wa provincia kasi a mipimiso leyo ya ku hlukisa muganga lowu wa tiko ka Mozambiki yi ta ve yi londzotiwa hi tlhelo kin'wana a sekretari muswa wa stado lomu a nyambani Arsenia Masingi loko a vulavulile ka mitirho ya Radio Mozambiki atingalo achitsungu cha provincia achirindzela tiro
4: avarindzeli ntiro mintiro mintiro wa hinkwerhu aiwa mina ndzoxe kani mama
3: magezu ya sekretari de estado muswa loma provincia yenyambani Arsenia Masingi na akare athembisa atiro kasi a provincia ya hlowoka
0: akamaputsu amufumu ni vandoni vanyikela mimota ka mitirho ya taudahi achikatini lecho a sekretari wa mufumu asila tsantsiyo aka mitirho ni vatireli va taudahi Vitória Sitoy
5: sekretari de estado das fundos ankulu maputo hatatria a mintijo ya taudahu kulandra a timfanelo tayone hinkinki ngopfu kumimbangu ya handle ka madoropa mintijo leyo tani hi mavonele ya muzhangeli luya mifanekela kulandriwa swinene kamintijo ya vigilância epidemiológica anga kuvonelela a vutumbuluki ni vuphalalaki bya mavabyi ntsatsiyo lowu wu hambiwa nkama lowu mintijo ya tavudahu mi kaxatiwaka hi ta ntleketlo ku pfumaleka ka mimirhi a swipiritana ni ku pfumaleka ka vuvoneleli hi ku pfumala a matshamela naswilitano mfumo ni vatirhisanikulobye va nyikeli tithuthuthu swa nga ndlela ya ku yangula ku vilela ka mintirho liya a ku va ku tlhasiwa ku mimbangu ya ku kazata ku tlhasa kona hi mafambela na hi tlhelo byin'wana bonjese a tsatsiyaka vafambisi va mintirho ya tavudhawu a ku va va hlayisa switirho leswiya ku va swi tama swi li kone hi minkama ya ku hlawa
6: com esse esforço os distritos beneficiários serão significativamente mais capacitados para realizar ações que são o pilar da nossa segurança sanitária. Estamos a falar de busca de ativas, supervisão de rotina, que vai nos permitir conhecer o que cada posto de saúde, o que cada comunidade neste momento enfrenta em termos de doença.
5: Secretário de Estado das Fundos Angolo Maputo, Henrique Bonges, afa canela wa vunhlanu lwei hi ku famba ka ntirho ku nyikela nhlanu swithuthuthu ni xin'we kumintirho ya tavudahu leswi taka pfuna swifundzwa swa kamanyisa, Marakwene, Magudi, Muwamba, Matutwini na Namahasha. Hi tlhelo byin'wana, a vuzhangeli bya mintirho ya tavudahu ku swifundzwa leswiya hi lebyi kombisaka a ku nyoxa hikusa hikola ka switirho leswiya swi ta koteka ku va hi xihantla ku yanguliwa a swivilelo swa mintirho ya tavudahu ngopfu ku miganga ya handle ka madoropa
7: hi mavonela yeswi hi pimisa swa ku hi ku veni hi amukeleke a xithuthuthu lexi xi ta ka yangisela ka leswi swi nga kona hi pimisa swa ku a mavabyi hi ku tala ka wona hi ta kahlula hi matsumbula nambe mahali makaya hikusa alenga ku hi nyimela ku va boha xikiletana hi ta konsigira ku tlhasa lomu makomunidade a população dzi nga kona ku veni hi tsumbula a mavabyi na mahali komunidade
5: mazito ya vakombisi vangali vangani va swifundzwa leswi namuntlha swi amukeliki a swithuthuthu ndzeni ka mintijo ya ku yantswisa tavudahu a xifundzwa nkulu Maputo
0: kona ke kwale ka Maputo a tihlayi ta vanhu va kumiwaku ni mabadzi ya ku hudela hi wona makarataku a mitirho ya tavudahi Veronica Sidumu
8: ke kutula nhlano magidi na manharu ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela. Mhaka ya mavabyi ya ku vuyelela yi vonekile ngopfu exifundzheni xa Kamanyisa, Kamatsolo, Bowani ni Marakweni, swi xanisekeke ngopfu hi tindhambi ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Murhangeri wa xiyenge xa ku luka makungu ni ntirhisano ka hubyana ya nyalaka ta vudaya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood a hlamuxele leswaku mintlawa leyi kumekaka migangeni handle ka ku vonelela tindhawu leti ti kumiweke ngopfu hi mavabyi lawa yi karhi yi hamba mpalwa a ku va xi vekisa matshamela manene ka tindhawu xi kumekaka kona.
9: Kalani ka madiarrhea ku ni mintizo yingi na weni yi tekaka mahlweni. Kusukela ka comunidade, a partir de ava agente polivalente de saúde, ka ku vanyikela ma purificadores de água, nga ma certeza ou cloro, para a população, ta kota ku lungisa mati antes ka ku va manuio mati lá.
8: Mayelano ni mavabyi ya dzedzedze, a vula leswaku mihandzu ya tsakisa lana ka nkarhi wa sweswi xifundzankulu Maputo xi nga ka xigava xa vumbirhi hi tlhelo la nhlayiyitsongo ya mavabyi ya dzedzedze hi xiyimo xa tiko. Handzu ya mintirho leyi landziwaka migangeni xa ku tsetseya xitshungu a ku va xi rhandza ku tibasisa.
9: Sweswi hi lunghisa kampanya dza ben servir ni humanização ka mintini ya udao através ka ma palestra mas ya ku intensificar a ma atividade lá. Porque para além de que atender na conini a informação de menyane já que caspretana de menyane apesar de caixininge com anima cobranças ilícitas nisso se chama chama parte da matenderela então isso é de lá que se eliminar a província de Maputo.
8: Murhangeri wa xiyenge xa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyalaka ta vudaya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood na vulavula hi mintirho leyi landziwaka a ku va ku fikeleriwa xitshungu ka mavabyi ya dzedzedze.
0: Alitsaku yi ta hi masinjiri ka Gaza. A bendzulu wu nga woneka ndzhaku ka tindhambi wu swi kotila ku mbeta xikarati xa ndlala kota ku amba ka Fernando Mukachwa.
10: Se xi hluluwile a swirhalanganya swi nga yelana ni ku pfumaleka ka ta majele ka miganga ya ku hambanahambana axifundzeni xa ka Masingire. Mhaka yi hluluwile hikwalaho ka ntshovelo wunene u nga kumiwa hi vabindzuli loko va haxile ambewu hi ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke lembe hi nga ka lona. Murhangeri wa xifundzeni xa ka Masingire a nyikeleke a hungu leli a hlamusela leswaku swakudya swi nga kona hi ku enela swi pfunisa a ntsengo wa 40,000 wa vahanyitiko ku za ku ya fika a nguva yi landzelaka ya ta wurimi. Hambileswi a kalaka a nga kombisanga a mintsengo kumbe tinhlayo ta bindzu leli, Sergio Costa a vula leswaku ntshovelo a ve wa mavele, timbaweni, mitsumbula, makwembe ni swa matsavu a nga swona leswi swi nga bindzuliwa hi ntalo ka muganga lowu wa xifundzankulu Gaza.
11: A situação em que nós vivemos, o sujeito de Massangir, sobretudo, tem-nos ensinado a nos adaptarmos às circunstâncias. Nós estamos a colher um milho e, ao mesmo tempo, a semear outro. E isto está a tornar a atividade agrícola muito animadora.
10: A Elecareto Amarito e a Murhangeri wa xifundzheni xa le ka Masingiri Luka Lekarie a vulavula hi ku hluliwa ka xirhalanganya xiyelanaka ni ku pfumaleka ka swakudya ndzhaku ka loko a varimi va ta va va kumile a ntshovelo wunene hi ndzhaku ka tindhambi ta Janeiro na Marsu. Hi tlhelo wun'wanyani Sergio Costa a hlamusela leswaku a mfumo wu endle a ntirho wukulu wa ku va wu phakela a timbewu hi ndzhaku ka tindhambi leswaku a bindzu leli li za li koteka.
0: Xihundzisibla xikarati xa ndlala xi nga oneka ka miganga yo karhi ya Masinjira ka Gaza, le ka Matsekenyi a na Mahaxa leswi ka Maputsu. A vahanyi va kombela ku vhuniwa kasi ku kuma mati ya ku simama ku va bindzula a swakuga. Fernando Sidumu.
12: Vahanyi va kondzelela ka Matsekenyi exifundzeni xa ka na Mahaxa va vilela eku pfuleriwa madanyi ya ku hlayisa emati ya timpfula ku va va kota eku cambalata mibyalo ya vona kun'we ni ku lunghiseriwa eswitarato swa muganga lowuya. Swi nga ndlela eku na byalisa emafambelo ya vona ku va va fika ka miganga ya ku hambanahambana. Vona va kumise vuxikora loku ku fambeni ka liendzo li endliweke vhiki leri a xifundzheni lexi hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli ku va a ya vone kusuhi malandzela ya makungu ya mfumo ka lembe laha nyan'waka. Vanya va ka Matshekenya va vonisisa leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka ka matshamela manene emigangeni ya vona va hlangana ni swikarhato swa ku hambanahambana.
13: Hosi ni xikombelo xa ku mu hi poyera hi materiyali mi hambela a ri breza lani makahle la hikusa mifula leyi yi vonaka leyi a yi khomi mati kamanyana wutsongo a mati magama mahela a mintamu yezu yi gama yi ve yi nga hi na bindzu.
14: Hi mina Katarina Mbhanzi ndzi muhanya wa Gumbe a situação inga sendo gumbisano hakarateka papai governador ema tshamela xitaratu chifile akufambi move lexi chihikarata ku hile swaku loko hovadzwa na helikoseniya akuna juda inga kona hikusa xitaratu chifile
12: vanyi va mugangeni wa ka matshekenya loko va lela eku pfuniwa hikona ka matshamela ya ukarata va tlhanganaka na wona
0: le ka Gaza aku lwisana ka vanhu ni zvihari aka Parque Nacional de Banyini ka Simama Alfredo Muyanga.
15: Swirho leswi swi vonelaka ta matirhisele ya xithandelo swa le Banyini hi leswi nga karhi swi tsatsiya varhangeli va xithandelo leswi leswaku va landza mintamu matimba ya ku va va lwisana ni swihari leswi nga karhi swi chanisa miganga yi nga ri yingaki. Hi swirho leswi nga karhi swi katsa a swifundza swa Xigubu, Mapayi ni ka Mabalani leswi swi kombiseke a ku xikuvala loko ndzeni ka nhlengeletano leyi i landziweke muvhulo loyi layene a xifundzeni xa le ka Mapayi. Vanhu tiko va ve va kombela leswaku varhangeli va xithandelo swa Banyini va nga ve va tirha ngopfu swinene ku vhikela leswaku loko ku swihari swi nghana emimitini varhangeli kumbe vavonelele va xithandelo va tsutsumela ku va va caca a swihari, nakona va karhi va kombela leswaku a xithandelo lexi swi nga biyiwa leswaku a swihari swi nga humi swi nghena emindyangwini.
16: Ku na ku lwisana ka swihari na vanhu a hi kumani kahle mhaka swihari swi nghena swi onhetela michumu ya vanhu swi nghena masin'wini swi dla swi nghena swi ka swihari nakambe loko swi kuma swihari swa lomu ka hina swo fana na tinghala na tinghonyama swa dla entawu loko swo fana na leswa swa tinyari loko ti dla lomu ku dlaku tihomu a tihomu ti sala ti kuma mavabyi se ku endla kwa ku xitshungu xi va na ku pfukela na xa swona swa ku ka hina ku tirhisana kahle ka parki na vanhu se maendlelo yalawo xitshungu xa vilela swinene. Xikombelo xa hina a ku ku va zama timhaka ta ku va biyelela swihari kusa a ku humaka swihari na ku va swi tshama swi nga biwanga swi fani loko ku swi yo huma swi ta tikomba swa ku swi yo huma maswilo swo famba devontat mhaka ku a swi biyeriwanga se na loko swi huma futhi a zama timhaka ta ku hi contactara leswaku a vatu va ta hi pfuna mas a ku fikeleli ku hantla hi xihantla hi ta pfuneka hi nkarhi wolowo
17: wa mayo ya loyi a hetaka sweswi a hi le ku karhatiweni hi tinyari hi ku le maziwile na ntsongwana kola ku veni loko hi ngheneliwa hi swiharhi leswi hi kombela ku hi ngheneliwile haleni va hatla va hi fikela leswaku va ta swi chavisa swi huma lomu hi nga kona hina vanhu hi leswi hi swi navelaka.
18: Okay. Vedação mula.
17: A vedação já lá veio.
18: Inga mpune in vedação. Ixi faranisso.
17: A vedação yita hepune la kaku. Lene na inga kona ina wana. A swi nga koti ku nghena hikuva ku na vedação leyi nga ta va yi ku swihari swi tova swi ri na ndhawu ya swona hina vanhu hi ta va ni na ndhawu ya hina.
15: Murhangeli wa xithandelo swa le Banyini Abel Nyabanga na alikari ya vulavulaka kula ra Mosambiki a ve a swingata leswaku a swikhalo leswi swi le ndleleni ya ntiyiso kambe lexi xi maheke leswaku ku ni ku xwela ka nkarhi wa kona lowu xitshungu swi nga ha vilela leswaku a tinhlari ti vonelelaku a swihari ti nga tsutsuma ku va ti ya camula a dzunga a ku le karhi ku vonaka a ku tala ka mati ndzeni ka xithandelo leswi nga va karhitela ngopfu swinene ku va va famba va tsutsumela ku ya hlongola a swihari, nakona loko va alikarhi ya vulavula hi ku va ku biyiwa a xithandelo a ve ya swingata leswaku i ntirho lowu nga ta landziwaku kambe u ta teka a nkarhi wa ku leha.
19: Ema preocupação legítima este ano o problema de conflito no Fanabarbe agudizou-se. Se se recorda, nós tivemos chuvas intensas, nós temos água espalhada quase em todo o perímetro do parque. Isso propicia o maior movimento e distribuição da fauna bravia. Algumas vezes eram inacessíveis.
15: Marito Yamrangeli wa xithandelo xa le Banyini Abel Nyabanga na alikari ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu nga kona ndzeni ka ku va ku ta ve ni vutsutsumeri hi swihantla loko swihari swi tshuka swi chapela swi nghena lomu mintini. Swihari leswi ka masiku lahi nga ka wona swi nga karhi swi hasahasa ka miganga ya ku hambanahambana lana swi nga karhi swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana hambi ku va swi dzukisela vanhu ka masiku lahi nga ka wona ku vulavuriwa hi ku va ku tlakukile a nhlayo ya tinyari eka miganga ya ku hambanahambana swifundza swa ka Mabalani, Mapayi ni le Axikubu.
0: Mahungu ya dzongeni ka tiko mayaku magumu aka chikati lechi hi ta mwambela ya ta mihlakani ya ku tlenyeta miri hi ta sangula hi lawa ya majogu zixikolari xi ravigata majivani hi wulavula hi atletismu lomu Nyambani Idras Makondela.
20: Amurangeli wa tlhangano wa majivani lomu provinsiya ya Nyambani loyi a tlhelaku a rhangela xikwata xa mihlakano leyi aka maphikizana ya mihlakano ya ku tlenyeta miri ravigazwikola hi yena a wulaku leswaku atlawa walava vangalangiwa utati hita zwa hombe ngovu kasi zwa zwikota akukuma zwihiwa akama phikizana hichinyimu chati kumatumahaka kwa lomu nyambane na kukela kuchipimu chati hweti timbiri kasi akumahiwa kama phikizana lawa lomu provincia Jacinto Zefanias ativisile lezwaku lava vanga vahlawula vakumbili lezwaku vazwikota akuphikizana kama Juvani hitingela tinene kani lezwi zwikona vafanele ku akuvagunzisa vanga zwiona na zwivachotela akufambeni ka mihlakano ya fase provincial ya majogos desportivos escolares
2: azwana na zwikombisile kutsaka tambe alenye utsaka zwiko zwitihitile para zwikota kuini zwikota ku selectionariwa zwikota ku hlawuliwa zwikota kurikela aho hehera para hi ku matimbewu leti tatinene hi zwikotile ku aku hlawula lava va ku loko hi va hi ta navu va ta hi muka madisito va ta tshama leno durante ya tihoti leti hi to titeka va ta swi kota ku pasa porque a hi ku vonoka ku pasa va ta nyiketeliwa kambe tamu ni ku gaka kona ni ku ni swoke leswi lavekaka para ku a n'wana na kuma tamu wo tsutsuma endawu ndza swona swa ku swi kotile ku hlawula swivana swa ku podi swi ta swi ta tshama lomu ka xitaxi e depois de treinar esse vai treinador então vai contar com o chiqueira que hoje é agosto vai contar com o Tsuma e vai ganhar tempo para fazer também a niquetela com o Tsuma Kato
20: Murangeli wa Changanu wa letitela na kuni majuvani patsi ni ku rangela chikwata chionelela ko mihlakano lei aka maphikizana Ravi Gazukola, Jacinto Zefanias, akara ulaula hulungisele kasi zwa zwikota ku kahweti ya mauwani achikwata cha majuvani chikumbisa zwa zwineni a provincia.
0: Akumbeleni ka Vic Legi, mungu wa vakombekisi va nyambana ka Tasa de Msambiki chipanzi zwanga cha tiku uta amukela pfumba ga Inkomati di Shinavani. Avelino Antonio.
1: Akawa wa mabaronji yale kamasingi wa mkela sotulu akawa wa Inkomati wa Shinavani kakakanu wa kulumba a primera mau ya Tasa di Musambiki hechipanzi dzongeni kati kugainaga Musambiki kakakanu lugu taveo beliwa akalivala ya machichi hechikati jama 14 horas e 30 minutos akawa wa mabaronji uchikela kachigavalechi lejwe kungana ugu mesili Tasa de Moçambique, Lumka província em Nyambani, Kaunda o Gaumbiri. Ama barões, mabiru kakleka no gumeça, kunga finale, e que a associação desportiva, olha que a vlaculum, resgolo ginaro, kachimwe, ligue, e kati go sangula, a que a uma barões, utangabela, nikawa, inkomatu, ashinavani, akamatimu. Halakanyisa mabaronji maumbilu hile mbiga 2025 kasi na kuhile mbigo sangula ligi machikila kuka chigava cha fazi regionali lezu hika Tasa di Musambiki lumu atikwengena ga Musambiki. Mchukumisi nanza waka wama baronji Manitu Marandi anakum chali sima kakaka nulou kukumbekisa ku amabaronji makona kambi hitzimatsima ayakuhumelela leji atsimbisileku ku kangu utave utsakisa kambi babeli ba mabaronji vana ajuka kakaka ku vafanele kuve vakumbikisa kwati amu Jack wakla walou utaku na humelela lumu ka provincia ya Inyambani. Kunga hima baronji tsena a provincia ya Inyambani kumbekisiwa nakona aka mapalisana ya Tasa di Musambiki ikawa asosiasaun disportiva wale kavila kulu. Kota hingalo mkakulu hita mkakanu ya kutisa miri amulungisi loo kubeliwa chigava cha ukranu cha Inyambanesi 2025 ya kumahaloku akawa wa ferroviari wa Inyambani ukambara mitamu na temuza costa tsolo wale kamasingi akalivala ya machichi loo mwingi seti ikakanu wa TVTV kachigawa lichi nakona akawa wa uniao disportivo wa kumbana utave wa mkela afumba gakawa wa akademika walikanya solo kachigawa lichi ama baronji kota mangalu mkatasa di Musambiki mangatabela Nova Aliança awafanela akuve awisa akachigava lechi hile jukungako amikawa aye neli akuluiwako luiwako akachigava chokare inakulore.
0: wazina loyi alimpopu ka Gaza kuonekila nkhuu wa ukombekisi ga buku ga mutsalo wa mabuku wa tiko ga Msambiki Renato Mathusi. Nicolau Mukavel.
4: Muzingani, Seu Passado de Floresta, Presente da Aldeia e Futuro da Cidade, e buku litsaliweke hi Renato Mathusi, leli nyikeliweke wazini lweyi a xifundzha xa Limpopo, xifundzankulu Gaza. A buku leli hi lelikeli nkani mukhwepo ku sungula leli ndhundhuzeliweke hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo, leli li vulaka swihitani ni switsundzuxo leswi swi yendleke a muganga wa Muzingani lana ku vulavuliwaka hi nkongometo ni swihitani swa kona. A mutsali wa buku leli Renato Mathusi hi lwa hlamuselaka leswaku buku leli li xikombiso xikulukumba xinene leswi xi nga ta va xikombisa avunene ni ntila unene lowu u nga ta va u kombisa a xifundza kumbexana a muganga wa Muzingani lomu a velekiweke kona.
21: Ra ku pfuxa a matimu ya ldea leswaku hi ta hi kwihi, swi fikise ku yini, hi lwise ku yini, kuza fika laha nga fika kona. Va kuma a marito ya ku va yisa mahlweni swa ku na bya a khunguvanyeka i mazilo ko tirha ya mahlweni mundzuku swi nga dlula leyi. Khale ka kona lomu i likhwaya, khale ka kona a va hanyaka Mutsonga vanhu. Nyamuxa xa va nyikota marivo hikuza va khulu leswaku hi nga swi kota hi mandla ya hina.
4: Hi tlhelo lin'wanyana murhangeli wa xifundza xa Limpopo Virgil Muhlanga a hlamusela leswaku buku leli li nsima ngopfu swinene hikuva hi lona li nga ta va li nyikela xihitani ni matimu ya ku hetelela ya muganga wa Muzingani.
22: Muzingani xoleswi Muzingani lweyi a hluvukaka xoho a tolo a ri yini a ri kwa xi kota kuta ku talani.
4: Kasi vahanyi va Muzingani hi lava va khensaka hikwalaho ka buku leli na va hlamusela leswaku se hikwalaho ka lona ku ni matimu lawa ma tsaliweke lawa ma nga ta kala ma nga timiwi na ma vulavula hi muganga lowu wa Muzingani.
23: Mina Nelio Matuki hi xitswaliwa xa lomu posto administrativo ka Xikhumbana. A buku leli nyamuntlha li baliwaka hi Renato Mathusi li paluxiwaka ka ndhawu leya Muzingani i buku leli li hi nyikaka dyondzo ya ku yelana ni leswi a vakokwani va hina va nga hanyisa swona ka kusukela va kumiwe hi ndhambi leyi nga humelela ya magindlambeva hi Stendeset loko va swi bala ku za va khuphuka ebilini va ta va ta tshama lana ka ndhawu leyi na hali khwati a ko va ni a khwati ku ri swigodo a ku nga na nchumu ka ndhawu leyi.
24: Pedro Gideon Soye a livileli ta ni pfuna ku ve ni tiva a matimu ya ldea la hina leswi swaku li tumbulukise ku yini. Swilo swinyingi swi nga la ka buku leri swin'wanyana na swi tiva hi ku saka a nkama wun'wama hi wa ldea leli a na halusa tihomu hi suka hi la bileni va bava va ta yaka ldea leli minchumu leyi hi yi tivaka. Ni tsake swinene ngopfu leswi hi tsakisile swinene ngopfu ku swi tiva ku ri ka swi nga ta fa leswi nga lava swi ta tiviwa ni vatsongwana lava ha taka.
4: Lowu i mpfumawulo wa ku nyikeriwa ka buku lintshwa la Renato Mathusi leli vulavuliwaka hileswaku Muzingani xitsundzuxo xa khale xa ku ve xi kongoma a vumundzuku lana ku vuliwaka leswaku Seu Passado de Floresta, Presente de Aldeia, Futuro da Cidade.
0: Basi mingisetwana ndzeke tshamela leki chikela magumu ka mahungu ya dzongeni ka tiko. Mahungu lawa mave mandleni ya Bernardo Salomão. U nga luza man'wana hi muvulu loko swi ku 21:30 kwalaha Radio Msambiki. Gipelile, hayi chikan'we.

0: uchenje ngangoma yafiki yafiki yafiki
1: ebongile nakulori ora siromao ile ku inehele anongonoko lowo wa ngoma ya viki zvalezve ita vitana inakulori Alberto Langa ata inyeka ikale titelana koni nongonoko kwa mafambela manene lo mshitara tuini. Ahizweni.
2: Tiveta mafambela shitara tuini.
3: Vikela vutomi dzako i dzava ya kitiko.
4: Iwushika. Lana matsongo halaha ku matihlwa hina hikola ka hungu va ni swin'wana. Hi lava ku bula kutsongo hi artigo 28 ka buku la minawu ya mafambelo manene switratweni. Hi le ka nongonoko wa mafambelo manene switratweni wa emissora provincial de Maputo wu kombisiwaku hi mina Alberto Langa. A ku va hi kuma nhlamuselo hi rhambili Rodriguez Chavani, phoyisa la ku vonela switarato li tirhelaku Comando Provinciale ya ka Maputo kolomu ka Matsolo. A hi yingiseni mabulo ya kona.
5: Le ya ka artigo 28 a vulavulaka hi visibilidade reduzida o insuficiente. Loko va vulavula hi mhaka leyi va vulavula hi yini ntlhamuxelo wa kona wonene?
6: Loko hi vulavula hi visibilidade reduzida o insuficiente, hi vulavula hi mbangu ya xitarato lexi a mufambisi wa movha kumbe hambi u famba hi minenge ngumaxi ngopfungopfu mufambisi wa movha u nga kosikeli ku xi vona a xitarato hi ku helela ka xona hinkwako ka mpfhuka wa 50 meters. Loko u nyimila u nga kona u langusa frenti a xitarato ate 50 meters a wu kosikeli a ku xi vona xitarato hinkwaxo wa swi kuma
5: hi mpfhuka wa 50 meters.
6: Swi hlaya swaku a visibilidade e reduzida, swi hlaya swaku a wu swi voni ben xitarato, alani u nga kona a ku voniki ben porque a xitarato loko u nyimile tenke u xi vona ben no minimum 50 meters, tenke u vona ala rigura bya xitarato a ku kuluka ka xona kumbe ku lala ka xona tenke u swi vona hinkwaswo, tenke u swi vona a kumbe layani ku ni kurva, layani ku ni lomba, layani i subida kumbe layani ku ni a swikhelekhele kumbe laha ku ni arsenali tenke u kozikela ku swivona a 50 meters. A xitarato lexi lani wa xi vona ben. Loko leswi swi nga yenceki entao a visibilidade e reduzida o insuficiente, swi hlaya swaku ka mimbangu liya tenke u va ni atenção, ka mimbangu liya tenke u va ni cuidado, nompodi u tsutsuma ka mimbangu liyani, nompodi u va ni comportamento byange u li ka xitarato xa xinene swaku wa xi vona ben a xitarato.
5: Tlangelela.

amakale ni humelela ekola ka mwana wa vanuna leswa ku teta wa nsati munwe encha tshoko iku kala munga swikoti leswa loko u muhoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo akuna ku rola ka lonjana.

na a vula leswaku ndzeni ka matirhelo ya hina namuntlha loko hi ta hi vekele a xiviko xa ku sungula ka nokonoko lowu hi ta va hi famba ni vunanga la ku hambanahambana na hi le karhi hi kongoma nkarhi wa 0:45 minutes na 45 ta vanokonoko Saudi Nutrisau ndzhaku ka leswo hi ta kuma hi nkarhi wa 1:03 xihundla xa ntirho ndzhaku ka leswo hi ta va hi bula ni muyingiseti hi nkarhi wa 22:00 ndzhaku ka ku va hi bula ni muyingiseti lanu hi ta va hi khupuka na hi le karhi hi kongoma nkarhi wa 3:00 lanu hi nga ta va hi kuma a nongonoko xikodla no xitokamu i nongonoko lowu nga ta hi fambisaka ku va hi ya fika kusuhani na 4:45 muyingiseti ku duze ni mikrofoni ku na Alfred Muyanga mixo la vingiseti lebyinene hinkwako lomu karhi mi hi kuma mi ri kona hi nyika xiyange leswaku va hi tlhawulana hi famba swin'we ka mintirho leyi ya dzonga tiko Gaza Maputo na Inyambana.

Nima vedanga nawo nikuhalanga nako nilenza kawo nako nangete vayombonya iparati wovahalaka vo amasema nange banzala tebutebu ungahambi utshatile vavanuna awusikula kutani bava hi sizi awuhetelele vaswekelanga wena vasweka mpfunga muhamba muti khanyisa kumbe kuna Maria na Teresa kase muti khalemeza avanhu vena kuxonga vakutani nyeka nyeka sezaku ngiti va tintombi ta munti kesa muti tombi ta munti timbyana

kase na hai na ba hati manyai kusena bona na kula na mixeti kola risara kuche nyamhla hi ba masharu ona na wena mixeti sai tipoile ku na mhla nga khudza hele nga kume urongo ekusa hitsaka ngofu ku vhetwa swa ku mixeta kona hi tlhelo la seno nga karo hingesa na uri kona kumbe leswi fundza nkulu swa kamapozi kumbe leswi fundza nkulu swa nyambane kumbe leswi fundza nkulu gaza na mbeti ndavu tinwane ta tikuleri na mbeti ndavu tinwane I'm 7 in kwa yukisa yekari ituiwa yukola ka www.rgm.co.mz kuwa usha urasha kukasula wakuwa ingisa kuin ula kunyuma yeka gaza radi msambiki msu provincial yeka gaza kumbe ula kuya EPM anga msu provincial di Maputo kumbe ula kuya inyambani nakona utaikume kusana mutla hi divanil hi yodoro chale kukwacha switichi sunano ayakuranza na kasona lesia E pastor Ndindeza.

0: rakamba hembe
1: ni uti kan kruming set ali kare kumeka shfunza kulusha nyambani na ali kare kumbuka mufe so itu loka kuni embele ya munga kamba ni embele kumbeka usman ba kumbele mashishi Wengsetsi le kausi kumpela le kampunzu wa mkwela. Meia-noite, 32 minutos. Le kuitaku, meia-noite na 45 minutos. E tembese, le tra kuitaku fixela nongonoko. Inti isso. E tabe, u isa nongonokolo. E tatiba ta majele. Tra kuifanla kubaji. Sa kuini kusa kama sekula yanga kaona. Kukariku umela mavadzi ya ku karatango pusunene. Mavadzi ya ma diabetes. Mavadzi ya ukaba anvangaji. Majele manene. Leso, silikarishi. Mosha utumira vanhu lava vaxanisekaka lomu swibedhlele vaxanisekaka ka utumira ka mahanyelo ya vona hikwalaho ka timhaka ta majele a ku dya hi ntamu swa dlaya ku ka u nga dyi nakona swa dlaya swakudya swi lava ku va hi dlaya hi mpimo hi tiva leswaku kasi loko hi le ku dyeni hi dyisa kwini hi xichangana xa hina ku ni xilahla lexi vange a ku xurha a hi ku heta hikusa u nga heta u nga xurhi nakona u nga xurha u nga heti mwingiseti lexi lavekaka ku va hi tiva mpimo hi tivaka leswaku nampo a swi fanele leswaku va u nga dya khwiriliza loko nda masiku hinkwawo namuntlha u dya loko nda mundzuku li u dya loko nda mundlwani li u dya loko nda a wu nyiki nkama futhi leswaku swakudya leswi swi ve swi hlayiseka lomu ndzeni swakudya leswi ve swi famba ni ngati ni nyama swi ve swi bendzula leswi lavekaka leswaku munhu a hanya hi mahanyelo lawa manene ku lava ku va u ni nkarhi lowu twaku ndlala u ya dya nakona ku lava ku va u dlaya hi mpimo nakona loko va ku hi le ku dyeni a ngopfungopfu ndabula ni vamamani vamamani va rhandza leswaku loko va ku va le ku swekeni va tata chukela ka mabulu va tata munyu ka swakudya va tata a mafurha ka swakudya a ku sweka kahle a hi ku dimbiwa ta mafurha mama ya ku ve wu dla lexi va tlhela xi ku be hi mafurha hikusa hi leswi swi kamaka swi hi dlaya poke ku nga ri makaldi wala ya ku baliwa la a chela munyu a tlhela a teka kaldi wa vuthuzela va ka hina yi nga ta pona ekola byrons etrupeni la ka ncenca hi kuma bexixi 11 leswi yilo yini mi ngo tshama tindleleni se mu yivela vanhu mu pfumala ntirho a loko mi pfumala ntirho wa yini mi nga rhwali masaka va ta mi hakela

0: Iya impela Maria Rose womshanisa lwa baba lokho akho ayakhungaseni nevangana vakho landza ya khoma e buluku kokovisa kunkata e fambikaye vakona vanona vakujamuka kambe ha itsembi tsako imahanyele ya ndota le kusa haitiva ene mahanyele ya kahle mwingiset sibonge ngopfunene loko mele kare milongolokana hina la hekare ya mkala ncwadi kusukela le akaya a hunwini amandi umukumba ele hey muyanga ele kumuyingiseni inkomfunene ibongile kuva mele kare milongolokana mitiri ya radio Mozambique gaza maputo na nyambani mwingiset tanishitembisi sessions kakante yisinka roko va sos Sosi hi vuyisa nongonoko Saudi e nutrição. E kuva hi tiva majele lama nga ta himaka leswaku va hina vutomi rinene. Vingiseti rinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Mozambique uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mukisitora di Mozambique kutiji sunaru nyambani Gaza ni Maputo hoyo kanu ngulukunwana utomini majela lana kaita bulani mamani kutani mamani kupake mpelangani vatsongwana ita bulanyana na malana ni nkarilu yunga kavu ikombela vitu
4: Juvence Israel Cave
3: kumana Juvence uenda inisi kuingwana nilungwana kuwa utipuna antiro hawe
4: na Jonesi sa shkola
3: inaka Airanza kubulanyana katsongo la mailano ni nkarhi lowu nga ka ona nga ushika ivona la ka kuni vatsongwana mbile swivanga ya xikolo i vatsongwana lava hi ti tindlela miti landzaka ku va vanga li kumbe vanga tshuki va khumana ni vuvabyi va byana va khumba hi mukhuhlwani mi endlisa ku yini lakaya
4: lakaya loko lixa i va hlambisa mati ya kufumela i va telekela chai Inloko lichona va hlambisa hi mati ya kufumela kambe hi va dlokisa majesu loko ku titimela hi fafingeta bembalo hi tlhe hi khutela ku va kamba ni usiku kambe va fingenelile
3: hi swona i vatsongwana mpela ku va ri vatsongo a chayelani mixu leyi i va khwevisa ku van'wani vatsongwana va talela ku ya kuma va mhani le na va bongeliwa hi vaunguri swipiritana va chelisa ku yini cani ku va va li kota hi ku laha hisa pe o tshuka ku wa chikiri kumbe hi kopitu laha dlayeka ntsongwana wa swi mahisiwa ku yini laha yaka koho laya swa ku ku va va nga pyi vatsongwana lava
4: ku lava ku va kontrolara vatsongwana loko u chela chayi u li holisa aloko ilun'wana wa maun'wana umphuzisa jalila a dzi a heta kambe mphungu u li holisela u mi dlisetela a dzi a heta
3: kutani la kaya vatsongwana lava va ni cayi un'wani kama va ni mphungu a mphungu lowu cheliwa yini ku va va ta kota ku va kukumuka ku vona ku heyi ya swi hotlovila
4: a loko u ni matshamelo wa kuma leti pod u chela leti se aloko i li papinya podu chela kambi leti kwa papinya lelo kambi matandza u chela le prata kuma vitamini
3: a leti leni matandza swi cheliwa ka havilisiwa a mbila leyi swi endlisiwa kwini
4: o vilisa mbila se loko se lupfile papinya lela mbila loko li kwazi ni ku phula se u ba tandza lele u peta luma u dungela u nga vili ntamu swi vilanyana 1 minute so i sufficient se u phula u munyika kambo va pexi u susa pexi lowu sweka se u dyundza lo maka papinya leyo kambe wa matsawu a matsawu lawa u ma sweka u ma sila se u sweka papinya loko se lupfile papinya leyo u teka matsawu u dyundza leyo ka papinya leyo u dungela u mu nyika u to n'wi vona n'wana a kuluka be mbi timanga u ti hoxa timanga se u ti kandza timahafaringa timanga letiya timahampupu se a wu sweka mphungu luwa a wu tekanya na swipfuno u chela lumiya se u dungela ka papinya lila n'wana u to kula khwatsi u ta kula ni mavhitamini mbi timanga loko u nga na timanga podo ma hi tikanjo u ti hoxa tikanjo letiya se u dyundzani papinya u ti kandza se timahampupu se loko u sweka papinya liliya a loko li kwazi ni ku phula u chela lumiya ka papinya lumiya tikanjo letiya ta mpupu se u dungela u mi dlisetela a ntsongwana a to kula khwatsi
3: leswi lwa ku va dla leswi ka ha li mixo
4: Tenge loko se a sangulile papinya depois de 6 meses, loko se wa sangula papinya lele ku mdisetela u junta ni swilo leswo, timanga, tikanjo, matandza, u junta ni swilo leswo prata kuma mavitamini. A loko vumala to tikanjo kambe timanga to timanga nga tirhisa uma hisa swoswo uma hisa swoswo tikanjo u ti torara nje u ti preparara ben u ti kandza uchela loma ka papinya swi ali nchumu kambe matsawu kambe timongo kambe tikanjo unga chela loma ka mphungu lume pra n'wana loyi a kuma mavitamini a kula ben
3: se a loko se li tlakuka jambu ku sungulanyana ku hisa jambu li vona kumbe enhlikani a madyela lawa ya enhlikani va nga tolovela ku dya yini lexi va kahlusaka ku va ku kumukisa leswaku va tivhikela ka vuvabyi lebyi
4: a loko se enhlikani a n'wana ti nga kontrolariwa u pima nkama u mivona swaku a twa ndlala u mu chelela almoso a dla a loko yi li madzaseto u mivona swaku na da nkama lowu se po data a twa ndlala kambe podo tlhe u phinda papinya le o mu tselekela jahi kambe ntsumbula kambe nhlata kambe mapawa u mu nyika ni jahi leri a phuza se u pimela nkama wa jantari se u tlhe u mu chelela swakudya kambe wuswa kambe mpunga ni ncovelo mu chelela a dla ntsongwana loyi u mu bisetela nje swa ku a heta swakudya leswiya a nga to kula khwatsi nga ta kula ni mavitamini a bemexo
3: leswi ke ku hlumela ka wuxika vatsongwana lava rhandza ku tlanga va gijima va ya hala va vuya exikolweni van'wana ni xipani va hlivile i wa hi maendlelo la ku va va ta tiva ku hlayisa xipani na mbeni ku ti hlayisa vona
4: a vatsongwana lava ku funda xikola loko va wuya vona mamani tengu va kontrolara tengi hi va kontrola loko va wuya exikola u n'wi vitana n'wana u famba hlivile uniforme a hlivile uniforme se a hlamba mavoko se a mu chelela leswi nga kona fehlule ku a wu exikolweni nimpodi a wuya ntsongwani a nga dyi nchumu na data ni nga la nxara kambe loko a fambile a nga almosara a nga u n'wi vekela swakudya wa almosara a hlivilile uniforme a vekisile mabuku
3: se hi tlhela hi vuyela ka madyela ya ntsongwani leyi hi nga va wa xikola hi nga va hambi loyi walakaya wa ku wa hali ku lumuka i swakudya munhu leswi swi qhalambisaka ku va nyika leswaku va kota ku kukumuka
4: a lwa ku lumuka tolovela ku mu nyika mafruta swoswo i nga nkama mapela bakati maya mapela bakati u mu nyika mapayipayi tibanana u mu nyika mafruta u junta ni swo mapapinya la ni swakudya maji u mu khutela no mafruta u mu nyika no masumu ma hetela masumu mu nyika lwa mutsongo loyi kasi na vona la mafruta va ma lavalavaku exikolweni na vona va hadla mafruta loko almosara u mu nyika kambe banana loko a wu exikolweni u mu hapira bakati u mu nyika a to kula khwatsi ne nawo
3: ya swakudya leswi kumbe ku ni nhlampfi kumbe ku ni hanti matsawu swo katingiwa xitshakatu swo pungisiwa swi ma hisa kuyi
4: u cincacinca ma hela kona masiku yambenyana ha katinga masiku yambenyana hi pfungisela hi timanga masiku yambenyana hi sweke hi ximati ka loko hi namuntlha hi sweke matsawu mundzuku podi hi sweka pexi mundlwani hi sweka kambe i mucevelombeni hi ma hisa swoswo swa ku cincacinca
3: hi wa hi mati lawa ma phuzisaka hi wo lawa ya tiva laha ku humaka mimpopi ma endlisa ku yini mati ya vona ya ku va phuza
4: a mati ya vona lwe wa mutsongo mati yo ma ya ku ma vilisa mati ya yena hi ma vilisa swa ku ma dlaya ma mikrobi leswi va hi pfunisaka exibedhlele se hi ma vilisa ma hola hi ma vekisa ka bodhlela se hi mu phuzisela wona se a hina vavakulu ni lavatsongwana se va nga vakulunyana ho ma chela a mirhi leya ku disinfectera mati a maseritese ku va ku fa switsongwatsongwana
3: se loko ri ya ku chonini mahlambela hi wahi va hlamba handle mi endlisa ku yini
4: a loko leswi u se ku nkula u nghena u titimela tenge ni ku dada ni ku dada kwa loko hi mi vona swa ku seka namuntlha ka titimela kenta mati a hlamba hi mati ya ku mati ya ku kufumela madzasetora n'wana ti nga hlamba nompodi ya chona a nga se hlamba u mu hlambisa ko ku seka titimela nadi dzasetora a hlamba a dloka jesu a tshama ndlwini Loko lixa kambe nampfula a hlambisiwa loko ximixweni mati yo titimela ku fumeta mati a hlambisiwa se a dla swa ku hisa kambe papinya kambexana leswi a swi kumaka swa ku hisa
3: hi vumbi ku pfumala swivense hikwalaho ka mavonelo ni maendlelo lawa ya ku va ke ku tameriwa khwatsi vatsongwana ndlela na ku va va nga humi ndleleni va nga tshuki va khomiwa hi vuvabyi ku ni rito lo karhi mi rhandzaka ku ni fikisa mayelana ni vuhlayisi bya lavatsongo
4: ina ni lava ku kombela vamamani hinkwavo lava nga ni vatsongwana va vatsongo loko vatsongwana va hina va swoswi va ni problema ya ku ka va nga rhandzi ku dla ku lava ku hi khutala hi va dlisetela hi nga mu cheleli swo ka brad hi ri veka leyo poda a nga pfumeli ku dlaya yexa loko a nga pfumeli wena mamani ntengulwana yena mu dlisetela bya heta swakudya leswiya ra a kota ku kukula khwatsi hi tlhelo ka papinya leri kambe matsawa kambe swi nu nga naswo kambe timanga khutala ku munyika u dyondza leyo ka papinya leyo a n'wana a kula khwatsi a dla lava ku ya exikolweni kambe hi maha hinkwaswo ka vasuki va ya exikolweni ko va dlile loko a funda ni mixo a siku kupelimenje a dliye a khwevicana kambe a dlie papinya a kota ka exikolweni mata nghena khwatsi mamatera nilwa nhlikani kambe ma hinkwaswa ku a suka ku a dlile kambe a fihlulile pura a nga fambi ni ndlala ku loko a famba ni ndlala a ku nga ni nchumu swini ya xikolweni
3: le xikolweni leyi ku ni leswaku va lunghisiwa male va ya va xava mapiboka va xava atifuse i lava va la kaya lava ku ya xikolweni lava va longa yini
4: a lava la kaya ho va mahela kambe mabiscoito kambe tifiosi se timahi wa la kaya se ni mahi ku pima namuntlha ni munyika swa mpimo mundzuku ni munyika swa mpimo a ni mufundhisi mali ya ku a xa xikolweni nada no mahala nxi la kaya kambe bolo kambe mabiscoito va le ni swi kotaka kambe tibanana ni mahi ku munyika ni xava se ni mahi ku munyika famba na swo xikolweni
3: a kona mi rhandzaka ku mu rungula wa xaka kumbe vangami va mani swaku va rungula khululeka njhe ti rungulele vona
4: a ni lava ku rungula mamani wa mina Alda Mbalani a kumeka Masiya ticiwa mina Gloria Mbalani kumeka kulomu ka Cancari na Dona Rebecca Mbalani a kumeka ka Makwakwa Manjakazi ni vamakwenu wa mina hinkwavo maxaka mina hinkwavo na vona vakakavele hinkwavo
3: kani mama swi nari tani mingiseriwa radio Msambiki Msamboro Mfisial Dinyamani Gaza ni Maputo a li karhi tibelela na mamana Juvensa Kavela hi tindlela ta ku hlayisa vatsongwana nkarhini loko empela a vuxike hikuva minkarhi yi cincacinca hi xihandla xikulukumba swinene hi khensile ngopfu ku va ke u ve na hina vhiki ri taka hi ta tlhela hi va kona ku va hi ta vula hi tin'wana ku nkarhingani
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.

Mwingisetiet Loben angi fanele kuva yingisa ngopfu vadokodela hikusa u tombira masiku lawa itiwe vadokta loko va ku tshamakaya loko va ku tirhisa sipu u hlamba mandla hi mati ni nkuma mahisa swoswo loko va ku nyika mimirhi phuza hi nawu tshika leswiya swa ku ha mina na yivela dokodela se u ta ungungumela u ya phuza a hi swona leswo Aujika emagatsa mili DJ desha falar kusukela 16 junho asfunzenisha leka mapai nakuona kuna 88.8

7:20 sa ilikari lengo la kalana na Antonio Makamu Tinit loko alikari ya shamsera lesa ku waka ina haya mwken leka ya yazu ya la wako kwa anusa ku hei mchumu ya dola la drupe ni la hinkwa tushilava mali loko ngarna mali na shingu nga tashikumaka loko wao chawa nukurima shito tulampeimo kula kuvampela otitirela ikona nga takumaka leswi u xi lavaka eku sampela la namisaveni nchumu ni nchumu kula kumaha nchumu loko u nga mahi nchumu a wu nga ta kuma nchumu kambe loko maha nchumu ikona u nga ta kumaka nchumu hi karhi ku poka ku ya fika nkarhi wa 1:30 ndzeni ka ntlhanu wa timinete na mune hi ta veka ku va hi ku fikisela nokonoko xihundla xa ntirho na swili xitano na kuri wingset hi yamukhweni ku va hi ba vunanga hikusa munanga hi tinguka leti mpela tindlela hi mhaka leswaku va heza hi koka ni wingset wa voneke hi tlhela hi lavetela tinsimu leti hi twaka leswaku ta dyondzisa hina hi rhandza tinsimu leti ti dyondzisaka leti hi ti twaka leswaku kasi a vulavula yini a kongoma yini a wu swi swo swi ta pfuxa diamantini mutambi hikuva a hi nyika a le rhandzi.

0: Ramashaka mpere la munga famba na mati ya Mozambique ikwala kati makata tindambi. Tindambi ti inga karete voneka kama sikule inga kawana ti chavisa nga fosu naene. Haso nguli wana tindambi taku chavisa hile mbela 1977 munga na munga sechwaliwa. Kriwe kupu kandambi le inga tahumelele hile mbela 2000 abe ya kukwa nwako na hile mbele rinaro nao yu. Vakaina. Efanele kuva hi tlhariha hina Mozambique leswaku hi veni tindhawu leti nga ta hi hlayisaka kona mati lawa ma kiringaka kusuka lama ka matiko ya vambe mati lama taka hi tiko ra Zimbabwe, mati lama taka hi tiko ra Afrika-Dzonga, mati lawa ma taku hi tiko ra Zambia, Malawi kwinikwini koseno. Hi fanele ku va loko ma fika Mozambique ma kuma ndlela la ku va ma hlayisiwa. Loko ho swi kota ku va hi tiboha mpela hi ku barajela ka mapayi katla u nga swi vona wena leswaku Mozambique vutomi ri nga cinca. Ayene kana kono ko shundla shantiro
1: va yingiseri va ku rhandzeka liphelile lawa masungulelo ya mintirho ka yona hi katsaka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane. Hi kongoma ku vulavula ni valikwerhu lava siku lin'wana ni lin'wanyana va chiverilekelaka ku landza mintirho henhleni ka nkarhi lowu van'wana va kumekaka ku humuleni. Hi vulavula hi mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku nkarhi lowu van'wana va nga ku humuleni ka swona hi kongoma ku kuma swihundla leswi valikwerhu va swi tirhisaka ku landzeni ka mintirho yoleyo nkarhi lowu van'wana va nga ku landzeni ka ku humula kumbe ka min'wana mintirho. Hi ku rhanga hi ta kuma vito la n'wana wa tiko loyi hi nga na yena lana hi endzeleke ku va ku rhanga a hi nyika xihitana xa vutomi byakwe ku landzeni ka mintirho leyi a yi landzaka wani kaya lipelire lexile hoyohoyo mimani vito.
2: A vito hi mina Daniel Samuel Paruki, mina ni tswaliwa ka cenca hi a ba wa mina hi yena Samuel Amos Paruki, mamani Adelaide Dick Xiziani. Ni fundila tidyondzo ta mina ta nivel u ta xikola primaria na na ni ya fika ka set maklasi a IP2 di Patrice Lumumba. Ni ya suka le ni ta lomu ka Maputo ni ta funda xikola ndi swida matola ni ta ni ta heta ni tsutsuma na ni ya ni ya dyondza xikola sekundara de la Ulani laha ni nga maka kona Desmas Gunda. Ni ta navela kursi yin'wanyana yo karhi leyi vulavulaka hi Xinghiza tutu magister primari a yi nyamisa ka cencayi. Ni vuya laha ni nga sangula ntirho wa ku dyondzisa na ni le ka masiye ni ta ni ta tlha ni fundisa ni hetela 11 years ni ta ni ta sangula ku fundisa haleni ka Maputo hi lembe la 2019. Kambe kwala ka ku fundisa ka mina ni tile ni ta tshama ni cuka swa ka vutomi la bindza lomu ka Maputo entan loko li bindza no leswaku na da ku ni swin'wanyana ni felaka ku ve ni swi engetela a ni engetela tidyondzo laha ni nga dyondza kona ni vulavula hi University Edward Mondlane. Loko ni humile ni ta ni ta dyondza lani maxikolo ka ku tirha nivusiku ni tsumbule leswaku nat ti na ku ve ni sangula a ku ve ni fuya entan ka ku fuya loku ni fuya a tihuku.
1: Inaka tihuku leti u ti fuyaka hi karhi hi vulavula hi mintirho leyi mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku swihundla leswi tirhisiwaka, tihuku leti ti sindzisa ku va hi ka nyingi mi ti fuya na vusiku mi endlisa ku yini hi xini xihitana xa tihuku leti ni mintirho leyi hi vulavulaka ha yona yi landziwa waka hi nkarhi wa vusiku?
2: A tihuku a ti nyika ni ku pepa bava moyeni nada hi nga vi hi swi vona leswaku n'wani loko a ta ta yi vona huku bya hi lomaka panela ku ha nada swi vevukile ku maha leswi a swi vevukanga swilo leswo i swilo swa ku swa tika ngopfungopfu ka nkarhi wolo wa vusiku ka nkamalo wa ku titimeta ka nkarhi wa ku hisa naswona woo hikusa ka nkama wa ku titimeta ku lava ku u pfuka u tshivela a ndzilo lomu a ti tshamaka kona ti twa ku hisa loko ti twa ku hisa hile lani naswona u swi ku kumukaka swihukwana leswi loko u tsandzeka leswo ti ya ku ve u na ni malampa da yo karhi lawa ma pfumelaka leswaku ve wena swi ta kuma ku hisa ku va maphakati lumana ntawa leyi ta ve ndlela ya yinene ya ku ve usi wondla handle ka swona kula ku be wena u pfuka ka nkarhi wolowo usi bangala pongo kumbe usi chela mahoko kumbe usi chela mapanelo loko ba le kona ku luma leswaku leswi ta kota ku yini a ku pfuka swi phuza mati swi pfuka swi kuma kudla naswona naswona swi ta kula kolana swi tlharihile
1: swilo leswo swa ku ba mapanela kumbe ku ba mavoko swi endliwa masiku hinkwawo loko ku le karhi ku fiwa tihuku kumbe wenda hikuva siku lin'wana u endla siku lin'wana u nga endli swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: ni wu lawulele naswana ha ha sangula swa ku a swi nyikani ku pepa moyeni hi leswi nge a wu tshami a hi swa ku vi wena u lava swa ku ha nyamuntlha ni ta swi bela mavoko a swihukwana leswi mundzuku ni nga ta swi bela swa siku lin'wana ni lin'wana leli u felaka ku vi wena u endla leswo
1: se ka mpfhuka lowu wa vusiku swi endliwa hi minkama muni swa ku ba mavoko kumbe ku swi nyika mati kumbe ku yini hi nkarhi lowu byi yaka ku xeni hi nkarhi lowu bya ha sungula ka vusiku swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: a ku sangula ka vusiku u fele ku ve u endla a phakati ka vusiku ti nyaka ku ve wa phaphama na wena u pfuka wa swi pfuxa ra ku ve u swi nyika mati lawa u swi kontrolara u vona swa ku swa dya swi lumuka ku yini swa nkama ni nkama leswi
1: hi ntirho wa wunene u tikuma na wena vona u loko landzene ka ntirho wa vusiku ku koti huku tiya fika ka lava va ti xavaka
2: mina ni titwa hi le ntirho wa wunene ka kunene hikusa a laya u ta tsumbula leswaku ve u sangula ku ve wena u ti ni ta ku ni ta swivulisa ku u ti socializara ni ta swivulisa xitanu ne ni rivalele u ti nyiketeta ka ku hanya ni tihuku ku u vona se loko u ti vona a dzimvolvement wa tona swi ku nyika manyawu ya ku ve nkarhi wihi na wihi dya hambi ni wurhongo u nga ha li kumi na u tsutsuma wa hlomela lomu a xibaleni na u tsutsuma wa hlomela swa ku swiswi swi ka fazimuni swiswi swi ka fazimuni ku endleka yini ka nkarhi wa swoswo priki for example loko ko tshuka ku phazama ka ku nghena kondlo na ha li switsongo hi ntao letiwa swo u kuma swa ku ha wihi a ka ha na nchumu laya swi dlule makondlo ta ntinya ku wena u ku yini a u tsutsuma wa hlomela na u tsutsuma wa hlomela ta u na mina ni titwa jana ni le mitirhi wa usiku wa ku lavelela usiku
1: u na malembe mangaki na u landza ntirho lowu wa ku fuya ka tihuku hi vuyelo lese u yi kumeke kumbe se u tava u endle yini hi kola ka ntirho lowu wa usiku na wena u landzaka wa ku lavelela hi ndlela ya ku fuya a tihuku
2: mina na ni malembe mambiri na ni tirha ntirho lowu a u yele lo a bindzu la ku hetiseka a ni seve na lona ngopfu swinene hikusa na le ka nkarhi wa ku investira andan loko u le ka nkarhi wa ku investira u nga tsutsumeli a ku teka maluku ku ku wena u ta ma tirhisa maxi switsongo na swi kota ku endla phakati ka kolana swi kota ku endla lexiyana lexiyana ni vulavula hi ku fambisa a vatsongwana xikolweni ndao na va yisa va famba na kona u laha kota ku ku xava pawa ndao swa famba swin'wana swin'wanyana na hi nga zanga hi karhateka ngopfu for example hambi lowu yo huku ha hi kumi nele problema la phakati ka munti nada
1: swi nge a ku va hi kuma a ku cincacinca ta majele siku lin'wana yi endla hi ku hoxiwa kumbe ku fritariwa se huku yi kona la mutini handzu wa ntirho lowu wa vusiku wa ku fuya to tihuku u wu landzaka
2: wu kona swa endleka leswo swa endleka handzu wu kona mesmo a hi kumeli problema leswaku ve ni tihuta u ta fika ni ku a huku hi leyi tlhetlhetana na yona hikusa lava laha kaya pele hina a nada ha ha swi lavi se hi karhale leswo
1: masiku lawa hi ma tsemakanyaka a dropeni na xifundzankulu Maputo hambi ka Gaza na Inyembani ku hisa hi ku tlulisa ku hisa loko a ku onheteli ntirho lowu wa mafuyele ya wena tihuku a ku va sweswo swi nga endleke u ti vhikelisa ku yini a ku va bindzu la wena li famba hi lomu ka kunene
2: a ku hisa loko ka mani na mani swi kuma hina hinkwerhu leswi nge hina lani leswi ni endlisaka swona mina kota ku ve ni ti nyika a mati nkama wihi na wihi ni ya kontrola leswaku ve a mati ma kona or now handle ka swona loko no loko epa na hluleka na ti kota ku ve ni ti kuma na a mpimo lowu wa wu nyingi hi ntamu wa ku tlulisa mpimo hi vulavula hi lava va nga ni ma 4 cent a 5 cent leswi mina na le nyana ka ka fazinyana la hansi ndawu manje ha kota ku ve hi ti humesa ya khola ntiveka kona hi ti nyika mati ya ku titimeta loko mali kona mati mesmo ya jilera wa ti nyika leswaku hi ti kota ku yini ti phuzaphuza
1: a maxavele ya to tihuku ka ku famba ka masiku lawa hikuva ku famba ka mpfhuka lowu hi wu tsemakanyaka vanyingi vana va tiko va khala hi ku khwela ka swixavaxava n'wina ke loko ti humile ka ku ti fuya mi ti xavisisa ku yini xana swi ta koteka ku va ti va kona hi ku hetiseka tihuku leti ka mpfhuka leyi mi taka hi tindlela tinene na ti le ka xiyimo lexinene
2: i swilo swimbirhi hi fanelaka ku ve hi swi twisisa laha hikusa hi ya le ka nxavo ra ku ve i ta ve huku ku ni lomu ni yaka ni ya yi teka kona mahikayelweyinene na wo ni yaka ni ya teka ka yena ku ni lomu a yaka na yena a yi teka kona entawu allah hi vulavula hi nkama lowu ku na ni nkama wa ku hisa ku na ni nkama wa ku titimeta a nkama wa ku titimeta a hi vanyingi lava va fuyaka tihuku manje na va fuya entawu ka nkarhi wa sweswi i vanyingi lava va fuyaka tihuku mani na mani wa swi lava ku fuya huku hikusa ku na ni dzimvulvumento ya negosi entawu a ku tsutsuma loko ka negosi loku a lavaya na vona va nga ni matandza pra ku ve kusuka ka tandza pra yima ha xitiwana se hi taza hi kuma hina switiwana leswiya entawu va khwelisa mapreso entawu loko va khwelisa mapreso na hina wo hi ta swi kuma laya na swi hi durhela for example sweswi a xihukwana u xi kuma hi ma standard 5 meters entawu pra ku ve u ta u ta xifuya wena u xi nyika mavasi na wena u xima hinkwaswo leswi faneleka ka ku ve pra ku ve ja xitaza xi fika ka huku entawu swi kumeka na swi hi karhatela ngopfu swinene swoleswo entawu mas mesmo assim a tihukuhuku a ku na problema ngopfu swinene na
1: xihundla u xi tirhisaka ku va u nga biwi hi vurhongo u nga tshuki u khomeka u nga pfuki u ti pfuxa tihuku a ku va ti dya kumbe ku nghwala hi xihi xa kona hikuva ha tiva hakan'we leswaku van'wana va biwa hi vurhongo kumbe va famba ntirhweni va phuze mabyala va famba ntirhweni va karhalile va fika va etlela se wena ke xihundla u xi tirhisaka ku va sweswo swi nga endleki ku va bindzu la wena li va lomu u vilelaka ku va ni kumeka kona ka xiyimo xinene hi xihi xa kona
2: ni ta ku xihundla xi kona xihundla xi kona hinkwaswo swi laveka ku laveka sacrifice pra ku ve wena u ta suka laha u nga kona ka wusiwana ku lava ku ve ku ti nyiketeta ka nchumu hi ku ti tiva swa ku laha hi kona a ganyapawu la mina entawu loko u za u ti vekisela kwalano ka ku i laha i ganyapawu la mina entawu u fele ku ve u ti tsona sweswinyingi ka nkarhi lowu mina ni nga laka ku ve ni vonelela tihuku ku na ni vamakurhi van'wanyana va nga ku yini va nga le mabarakini va nga le ku phuzeni va nga le ka ku yini yini yini yini ka swilo swa swinyingi leswi va felaka ku ve va swi endla kose swa ku tlanga maji mina na ni ku nata a ni ka swona sweswo ni ka nkarhi wa sweswi ni ti nyika nkama ku ve ni ku yini ni humula ni etlela nkamana wa ha li kona ra ku ve ni ta ku yini ni ta kota ku pfuka ni ta kota ku lavelela a swilo leswi ni nga swona laha phakati ka muti lexi hi xona xihundla lexi ni xi tirhisaka mina xa ku ve mina ni ti nyika nkama ka swilo swa mina fika a nga kona ni wa munhu loyi a tota ta ku byela swaku hi wena u famba a humula hi ku tshama mundzuku wena u ka wusiku leli wena u lava ku famba wa wa lavelela tihuku a nga kona to ni bwela leswo leswo swi tivana na mina entawu ni fele ku ve ni ti nyika kama mina wa ku ni endla leswi ni swona swaku na hi allah se ni tlangile ja xeke ntawu ni fele ku yini ya ku yini na ni ya vonela leswi ni fele ku yini ya ku yini na ni ya ni ya humula
1: kambe ke u titwa njhani ka xiyimo lexi u vaka na wu le ka xona ka masiku ya namuntlha ndzhaku ka malembe mambirhi na wu landza ntirho wa ku fuya tihuku
2: kunene a wusiwana linge hile mas ni titwa ku na ni ku hambana ngopfu swinene ka leswi mina ni nga swi ni nga famba ka swona masiku ndzhaku loko ni lavisa ni vona swa ku a xiyimo xi ya xi yantswa xa yantswa katsongokatsongo hi ya hi khupuka katsongokatsongo
1: hi ntsako wukulu katsongo vhela marito ya vugamu nga siyela ka lava va hi twaka ka switichi swa ka mapfhutsu ka gaza na inyembane ka minti ya radio mozambique hi ndlela ya ku va tluleta vutlhari hi ndlela ya ku va vhusa ku endla swo karhi hi ndlela ya ku va nyika marito ya vugamu ku nga vula wa hi ya kona munhu mzana mparuki
2: a lexi ti ngo va gwela ka xona i ku ve un'wana ni mun'wana a ti nyiketeta ka lexi a nga focalizado ka xona a ve ni foku a nyima a xi nyimelela a nchumu xolexo a nga ka xona a nyima a tiya ku mina ka lexi ni nge suki lexi hi xona i nga pawa la mina entawu a ti kwalahaya ntawu a ta yi wona bindzu la kona a ta yi wona loko a nga li voni bindzu a cinci a mabelo a ku na a da na cinca ni maha swo karhi

E José Makwakwa a kusukela emiso provincial ya le ka mapusu na alikarenyi ka swondlo swa ntirho a otike a ku nandziha ka nongonoko lowu a ni nga swi tivi leswaku swihukwana swa pfuxiwa na vusiku

Angana shticha kule karukimbela Big Jew Majpeza kusuka praela bilien kola ganjencha I uma hora katikala 54 minutos. Loko ita ku duas horas mingse rita puratin kongale shwa kuwa ebula. Shoko makani na mchale itakana yona ili angwana loko alikaria aveliki walakaya. Inti yisu le shwa ku loko vatsuka wa mnika vitu loka angalilona warila. Wari la ngwana arilela vito. Wari la ngwana arilela leswa ku angavele kuwanga ka njangu wa kukari. Ari la ngwana arilela leswa ku avele kuwi ka njangu wa kukari. Woka unga famela na shibongo shaye. Ele kusulisa shler. Mwingset, inti yesu ngwana wari la arilela vito. Arilela shibongo. Esho. Masungu kati nti ni madoda. Henga ipusha ni mii jala makali. Kambe hita ikuma kwati kwati inkari wa duwa zora shinzene kani chanwati minute. Lugu ita sungu la kubaya puratin kunga lishwa kubaya hebrani mingi seti. Kambe shoshi ramba Luis Ntamela tolu waka siya ya kolaka shifunzasha kanchencha itoloka kwa na mtu ele nchongweni. Hali shingovesha duuna.

0: Xo famba leswo xingove loko lunga xihlayisi xita magoya mayingisetsi dua zora xa Mosambiki nhlokomhaka se hi vekile ntsongwani wa rila a rilela vito loko va muchula vito loko a nga ri lona ntsongwani wa rila a rilela a ku va xibongo lexi va mu nyikaka a nga ri xona xana na mayingisetsi hi nhlokomhaka leyi hi taka na yona hlayo leyi hi tirhisaka i 87 00 51 333 87 00 51 333 ku na mingiseti ampfukeni na ku ri mingiseti ya milosa uxeni ri xile mukhudlwana hi bula na mani lawa ta kombela ku va mi tlakisa kutsongo rito hi ta kumana kahle Oh, tatana novela, magig wa churi. Ni itwa njani makale? Si.
1: Amagale yula kamawa. Kama mkacho. Amagale yula ka... Chaya mcheta leso, wana rila, rila rito. Wana chukula nile laka yamo. Si, mkama mende, kila... Ngwana vito na matala. Se ilu za mwini chula vito na marido. Ngele wami yeno.